0: Ikaw ba lang masyado nakasako? Ikaw ba lang pareho sa kadamaan nagabugtaw sa timprano, nagagato sa ulubrahan, kag nahigot sa damo ang responsibilidad? Sa madasig na paghihos ang kabuhi-subong, makabatya kita pero sa stress, kakapoy, kag kung sobra na, nagaka-burnout kita. Abiyan, ang Ginoong Hesus Kristo na naghambal sa iya pulong na magpalapit kita sa iya, kagdagaan niya kita sa pagpahuway. Hindi niya luyang ikaw maghagot at makapoy, kundi luyang niya ang mangimamagaan ng imong ginadala. Dumdum naton, ang pagpapahuway is about recovery. Kung ikaw drain na kagkatakapoy, maginhawa kita sa mandalong. Ang pagpapahuway, naghahatag man sa refreshment, buot silingon, paghimo sa mga aktibidad ukon mga lilikuton nga nagdala sa relaxation. Kagang pinaka-importante, ang pagpapahuway is about renewal. Ini ang paghatag sa oras sa Ginoo para magdilikon ang aton pagtuo kag aton espiritu. Tandaan gid naton mga abyan nga magpahuway. Ginaimbitar kita sa Ginoo para magpahuway sa iya presensya.
1: Ini ang 12.3 Radyo BYBS, ang matamis nga tiyong sang kaluwasan. Singwenta'y-singko na, nga nagkalaya sa kamaturan sa maayong balita ni Hesus Kristo, tutok ang tanan mga kababaihan.

0: kahamsan nga manansan ang atong nakuha. Isa ka pagkapanundong po na nawa ang Ginoo sa atong nagkabuhi. Kaga mo ginapag salamat sa pagkumpisa sa nga sininga pagkumalandong nga pagi sa pagpakita ko na sino ang Ginoo sa ato. No? He is the Alpha, He is the Omega, the beginning and the end. Kaga sa aton nga kabuhi ang ginatanaw natin niya tungod ang Ginoo sa aton, we will have a happy ending. No? Hindi na namin sa mga Walt Disney ng mga pelikula na may mga happy ending. Kita ay mismo bilang mga Kristiyano may happy ending. Ang aton nga ginahimo nga series sa sining bulan amo ang pagpanguyo. Sama sa mga kami nga mga pastor ng Kristiyana, how is it nga do ka-jutay sa nag-attend sa prayer meeting? How is it nga daw nalaka ang mga tao na nakikita namon nga nag-publicly, nag-katudili, nag-pambayang pamuyuan. Although nga kung nabatiyan niyo kina ang pamuyo ni Pastor Grace nga madamo sa aton ng mga kauturan nga ginadalagid sa pagpamuyo either for healing or for passing the examinations. Bahin ginaas ang aton man ng ministry. Pero ang aton nga ginatanaw gid, depende gid bala kung ano ang pagtulok naton sa aton nga Ginoo, kung ano siya sa aton, nga amo na makakatuto kita, kung makatanggap kita sa iya, nga bililhon nga ngalan. And I would like to begin by saying, amo ni bala your understanding of what God is really like shapes everything else in your life, including your prayer. Kung makita ni mo yan, kaya balang damo sa mga concept about God, ay may ganagin na hambal na daan sa aton ng choir. He is the Alpha, He is the Omega, He is the Messiah, He is the Lord. Pero may ari ang mga katawahan niya, ang pandumilaya sa Ginoo iya, nga daw ka bangis, no? Daw ka isog, nga daw magsalak-salak ka lang, nang may arakagin niya konsekwensya. Well, kung amon na ato nga panundumon, mabudlayan kita ang magkato sa Ginoo kaga maghimo sa mga sinang relationship. Pananaw taman ko kaysa nga ang Ginoo na ato doon sa Santa Claus, no? This is making a list who is naughty and nice, kaga mo na ang paghatag sa mga regalo. Hindi na amo ang ato nga Ginoo. Amo na gagawin si A.W. Tozer, naghahambal siya. Sabi niya, what comes to your mind, no, kung ano na nagsusulod sa inyo pamunang-una, when you think about God, is the most important thing about you because it's going to affect apiktaran niya ang tanan-tanan sa imong kabuhi. So what is God really like? He is omniscient. He is all-knowing. He is omnipresent. He is omnipotent. Amo ini ang mga description o dumati kun isipon na mga budulay sa mga tinagangay na kun isipon na ito niya balaan niya ang tanan-tanan, no? Makagagahong siya kag biskan din siya. Magkambalta ng omniscient is there. And then, again, God is holy, God is just, God is kind, God is loving, God is faithful. Puluya-guya, nga ipa alinton sa inyo sa sinangatiluon ang isa ka bahin sa iya nga characteristic, no? So iya nga character, kagaluya ko nga magtanaw sa kaayo sa Ginoo, the goodness of God. Because, actually, amo ini ang ginabasihan sa tanan-tanan na nagpapanguyo ang goodness, ang kaayo sa aton nga Ginoo. Kung ang aton nga Ginoo hindi maayo, we do not have any reason to pray. We have no reason to expect something from Him. Zero motivation to pray. Kung ang ating panundumon niya doon kalayo sa Ginoo, but when we think about nga ang maayo ang Ginoo, ang muna nga nagagadamop kita sa iya kag magpangamuyo. You cannot spell good without G-O-D. And if there is no God, there is no good. There is no right or wrong. There is no good or bad. Nga, no, isa ka pamangkot, nga, kagamo sa malaot,
1: kagkalautan sa kalibutan because God has given man the freedom to choose. May free will kita, so pag-gusto kita kung ano atong himuon. In fact, God can say, you know, you should do only something that is good, not bad. But because of the freedom, that's how much He loves us. Ang malaot, easy to explain. But then, if you believe in this, the only reason nga may kaayo sa kalibutan, tungod niya ang Diyos maayo. And so there are four implications nga luyag na akong dalon sa sining aga. Kung dapat kita magdamot siya, kag nga makita nato niya nga maayo siya. And the first is this, because God is always good, ang plano sang kabuhi naton will always be good. Hindi tagid na yung madilaya ang tinutuyo sa Ginoo sa tagsa-tagsa sa ato niya. Hindi nga madalaan kita sa kasakitan o kung kalainan niya. It's always good because mahimo ba ano mahimo sa Ginoo? Anong hindi tagid mahimo? No, he cannot be bad. He cannot be evil. He cannot deny himself. And God is good. So by nature, hindi na yung malikawan sa ginuoyang ang mangin maayo siya. And God's plan sa tagsa-tagsa sa aton is always, always be good. Jeremiah 29:11, memorize sa inyo, no? Kagamon nilinambal ng mga life verse, labiligid sa mga kakuran natin. I know that I have planned for you, says the Lord. I have good plans for you, not plans to hurt you. My plans will give you a hope and a good future. So, many times ka makita po the accident, tila ko sa kalibutan, huwag ka sa tuyo, ang ginikanan ko, huwag kuwayang ginplano, nabulunag ka. But God has never made anything a wise plano. Ugali niya, huwag ka palundumtan, nalang niya mga lamok. Langaw, tanga, anong mga pulos ni nila? We do not know exactly kung ano kita mga pulos nila. Probably because of the ecosystem. Pero ang ginatawag din natin sa Quiapo niya, nga ang tanan-tanan nga gintuga sa Ginoo, maayo. That's why in Psalm 31 verse 19 it says, "Oh God, your goodness is so great." And not only that, mambabagat ito yung mga malalain ng mga nakakatabo sa kabuhay natin. And that's where ang Romans 8:28 nagkasulod, kagagising, we know that God causes everything to work together. No, nagadihon, tanan-tanan, for the good of those, galing kaya mo ng kondisyon, for those who love God and are called according to His purpose. So kung tinawag ikaw sa Ginoo, gigugma ka sa Ginoo, ang tanan-tanan nga mga mabudlay, masakit, mapinot, nga kabuhi nimo, balala mo mo, no? Para gyapon sa kaayuhan nimo and not yet even for anyone else. And that's a powerful assurance and security even for us nga sa mga kapinoton, kagkabudlay sa kabuhi, problema, masakit, tanan-tanan, kapigadon, ang Ginoo magagadihon sa Quiapon. Now, I often have this example, especially when we talk about Romans 8:28, para ma-balantigid. Ang iba sa inyo pala luto, no? Ang isa sa ginagiging example, usually, ang pinakbet, no? Kung kanon mo amargoso lang isa lang, pwerte ka pait. O kung nang talong man, o kung nang okraman, o kung nang kalabasa man, o hindi, rukod simpulon mo sila, no? Kung simpulon mo sila, butangan mo sa gamay nga ginamos, gamay nga, gata, ay pwerte ka namit sa mga vegetarian o sa mga mahilaw na sa mutata. Pero kung ikaw gihimo ka man sa cake-cafe, anong mga ingredients natin? May vanilla, kada, may flour, kada, baking soda pa. Kung kanon na tag-isa-isa, bawang mapait, masapra. Pero kung itingob mo ina sa tanan-tanan, that's going to be a wonderful cake or even this only noto kay that's the concept actually. Amo na ganyan yung ginahambal sa kuwa na itong Kenites, the Alpha is the Alpha and the Omega. But silingon sina ang pag-umpisa, kagang sa tunga-tunga sina, kagang katapusan, mangin maayo kun ara ka sa Ginoo. Ikagawa, because God is always good, God always gives me what I need, not what I deserve. Bakun na, doon na lang tayo, hindi na deserve ka, napapas na tatanan sa katibutan. Now, sa Psalm 103, it says 10-12, He, which means God, has not treated us as we deserve. He has not treated us as we deserve for our sins, or paid us back for our wrongs. And in His goodness, He has taken our sins away and removed them as far as the east is from the west. From the west. No, don't budulay na. Kaya kung isipin mo, why actually sa east, makita na yan, may north pole, di ba? May south pole. So araya, limitado na yan. But when you talk about the east and the west, wow, grabe, infinity, kalapadun sinangabahin. May isa man ka ihimplo nga sige nga bala, ang aton nga mga sala gintagbong anong pinakadipes niya sea sa kalibutan, gintagbong dira kag gimbutangan sa Ginoo, no fishing, hindi na mangga pangisda sang mga sala sang mga tao. And that's how God is good. So God forgives you. Let me just make it this clear. God forgives you not because you are doing good in spite of the sin, but because He is a God who loves us. It's not based on atong mga goodness, but it's always based on the goodness of God. God forgive you not because of your goodness. God forgives you because He is a good God. And it's a plan. And that's a good plan. And when you blow it, and if you need forgiveness, God will always be there to forgive you. Kaya kukabalo ko na ng mga sala na ayan na hihimot natin sa sining simana. But definitely, I'm sure that there is something that we have done. Ang Psalm mo na siling. Have mercy on me, O God, according to your unfailing love, according to your great compassion. Blot out. Erase. Delete. Kwa ang tanan-tanan ng mga transgressions and wash away all my iniquity and cleanse me from my sin. Tiyan mo na ito ng Ginoo. So kung ano naman ang salaan na inimong natin, you now are free from the bondage of sin because we have a great God. In another passage in Hebrews, so for we do not have a high priest who is unable to empathize with our weakness, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet he did not sin. And that is why, tungod sa kaayos sa Ginoo, sa pagpangamuyo natin sa kung anuman na kinanglan, ginambal, let us then approach God's throne of grace with confidence so that we may receive the mercy and find grace to help us, especially in our time of need. Because everything He does in the world is good, well, we know that God is good, and God's plan will always be for... So, kung ano ba ang kabudlay, kag daw hindi mo makita pa lang direction, saling sa Ginoo, kaya ang ato ng Diyos maayo. Ay, katatlo. Because God is always good, God puts my good above His head. Ang Biblia, bala na nagahamba sa isa ka matahom nga gospel. This is the good news. Kaysa madamo nga mga kasaysayan sa aton, muna protektahan ang hari, protektahan ang princess, protektahan ang queen. Pero sa piyakyang bahiya, ang Ginoo, anong ginihimuya? He died, He sacrificed for us. So instead niya protektahan kung sino daya, ginprotektahan kita sa Ginoo, kag ang mismo ang hari, amo ang napatay para sa aton tanan-tanan. That's a wonderful storyline para sa aton nga kabuhi. We have sinned, we deserve punishment, we deserve to go to hell, but since you know, I'm a good God, and I love you. So, here's the deal. I will pay. Ako ang mamamatay para sa inyo ng mga kasalanan. And I'm dying for you. Why? Because I love you. So in other words, hindi diyan makapagungo na sapagkat to siya iyak ang magpasalamat kita. And in John 10:14-15, nagsasaying, I am the good shepherd. I know my sheep, and my sheep knows me, just as the Father knows me. And I know the Father, and I lay down my life for my sheep. Ang shepherd, ang mamamismo iya, ang nagpakamatay para sa mga iya, ang mga obeya. Why can you find a love like that? In fact, in another passage, in Ambaladar sa John 15:13, the greatest love you have is to give your life for others. You know, I have mentioned this even before. Yung pares na amin, no? Kibala mo sa Latin America, even sa Africa, may nakaiyang mga tuntuyang, mga tauyang, mga katusulod sa simbahan, kagpatsyo nila ang pastor. No? Tim pares na, kung may magsulod yung mandiri, magsulod yung mandiri, may arayan sa choir members na ang mga katutuli, mapatumha, ako ang patya! No? Ako ang igwa sa imong apostel! Ako ang buna! No? Mrs. When you talk about that, we have a wonderful God. Kagabuna siya yung inimatay para sa atong tanan-tanan. I love you this much. So that every time na makita ninyo ang isa sa tao na nagasuksok ang cross, no? O kung bisan pa ang mga jeepney drivers sa publiko diya, nga pag-agis sa simbahan, nga pang-cross, ganit sa katoliko nga, ganit sa papaptis, wadi daw. Kanotis ka mo siya? Nasa sa katoliko lang? Tani, no? Kamu nga mga baptist, pag-agid din sa baptist center church, pang-cross man, bawa na nung nalaya, no? But anytime you look at the cross, here, God is saying, oh, my arms are open wide for you, and this is how much I love you. But it's not only that. Ginabutangya ang kaayo sa atong Ginoo, sa atong mga kabuhi. And that is why, if you have experienced the goodness of God and the love of God, amo na may gugma ka sa imong kagulingon na pinagid sa iban man ng mga tao. You get the point? Not only that He died for us, but His goodness ginahatag sa aton, amo na ipalaton taman sa ibang mga tao. It's like blood transfusion. Makulangan ikaw sa dugo, tugungan ka sa dugo. Kung makulangan ikaw sa kaayo, tugungan ka sa Ginoo sa kaayo. And that's how great our God is. Ay kapat, because God is always good, He doesn't say yes to every request. And we talked about that last week. Nga, bisika na mga ginikanan, kung ano ang pangayuhon sa bata, why ginahatag ang kung ano lang? Hindi din mga vending machine, you know? Wah, nambayang yung lasang concept sa vending machine. Kay inabalang, kung ano ho, ikaw, Tim, tugong ka lang mabutang ka sa coins or sa bill. And then pagkatapos na tumukan mo, doon sa magwa na dahil kakadami sa nang invention. But God is not like that. Hindi siya genie, hindi siya nga daw mamamagkita nga may arab lang magic wand. Kung ano mo yun ta, arab dayon. I'll give you three wishes and I will hindi na among Ginoo. Because God would never give something that is that good for you. Tandaan niya na ipirmi. So kung may pangayon ka, kag hindi na para sa imo, hindi mayo para sa imo, then God will not give that to you. But again,
0: We all know, and I have already explained this even in the past, that God always answers prayer. Okay? Pero hindi sono sa aton nga luyag, hindi sa aton nga gusto. Let me give you another way to look at this. And I want you to write this down. Kung okay lang sa inyo. First, when the request is not right, ano? God says no. Okay, kung hindi sakto, ang sapat sa no, no. When the timing is not right, God will say, well, maayon ang request, but not yet. And God will say, slow. Slow. Hindi pa muna. And I would like to say this again and again and again, that the delays actually are not denials. Get that? The delays are not denials. Mauntad lang na, but it will never be a denial coming from God. Well, sometimes the request is right, kag-okay man ang timing, pero ikaw yung mismo iya sa kawilingon ni mo, hindi pa sakto. No, no, hindi pa sakto, hindi ka pa mature, hindi ka pa nagkakaigo ng mga patons na. So God wants to do something in your life before He gives it to you, and He's saying, grow, tubo ka nai, pahamtong ka nai, antes ko na ihatag sa imo. Kaya presta, ma-request ka, Lord, mamana ako, no? I can remember this, Joshua, even then, at the age of, I think it was the age of 7, may nakita siya, nagupahan siya, kagisilingan niya sa akin, kagisilingan niya, Dad, pwede na ako pakasal, 7 years old, no? 5, kasiling, ama ko, 5, anong ipapakamu siya? Singa nanti, noodles eh. Noodles mo kibala mo paborito, hindi lang noodles ang una. He said, no, it's not yet the time. So you still need to grow. Likewise, daw, ang unang pamisahan naman nato niya sa kabuhin nato niya, sakto, okay, mapapaksal ka or something like that. Pero ang gambal, hindi pa timing, hindi pa na. And that's why, tubo kanay, tubo kanay. But the fourth, and this is again something, when the request is right, it's not self-centered, na para sa simulang kagulingon, that the timing is right, and you are right, what will God say? No, God says, go. God says, go. Or you will have it. You will have it. Ang topic natin sa last Wednesday, Luke 11:11-13, you fathers, if your children ask for a fish to eat, would you give them a snake instead? Or if they ask for an egg, would you give them a scorpion? Ngayon, yeah, doon pare-pare sa tsura nila eh, pare sa mga eel natin, no? Those snake na tsura yan. Of course, God, as a good father, will not give us a snake. Ang mga scorpions pa na, gatimulong na siya kapinpanan ng agresyon, ang daw tsura yan, daw itlog. Hindi nila ang hinumang maghahatay sa aton. So if you, bugagay nyo ang pagambali sa aton, as sinful people, kita, yung mga kasasala, mga ginikanan, yung mga kasasala, know how to give good gifts to your own children, how much more will your Heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him? But let me end with this. Because God is always good, we are talking about the goodness of God. He invites us to live with Him forever. Wow! Not today, only that God is with us. God is going to be with us. And we are going to be with Him forever. And ever, and ever, and ever, for all eternity. So God is always good, and He will invite us to live with Him forever. Psalm 23, amo na nagasulod din sa akong pamisaron. Psalm 23, surely goodness, God's goodness, and love will follow me all the days of my life. And what does it say? I will dwell in the house of the Lord forever. So, in Psalm 119. It says, turn my eyes away from worthless things. No? So pwede siguro, base kung palatanaw ka sa impeachment at huwag may mapakatuan, base kung palatanaw ka sa mga scenes sa Netflix nga ay handaw, ay magiging sing pagtubo matapos sa kabuhinin mo, cable TV, social media. If you spent as much time checking in God with prayer, I think that's even a wonderful thing. And you will be a lot more stronger. So it says, preserve my life according to your word. How I long for your precepts. In your righteousness, preserve my life. So here we are right now where we are alive because God has still a wonderful purpose for you. You're still growing and God has damugid. We were with Mrs. Bonilla who celebrated the 75th birthday as ang kahapon, Diamond Celebration. Ang mention ko kasi yan, Manay, may aralan nagkakapatay, 69, or even early as that. Pre-COVID pa lang po, tsaka 75, you have been the president of the Women's Fellowship for the past 15 years, I believe. Because God has still a purpose for you. And likewise, sa atong subong, whether papamatanon ka or whether may dadidad ka na, may tinutuyo ang Ginoo sa imo ng kabuhis. So, in God's in your righteousness, Lord, preserve my life. But let me end with this passage in Lamentations chapter 5, verse 21. It says, bring us back to you, God. Bring us back to you. We're ready to come back. Give us a fresh start. So kung ano naman ang imo mga kaibtangan sa buong, ay hanapilay ko sa Ginoo sa mga kultura nato na yan. You know, it's good that you are worshiping with us online. May nag-aaral din sa Kansas, sa New York, sa Vancouver, yung nag-uputan ako sa atong sa subong, may aaral sa Canada. For whatever it is, no, sa atong mga kabuhi, we need to have a fresh start. And that's why the only way that you can have a fresh start and to know your plan, you pray. So that a new beginning will come sa aton nga kabuhi. And that's why I especially requested this song, that if we have been distant from God, that we and me have been far away from God, and we are not praying to God and having this good relationship with God, you know, Lord, bring that back, that glory. If our life has been darkened and there is no music, there is no song, Lord, bring back that glory.
2: Simula pa ng 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Jesucristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio, Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM, sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capibisi.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng bayanan. Bacolod City, 1233 DYES-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new J DXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Ganilan. Sa Coronel City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasalipapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Simula pa noong 1948, lubos na ibabahagi ang mabuting balita ni Jesucristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMRAM, Missions Radio, Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM, sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapibising.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugo ng bayanan. Bacolod City, 1233 DYES-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandian. Sa Coronel City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
3: Ito ang pag-aasang para sa iyo. Tatalumpong minutong pag-aaral, pagsasalisik at pagpapala mula sa salita ng Diyos. Bawat linggo ay sinisiklat ng programang ito na ihatid sa inyo ang tanging gabay na maasang sa masalimutan ng mundo nito, ang mapapangyarihang salita ng Diyos. Kami sa pag-aasang para sa iyo ay naniniwala na ang pag-aasa ay walang humpay na dadali, sapagkat ang Diyos ang bukal ng buhay na pag-asa. Bago natin pakinggan ang salitang makapalalakas at makapalalaya, pakinggan natin ang natatanging bilin na ito.

0: Ako'y kasama mo mula kay Ricky Sanchez mula sa album na Dagilang Pagmamahal, Buhay at Pag-asa. Isang magandang araw po muli ang sumayon ang mga giliw at suki nating nakakapanginig ng ating programang Pag-asang para sa iyo. Of course, ang ating Pag-asang para sa iyo sa weekly radio broadcast of the Philippines General Council of the Assemblies of God, produced in partnership with Asia Pacific Media. At ako si Rodel Lacson at ang mga kasama ninyo, sa loob ng 30 minutong pag-aaral at pagsasaliksik ng salita ng Diyos, tayo pong lahat ay magsasama-sama ng muli. Alam mo, every time na tayo po'y nag-air sa radyo, every time tayo po'y nag-aaral sa salita ng Diyos, excited po talaga ako. Ako'y excited na makanihig kayo. Ako'y excited na meron akong mga kasama. No? Alam niyo po, mahirap yung nagsasalita lang isa pag wala kausap. Pero pag alam kong nandiyan kayo at nakinig sa akin, ako'y na-inspire, ako po ay na-encourage, at ako'y nagpapatuloy na gawin itong pinagkaloob ng Panginoon sa ating gawain dito po sa ministry na radio natin sa Pag-asang para sa iyo. Yan. Kumusta na po kayong lahat? Of course, ang ating palaging pag-asa at daluyan ng ating hope ay ang ating Panginoon na talagang hindi tayo papabayaan, hindi tayo iwan. Ang pangako niya sa kanyang salita, He will never leave us nor forsake us. At of course, yung ating palaging mga verses o mga pangako ng Panginoon sa Biblia kung saan talagang kapag tayo nanampalataya sa Kanya, kapag tayo'y nagtiwala sa Kanyang kabutihan at sa Kanyang katapatan, hindi niya tayo papabayaan. Tayo'y nasa isang sitwasyon kung saan ang ating buhay, ang ating mga kaisipan, ang ating patuloy na paglakad ay nag-challenge o natetest nung ating mga sitwasyon, ating mga kapaligiran. Medyo minsan pinanghinaan tayo ng kalooban, hindi ba? Minsan nakakalimutan natin na ang ating Panginoon ay palagi na nandyan para tayo tulungan. Kaya my encouragement to you mga kapatid ay patuloy nating dependihan, we continue to depend and trust God for everything that we do. Ang sabi nga, acknowledge Him in all our ways and He shall direct and guide our paths. No? Yun ang palagi nating tungtungan, yun ang palagi nating panghawakan palagi ng kapangyarihan at ang katapatan ng ating Panginoon ang palagi na nasa atin. Dalangin ko po sa lahat ng mga nakikinig natin kung kayo man po ay may nararamdaman sa inyong katawan. I pray that God will heal you today. I pray that God will touch you and let His healing touch be upon you. Let us experience God's power today. Even as we listen to the program today, even as we study the Word, ayaan po natin na mausap ang ating Panginoon sa ating lahat ngayong araw na ito. Basahin ninyo yung Psalm 91. Talagang napakagandang pangako ng Panginoon dyan. Kahit may mga pestilence, kahit may mga arrows na lumalapit dito sa atin, ay kapag tayo nagtiwala sa Kanya, if we make our Lord our refuge, and if we make the Most High our shelter, ang sabi doon, no evil will conquer us, no plague will come near our homes, for He will order His angels to protect us wherever we go. Yan, ang ganda ng pangako ng Panginoon yan. Ang sabi din doon, a thousand may fall at your left hand, 10,000 at your right hand, but no pestilence shall come near you if we put our trust in God. Napakaganda ng mga pangako ng Panginoon. Kaya, kapit lang kapatid, kapit lang mga kababayan, unti-unti natin itong malalagpasan sa tulong ng ating Panginoon.
1: Nung isang linggo po ay pinag-aaralan natin ang unang parte ng ating serye, ang How to Break the Spirit of Poverty. Ngayong linggo ay pag-aaralan naman natin yung second part. No? Last week ay tinalakay natin yung unang byuda o yung unang widow. Sinabi natin na ang spirit of poverty is the brother of the spirit of fear. No? Sinabi din natin na kapag ang spirit of poverty ay dumating sa atin, ay talagang pakiramdam natin ay ayaw natin bibiwan yung pera natin. Nagsosopang na tayo, we are not giving anymore. At sinabi din natin na ang Panginoon, si Jesus ang susi para ang ating puso, ang ating pagbibigay ay talagang lumawak, hindi ba? And there are three people in the Bible, sinabi natin na sila yung mga byuda, different na situation from each other, pero lahat sila ay nagsasuffer, no? At last week nga, pinag-alala natin yung byuda kung saan meron siyang isang dakot ng flower, o ng arena, at meron siyang pirasong oil, no? Pero dahil dumating sa Elijah, nagkaroon ng milagrong nagana for 3.5 years, kahit famine ang nagana, kahit tagutom, dahil sumunod, dahil nag-share itong babaeng ito, ang widow na ito, nagkaroon siya ng supply for 3.5 years siya at yung kanyang anak ay nabuhay at hindi sila nagutom at meron pa silang ample supply no, for the next 3.5 years. No? At hindi na binanggit kung hanggang gaano katagal na uubos yung langis at saka yung flour niya. Pero sinabi sa huling parte na ating binasa sa Biblia no, na hindi nga naubos yung langis at yung arila ng babae habang nagkakaroon ng famine. Sinabi natin that we can break the spirit of poverty by sharing. Ngayon din ito, pag-aaral natin yung pangalawang byuda. Ito'y matatagpuan natin sa 2 Kings chapter 4 verses 1 to 7. Ito naman yung widow na merong langis, no, merong olive oil. Ang sabi rito sa verse 1, the wife of a man from the company of the prophets cried out to Elisha, your servant, my husband, is dead, and you know that he revered the Lord. But now his creditors is coming to take the two boys as his slaves. Elisha replied to her, how can I help you? Tell me, what do you have in your house? Your servant has nothing there at all, she said, except a small jar of olive oil. Elisha said, go around and ask all your neighbors for empty jars. Don't ask for just a few. Then go inside and shut the door behind you and your sons. Pour oil into all the jars, and as each is filled, put it to one side. She left him and shut the door behind her and her sons. They brought the jars to her, and she kept pouring. When all the jars were full, she said to her son, bring me another one. But he replied, there is not a jar left. Then the oil stopped flowing. Verse 7, she went and told the man of God, and he said, go, sell the oil and pay your debts. You and your sons can live on what is left. So makikita natin dito sa binasa nating passage mula dito sa 2 Kings chapter 4, na itong babae ito, asawa daw siya ng isang propeta, kaya lang yung asawa niya ay namatay. So pumunta siya kay Elisha, sabi niya, yung asawa ko, na servant mo, na kasama ninyong mga propeta, ay namatay na. And alam mo kung gaano kamahal ang Panginoon. So yun ang sinasabi nitong viewer na ito. No? Kaya lang, ang sabi, kaya lang yung mga pinagkakutangan niya ay

wala kaming natitira sa bahay except a small jar of olive oil. Dumating si Elisha. No, nahihirapan pa itong viudo na ito. Ang sabi sa kanya, ang tinatanong ni itong viudo na ito, maaari, inaasahan niya, tulungan mo naman kami, no? Kasi itong kasama ko eh, kasama mo naman ito eh. Wala na kayong pambayad, siguro ang inaasahan itong viudo na ito ay maglabas ng pera itong si Elisha, o kaya mag-magic ng pera si Elisha para bayaran yung pinagkakautahan. Kaya lang, dumating itong si Elisha, another man of God, ang tinatanong sa kanya, anong meron ka? What do you have in your house? Bakit kaya yun ang tanong ni Elisha sa kanya? Ano bang principle dito? Ano bang prinsipyo na pinag-aaralan natin dito? Bakit nanong ni Elisha sa viudo na ito, what do you have in your house? Alam po ninyo, according sa chapter 8, verse 12 ng Romans, o ng Corinthians rather, 2 Corinthians, ang sabi doon, if you have a readiness that is present, it is acceptable according to what a man has, not according to what he does not have. In other words, kung anong meron ka, if you don't have it, ibig sabihin, hindi mo kailangan yun. Why are you thinking about it? If you do not have something, then why are you dealing with it? Kaya yun ang tinanong ni Elisha, anong meron ka? Ano bang meron ka dyan sa iyong bahay? No? Ang sabi nung byuda, wala ka, pirangod na lang isla at ilang pirasong small jar lang ng langis, no? Wala na akong iba. Pero sinasabi ni Elisha dito, hindi pwede, kung anong meron ka, yun ang gagawa natin ng paraan. Whatever I can do for you, ang sinasabi ni Elisha, it will have to be with what you have and not what you do not have. Hindi ba? At nakita na natin, itong widow na ito, talagang pumunta siya at pinahanap siya ni Elisha. Sabi niya, sige, mamingi ka sa iyong mga kapitbahay ng empty jars. No? Parang hirap isipin. No? Medyo ridiculous ng konti yung pinuhos ni Elisha. Para siguro naisip itong viewed na, ano mong gusto gawin ni Elisha? Magbenta kami ng bote dyaryo para kami makahay, para mabayaran namin yung pinagkakotana namin. Pero hindi. Yun ang sinabi ni Elisha, whatever I can do for you, it will have to be with what you have and not with what you do not have. Ano bang ginawa nitong viewed na ito? Hindi ba nangisi siya pumunta sa mga kapitbahay na nangisi sila ng mga garapa, mga empty bottles, no? Mga garapon. At yun ang pinagkukuha niya na sinabi ni Elisha sa kanya, sige, you pour oil on all those jars, empty jars. So buhos sila ng buhos, at hindi na uubos yung langis hanggang hindi na uubos yung empty jars, no? Kaya yun yung bandang uli, sinabi nung widow sa kanya, anak, sige, magbuhos tayo, sabi ng anak niya, wala na nai, ubos na yung bote natin. At sakalang uminto yung pagbuhos ng langis doon sa bote na yun. Hindi na uubos at hindi na uubos yung empty bottles na ito. Tandaan natin, the miracle does not happen on what you do not have. It happens on what you have. Ang nangilago ay nangyayari sa kung meron ka. Kaya sinabi ni Kristo, no matter how little that is, ang sabi niya, if you have faith, no, even as small as the mustard seed. In other words, it doesn't matter how small that is. Ang importante sa Panginoon kung ano yung meron ka. Gumago ang Panginoon ng milagro sa pamamagitan ng kung ano meron tayo. Kaya huwag na nating hanapin yung wala. Minsan kasi nagganon tayo. Lord, wala ako nito eh. So huwag mo na isipin. If you do not have it, you don't need it. If you do not have it, don't even think about it. Bakit? Kasi ang Panginoon kumikilos sa bagay na meron ka. Kaya huwag na natin sabihin, Lord, wala akong ito, okay lang yan, kapatid. Kasi hindi naman niya nagagawin ng Panginoon. Hindi naman niya nagagamitin ng Panginoon sa kanyang milagro. Ang gagamitin niya kung ano meron ka. Kaya dapat natanong natin sa Panginoon, Lord, meron ka nitong kapiraso ito, ano pwede natin gawin? Kaya yun ang tinanong ni Elisha, what do you have in your house? What do you have in your house? Maniwala ka na may mangyari sa maliit na yan. Something happens when you decide to believe. Gawin natin ng konting mat. 3 times 0, diba, equals 0? Lakihan natin. 25 times 0, diba, 0 pa rin? Kahit lakihan mo yan, kahit kayo yung 3,462,756 times 0, 0 pa rin yan. Ibig sabihin, anything multiplied with nothing equals nothing. So, sunod din yun. So, dapat meron tayo kahit katiting at doon gagamit at doon gagawin ng Panginoon kanyang milagro. Ang issue dito sa pangalawang window na ito is, how far are you gonna go? Diba, pinatakok siya eh. Eh, pambihira na naman si Elisha. Nakakahiya naman kung gagawin na yun, manghihingi ka ng mga empty bottles. Ridiculous, hindi ba? Pero yun ang issue.

0: dito eh. How, pag ikaw ay lutusan ng Diyos, how far are you gonna go? How enthusiastic are you gonna be to do something for God? Gaano ka excited na gawin sa bagay para sa Diyos? Pag may sinabi sa iyo ang Diyos na medyo, minsan ka mahama o minsan hindi ka panipaniwala. Diba? Gagayon mo ba? Enthusiastic ka pa rin ba? Excited ka pa rin ba? Etong babae nito, kumamatok siya ng matok. When God tells you to do something, galingan mo na. Hindi ba? Siguro kung ako to, dahil of course, hindi naman tayo na, pero dahil nabasa na natin to, siguro kung ako to, pag kumamatok ako, hindi ako hihingin ng empty bottles. Hihingin ako ng timba. Meron pa yung empty na timba. Meron pa yung empty na drum. Meron pa yung water tank na wala naman. No? Siguro yun ang gagawin natin kung alam na natin yung gustong paggawa ng Diyos sa atin. Kaya when God tells us to do something, galingan na natin. Even if it seems crazy. Sabi nga, di ba? Do the ridiculous and God will do the miraculous. No? Kahit gano'n ka ridiculous yan, bahala na ang Panginoon magmilagro. Alam mo ba, kapatid? Your next blessing will depend on your last act of obedience. Kapag tayo sumunod sa Panginoon, ang blessing ng Panginoon ay patuloy na mag-flow, ay patuloy na darating. Diba? Kapag ikaw ay tumigil sa pagsunod, titigil din ang pagpapala ng Panginoon. Your next blessing will depend on your last act of obedience. Here in this situation, itong widow na ito, God is breaking the pride of this second widow. Why? Because He wants this widow to obey. You know? When God is breaking our pride, dapat maging masaya tayo. Why? Because ikalalaya mo na yan eh. You should be happy when God is breaking your pride because that will set you free. Pag inutusan ni Lord, galingan mo na. Ibuhos mo na lahat. You know, dito hindi pwede yung pwede na. Kasi kadalasan siya sa natin, pwede na ito, Lord. Okay na yan. Pero here, hindi. Pag sinabi ng Lord na gawin mo, hindi pwedeng pwede na, dapat pwedeng pwede na. Di ba? Tandaan na natin, kapatid, your enthusiasm will determine the greatness of your blessing. Kung gaano ka enthusiastic sa isang bagay na pinagagawa ng Diyos, ganun din katindi yung blessing na ibigay sa atin ng Panginoon. Ulitin ko yun. Your enthusiasm will determine the greatness of your blessing. Go all the way. You know, huwag ka nang uminto. Mag-excited ka all the time. You go all the way. Kasi nga, bakit? Pagpapalain ka na eh. Ayaw mo pa. Pag pinagpala ka ni Lord, shout it out of the world, my God is good. And you should celebrate and you should be happy about it. Why? Because it is setting you free. And blessing will come forth. And blessing will flow continuously if we obey continuously. Tingnan mo to, di ba? Naubos lang yung oil nung maubos yung empty bottles. Paano kung sa katutak, paano kung maraming empty bottles ang hinihingi pa nitong dalawa na to, yung anak niya at saka biyuda? Siguro mas marami pa silang oil, no? Dahil gumagawa lang pa yun sa kung meron tayo. Hindi na pwede mag-magic si Lord na naubos na yung empty bottles, si Lord babang gagawa ng empty bottles para sa atin. You know, God is giving us the opportunity to take part in His miracles. So hindi pwedeng ang Panginoon na lahat. So pag may pinagawa Diyos sa atin, let's go all the way. Let's be enthusiastic. Let's be excited about that. Ano sinabi sa huling bahagi ng ating ng binasa natin? So nagkaroon ng maraming langis yung babae, no? Pero hindi natapos doon. Ang sabi dito nung sa huling muli, but he replied, there is not a jar left, then the oil stopped flowing. Tapos ang ginawa ng babae, she went and told the man of God and he said, ang sabi ni Elisha sa kanya, sabi ng babae, Elisha, wala na kaming botes, wala na rin oil. Ano sa sabi ni Elisha? Go, sell the oil and pay your debts. You and your sons can live on what is left. Ano ibig sabihin nun? Una, don't just ask for a few. Di ba? Be extravagant in your thinking. Be elegant in your thinking. Kapag may pinagawa si Lord, galingan na natin. Lawakan na natin ang pag-iisip natin. Lawakan na natin ang pagkilos natin. Ano? At isa pang sinabi nito, huwag kang tamad. Sabi din ni Elisha, go and sell. Di ba? Magtrabaho ka. Kasi kapatid, kahit magmilagro ang Panginoon sa buhay natin, kung tatamad-tamad tayo, walang mangyayari. Sinabi dito, go and sell the oil. And then what? Pay your debts. Bayaran mo na lang yung utang mo. So lahat tayo, una-una, huwag tayong maging tamad. Kapag tayo may utang, magbayad daw tayo ng utang. Yun sinabi dito, go, sell your oil, and then pay your debts. And then what? You and your sons can live on what is left.
1: At gano'n ang nangyari. Ibinenta nila at nabuhay siya at ang kanyang anak. No? Anong ginawa rito ng ni Elisha? Anong ginawa ng biyuda dito? Sumunod siya. Sumunod siya sa sinasabi ni Elisha dito. Pinagpala siya ng Panginoon. Why? Because yung kanyang enthusiasm, yung kanyang excitement ay nandoon. At sumunod siya. Alam niyo mga kapatid, we can break the spirit of poverty by obeying. Tayong lahat ay manalangin. Lord, we just want to thank you for this opportunity that we can once again learn from you. Thank you for allowing us this chance, Lord, na makita na namin yung katotohanan kung saan ang aming pagsunod ay magiging susi ng pagpapala mula sa inyo. Tulungan mo kami, Panginoon. Help us to always obey you, Lord. Help us to be always enthusiastic and excited about the things that you are wanting us to do. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging malawak ang aming pag-iisip, maging extravagant ang aming thinking, Lord, about the things na magiging kapuri-puri at kaaya-aya sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami gaya ng window na ito na sumunod, Lord. And we know that we can break the spirit of poverty by obeying you. Maraming salamat sa patuloy yung pagturo sa amin. Maraming salamat for your guidance and for your directions in our lives, Lord. We thank you. We give you praise and thanks. In Jesus' name we pray. Amen.
0: Maraming salamat sa inyong pakikinig sa ating programang Pag-asang para sa iyo. Kung ikaw kaibigan, kapatid na nagpagpala sa ating programa, nais ka namin makilala pa, we encourage you to like our Facebook page, Pag-asang para sa iyo, or go to fb.com/ppsyradio. Kung ikaw may katanungan, suggestion, or ikaw ay nangangailangan ng panalangin or counseling, message us sa ating Pag-asang para sa iyo Facebook page or sa email address na ppsyradio@gmail.com. Muli ang aming email ay ppsyradio@gmail.com. We are also available sa podcast. Subscribe to Pag-asang para sa iyo through your favorite podcast application. Hanggang sa muli, ako si Rodel Lacson na nagsasabing God is the giver of hope at may pag-asang para sa iyo.
2: Kami umaasa na kayo naliwanagan at natulungan ng mensahe sa araw na ito. Ang Pag-asang para sa iyo ay palatuntunan ng nakalaan upang magbigay ng mapakakikalang kasagutan sa inyong mga suliranin sa buhay. Ang Pag-asang para sa iyo ay isang paglilingkod na gawain ng Philippines General Council of the Assemblies of God. Kung kayo nagdanan ng gawain pagsamba na malapit sa inyong lugar, ay inahayaan na namin kayo dumalo at dumalo sa aming mga Assemblies of God at sambahan malapit sa inyo. Hanggang sa muli, nagpapasalamat po kami sa inyong masayang pakikinig at lagi ninyong tandaan, ang salita ng Diyos ay may pag-asa para sa iyo.

0: itaguyod ang mga batang pamayanan para sa isang magandang kinabukasan.
1: Ini ang 12.3 Radyo UIDS, ang matamis na tingog sang kaluwasan. Singwenta'y singko na, nangyakalayak sang kamaturan sang maayong balita ni Yesu Cristo, tutok ang tanan mga kabatid.

mga bata, alam niyo ba bang mayroon kayong espesyal na lugar sa puso ng Diyos? Ang sabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan, sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit. Mayroon din kayong espesyal na puwang sa puso. Kaya na ito na ang programang ginawa para sa mga bata at ng mga bata. Makinig, matuto at mamasaya dito sa Okidoh, the 414 Kids Show.

0: Sa kabilang studio.
1: Wait lang. Quick hostage na kami ni Sepas. Kunti minuto na lang. Tawag yung boss.
2: Oo nga, Angel! Mamaya na lang siguro, kaya para naman siguro ni Lola yun.
3: Kids, pause muna ang laro. Did I hear that right? Hinayaan nyo lang si Lola na mabuhat mag-isa?
4: Yikes! Big penalty points in our respect, guys! Ano naman ang priority natin ng pagtulong sa ating mga nakakatanda, diba?
2: Naku, sorry po, Ate Michelle! Nakalimutan lang kasi maengganyo kami sa game!
1: Oo nga po. Sorry din.

0: Dami ng mga bugs ni Lola sa kabilang studio. Ang siya pala sa pagkaramdam ng moment siya at nagpasalamat.
1: See? Ang dali lang tumulong. Pero ang malalang impact. At yan mismo ang dahilan kung bakit masaya ang episode natin ngayon.
2: Good job, DJ and Sefas, mga bata. Tandaan, napakahalaga ng pagpapakita ng paggalang at pagsunod sa mga nakakatanda. Kasi nung nabubuhay si Jesus sa lupa, ipinakita niya kung paano maging maasikaso, mababait at magalang sa kanyang magulang at sa iba.
3: At yan ang lesson natin ngayon. Respect, paggalang sa nakakatanda.
4: Good morning, girls!
2: A sweet, sweet Saturday morning sa lahat ng ating mga tagapakinig. I am your favorite ate on the air, Ate Michelle.
0: Good morning, kids! DJ Tagord here!
3: And this is Rich Gabriel. Hello, everyone!
5: Ako naman po si Sepo Salmasco po! Magandang umaga!
6: And I am Angel Faltado! Happy Saturday morning, kilos!
4: Welcome to the Okie Before 4 Nation!
3: Ang programa nito ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, 702DZAS Radio TV, at World Vision.
0: Kami po ay napapakinggan sa 702DZAS AM band at sa 123DZMR sa Bala. You may also follow our Facebook page where we do online streaming.
7: Hello to all kiddos dyan sa Bicolan na nakikinig sa atin through Care 104.3.
8: Kasama niyo na ba ang inyong mga kalaro? Kapatid, kaibigan at kapamilya, kung hindi pa, tawagin na at makinig!
3: Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, kailangan naman natin itanim sa ating mga puso ang ating memory verse.
7: Open your Bibles, kiddos!
0: Sabi po sa Ephesians chapter 6 verse 1, at sabay-sabay natin sabihin, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon. Ephesians chapter 6 verse 1.
4: Amen!
2: Napakagaling! Tandaan, ang paggalang sa magulang at nakakatanda ay hindi lang simpleng magandang asal. Ito ay utos ng Diyos na may kalakip na pagpapala.
0: Ate Michelle, may kakilala ka ba sa Biblia na totoo na nagtitim ng sobrang pagmamahal at pag-asa sa nakakatanda?
2: Siyempre naman, TJ. Isang napakagandang kwento sa Old Testament ang kwento ni Ruth at Naomi. Si Naomi ay isang matanda babae na nakaranas ng napakasakit na pagsubok na wala ang kanyang asawa at ang kanyang dalawang anak na lalaki. Isa sa mga naging manugang ni Naomi ay si Ruth. Dahil matanda na at walang-wala si Naomi, sinabihan niya si Ruth na bumalik na lang sa sariling pamilya para magkaroon ng mas magandang buhay. Pero alam niyo ba ang ginawa ni Ruth?
7: Ano po?
2: Sumama pa rin siya at inalagaan si Naomi.
3: Alam ko itong story, sabi pa nga ni Ruth sa tanong niya, kung saan pupunta, doon nila ako pupunta. Ang iyong mga bayan ay magiging bayan at ang iyong Diyos ay magiging aking Diyos.
2: Good memory, Rich. Dinala lang ni Ruth si Naomi pabalik sa Bethlehem. Kahit mahirap ang buhay, nagtrabaho si Ruth sa bukid. Pumulot siya ng mga natitirang trigo para lang may makain sila ng kanyang biyana na si Naomi.
8: Napaka-sweet naman po ni Ruth. Hindi niya kayang iwanan si Naomi kasi may edad na ito.
0: Tama, Sepas. Ipinagkita rin ni Ruth ang matinding respeto, pagmamahal at pagsunod kay Naomi kahit sa pinakamahirap panahon.
2: At alam niyo ba kung ano ang ginawa ng Diyos? Pinagbahala ng Diyos si Ruth. Nakilala niya ang isang mabait at may kayang lalaki na nagnangalabuwas. Sila ay nagkatuluyan at si Ruth ay naging lola sa talampakan ni Hari David. At mula sa pamilyang yun, isinilang si Jesus.
3: Talaga nga po na kapag nagpapakilig tayo ng pagganan at pagsunod sa mga nakatatanda gaya ni Ruth, ang Diyos ay natutuwa at pinagpapala tayo.
2: Napakaganda ng kwento, diba? Pero alam nyo, mga bata, hindi lang basta lumang kwento sa Biblia si Ruth at Naomi. Marami tayong pwedeng matutunan sa kanila na pwedeng natin gawin araw-araw.
7: Ako, Ate Michelle, na-inspire talaga ako kay Ruth. Kasi minsan, kapag inuutusan ako ni nanay na maglipit ng toys o magulis, nagre-reklamo pa ako.
1: Pero si Ruth kusa siya nagtatrabaho sa bukid para kay Naomi na walang reklamo.
0: Ako rin. Naisip ko si Lola Linda kanina. Minsan kasi mabilis pa yung mainip kapag babago yung lakad sila Lola at Lola. O kapag paulit-ulit yung kwento nila. Pero ipinagalan ni Ruth na ang totoong pagkalang ay ang pagiging pasensyoso at maasikaso sa kanila.
3: Oo nga, sigil naman ang kailangan nila ng tulong sa araw-araw. Pwede yung pagkuha ng basong tubig kapag nauuhaw sila. O kaya paghahanda sa salamin ni Lola kapag nawala. Pwede din simpleng pagtabi at pakikinig sa mga kwento nila nang walang hawak na cellphone.
8: Hindi kailangan malaki ang gawain natin para ipakita ang pagmamahal, ang paggamit ng po at opo, paghalik o pagmano, bago umalis at pagdating sa bahay. Malaking bagay na yun.
2: Tama ang paggalang at pag-aalaga sa elders gaya na Lolo, Lola at ating mga magulang ay simpleng paraan natin para sabihin mahal po namin kayo at mahal natin si Jesus.
0: Tawa
3: na lang! Tiruan! Joke-joke lang! Just kidding! Anong animal ang hindi
0: kumanta? Birds? Ano?
3: Eh, frogs!
0: Bakit frogs?
3: Eh, kasi palakan ta sila!
0: Just kidding! Ano ang sinakay ng elepante, pero hindi sinibigan?
1: Ano po?
0: Edi, yung animo niya.
1: Kung sa bagay.
0: Just kidding.
3: Anong airport ang mayain?
1: Ano?
3: Edi, naiya.
0: Just kidding.
2: Ano ang madalas sa sakit ng mga puno?
1: Ano po?
2: Eddie, trangkaso.
0: Just kidding.
8: Napasaya ba namin kayo, kiddos?
1: Share niyo ang inyong clean and jokes for kids para everybody happy!
9: Tanungin ninyo, sagot namin sa Isip Bata.
2: Kiddos, it's your turn to share kung paano nyo maipapakita ang respeto at pagsunod sa mga nakakatanda. Ready na ba kayo? Ito ang tanong. Kung may oras ka para tumulong sa bahay, anong gagawin mo para ipakita ang respeto sa iyong magulang o lola?
3: Ako, Ate Michelle, maghugas ng pinggan kahit hindi utos. Kasi alam ko na makakatulong kay Mama.
0: Ako naman, mag-aalag ng buhati ng bibigay na grocery bags ni Mama. Simple lang, pero malaking tulong.
8: Ako, magbibigay ng upuan kay Lola kapag puno na ang sala. Kasi, respeto yun sa nakatatandaan po. I will always listen to my Lola's stories. Masaya naman po makinig sa mga kwento niya.
2: Ang gaganda ng sagot ninyo, mga bata kayo naman. Isipin ninyo ngayon, ano isang mabuting gawa na pwede ninyong gawin ngayong araw para ipakita ang respeto?
1: Kahit maliit na bagay, malaking saya na ang naidudulot kapag napakita tayo ng respeto.
2: Tama, Angel. Kaya ngayong buwan, meron tayong kindness challenge. Isang mabuting gawa kada araw. Subukin ninyong gawin ito at i-offer kay Lord bilang tanda ng inyong pagmamahal at pagsunod.
3: Think, share, and live out of respect.
9: Dagdag kaalaman sa Batang Kaisipan dito sa Trivia Time.
0: Trivia Time! Alam niyo ba na sa kultura ng mga Israelita, ang paggalang sa nakakatanda ay sobrang halaga?
8: Oo! At si Ruth ay kilala dahil sa kanyang loyalty at respect kay Naomi. Kaya siyang naging maganda halimbawa ng obedience.
3: Trivia din! Ang salitang respect ay mula sa Latin word na respectus. Ibig sabihin, ay to look back or to regard. Kaya kapag nag-respect tayo, pinapakita natin na we value others.
0: Wow! Kaya pala importante ang paggalang sa elders.
10: Tama! At hindi lang sa kultura ng mga Israelita mahalaga ang respeto. Dito sa Pilipinas, kilala rin tayo bilang mga tao marunong gumalang sa nakakatanda. Kapag nakikita natin si Lolo o si Lola, natural na nagmamano tayo bilang tanda ng paggalang. Kapag may guro o magulang, nakikinig tayo at sumusunod. Ang obedience at respeto ay parte ng ating pagkatao bilang mabubuting Pilipino mag-aaral.
1: So, ibig sabihin po, pareho sa Bible at sa kultura natin, respeto talaga ang foundation ng magandang ugali.
10: Exactly, Angel. Kaya ang memory verse natin na mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon. Efeso 6:1 ay hindi lang utos mula sa Diyos, kundi paalala rin na ang pagsunod at paggalang ay nagpapakita ng pagmamahal sa pamilya, sa guro at higit sa lahat kay Lord.
9: Kwentong may aral! Kwentong inaabangan! Ito ang Kwento Kid!
11: Siya na anak, alis na muna kami ng mamawa. Bahala na kayo dito sa bahay. Alagaan mo kapatid mong si Jacob. Magkita kami ng mga kaibigan namin ni mama mo. Baka gabihin na kami sa pabuwi.
3: Ay, okay po. Ako na pong bahala kay Jacob.
11: Bantay mo din si Manang, ha?
3: Ano po? Babantayan po si Manang? Matanda na po siya. Bakit po babantayan pa?
11: Alam mo naman na medyo matanda ng Manang, kaya kailangan niya ng assistance sa mga ibang gawain dito.
3: Matanda na po si Manang, pero ang lakas sa kaspa niya, kaya-kaya nga po niyang karagayin si Jacob kahit na naglalaman ng kapatid ko ngayon.
11: Malakas pa nga si Manang, pero kailangan din ang pag-iingat. Alam mo naman si Manang mo, sobrang sipag niyan na ayaw paawat sa paggawa. Kahit na sinasabihin namin na huwag na siyang magkatrabaho dito sa bahay, ay trabaho pa rin ang trabaho. Huwag mo na lang yan na makikita siya sa bubuha, baka siya mahulog. Dati kasi nakita ko siyang nasa bubuha at nag-harvest daw siya ng bubuha ng avocado natin.
3: Oh sige po, maghihingan ako ni Manang dito sa bahay.
11: Oh sige. Bye-bye na.
3: Bye-bye po. Don't forget may pasalubong.
11: Ikaw talaga, ha? Hindi talaga na nakakalimutan ang humingi ng pasalubong, ha? O, sige. Basta magpakabait ka kay Mana, ha?
3: Yes, Papa. Ingat po kayo sa palidrive.
0: Manang. Saan po kayo?
12: Nandito ako sa labas, Jacob!
0: Ano po ginagawa niyo, Manang?
12: Kumukuha ako na ng daon ng malunggay. Magluluto ako na ng tinola. Diba't paborito mong ulam ang tinola, Jacob?
0: Talaga po? Magluluto kayo ng tinola?
12: Oo, ipagluluto ka na ng masarap na tinola. Nako! Mataas na pala itong ulo ng malunggay. Sandali ha! Kukuha ako ng hagdan para makabot yung mga masariyong daon ng malunggay.
0: Oh, Lola, baka po mamuluhis sa hagdan.
12: Hindi ah, kaya ito ni Manang mo, Jacob. Malakas pa kaya ako.
3: Manang, ako na lang po ang aakit ng hagdan. Huwag na po kayo. Hawakan niyo na lang po ang hagdan para hindi ito mabuhal habang bumakat po.
12: Kaya ko na to, Shana.
3: Naku, hindi po. Ako na po ang aakit. Mahirap na po at baka kayo mahulog.
12: O sige na, ikaw na nga ang umakyat at ako na lang ang hahawak sa hagdan.

0: Tama na. Marami ka na nakuha ang mga daw ng malunggay. Bumaba ka na yan.
1: Sige po. Bababa na po ako.
2: Manang, pwede po ba mong magpapimpla ng gasa sa inyo?
1: Huwag na si Manang, Jacob. Ako na lang magtimpla ng milk mo.
2: Ate, gusto ko yung timpla ng gasa ni Manang. Mas natapasya ang timpla niya.
0: Sige, ako na lang magtitimpla. Wala namang problema kung ako ang gagawa nito.
1: Ano pong gagawin dyan sa siya, Manang?
0: Hindi ko maabot ang powder milk sa cabinet, kaya kailangan ko ang siyang ito para maabot ito.
1: Naku, Manang! Huwag na po kayong tatayo sa siya para abot naman mataas na bagay. Baka po kayo ay mahulog siya.
0: Ikaw talaga siya na masyado kang nag-aalala. Napakadaling bagay naman ito na kaya ko namang gawin.
1: Alam mo ba ninyo, Manang? Yung lolo ng classmate ko ay nahulog sa pag-akit-akit sa siya. Ayun po, nabalian ang moto. Ngayon, pedrida na po siya. Gusto po ba ninyo mamili na noon?
0: Ikaw na bata, tinatakot mo na naman ako. O sige, ikaw na ang kumuha ng powder milk dyan sa kabinet.
1: Sa mga damit.
0: Eh di, lalabahan ko.
1: Huwag na po ninyo lalaban ng mga yan. Si mama na po maglalaban ng mga yan. Sabi po niya, ay huwag ko daw po kayong paglalabahin kasi po kayo ay mapapagod.
0: Eh ano na lang gagawin ko dito sa bahay? Wala na akong pakinabang.
1: Naku, Manang. Huwag po ninyo isipin yan. Napakalagal na nga po nang naitutuloy niyo sa amin. Mabuti pa po ay maglalaro lang tayo ng chess, Manang. Hindi po ba ay expert kayo sa chess?
2: Sanali po ako dyan, Asiana. Gusto po ba matuto ng chess?
0: O sige, Jacob. Tayo ang magkakampi at kalaban natin si Ate Shiana mo.
2: Sige po, Manang.
1: Game, umpisahan natin.
0: Ganito ang paglalaro ng chess, Jacob. Dapat ay hindi mo hayaan na matalo ang king.
2: Paano po?
0: Kailangang protektahan mo yan. Kung hindi ay matatalo ka.
1: Start na tayo, ha? Manang, matagal na po kayo nakasama ng mga mata pa?
0: Oo, matagal na. Ako ang nagiyaya ng papa mo. Mula na ng baby pa ang papa mo ay kasama na niya ako.
2: Parang ako po, Manang. Nilalagaan po niyo si papa?
0: Oo, Jacob. Inalagaan ko ang papa niyo. Tapos, inalagaan ko din si Ate Shiana mo. At nang ikaw ang ipinanganak, inalagaan din kita.
2: Ang dami po pala ninyong inalagaan, Manang.
1: Paano po ang mga anak ninyo? Hindi po ba niyo sila inaalagaan?
0: Hindi na ako nakapag-asawa, kaya hindi na ako nagkaanak. Dito na ako nag-stay sa pamilya na papa mo. Parang si papa mo ang naging anak ko. At kayo ang mga apo ko.
2: Mabuti po, Manang, hindi niyo iniwan si papa. Kasi kung wala kayo dito, wala akong masarap na gatas.
0: Siyempre, hindi kita iiwanan. Kasi love na love kita at si Ate Shiana mo rin.
1: Sabi nga po ni papa ay para nananin na kayo. Kaya daw po, igalaw daw po namin kayo. Ang laki daw po na itulong niyo sa aming pamilya.
0: Sobra akong nagpapasalamat na nandito ako sa pamilya ng papa niyo. Kahit na helper lang ako, hindi nila ako itinuring na katulong. Kung paano niya itinuring sa sariling mga magulang niya, ay ganoon din ang turing ni papa mo sa akin. Naalala ko tuloy ang kwento sa Bible tungkol kay Naomi at Ruth.
2: Ano pong kwento yun, Manang?
0: Si Ruth at si Naomi kasi ay hindi mag-ina. Si Ruth ay asawa ng namatay na anak ni Naomi. Pero hindi iniwan ni Ruth si Naomi. Siguro, naisip niya na matanda na ito at walang mag-aalaga sa kanya. Pwede naman siyang mag-asawang muli doon sa bayan niya sa Moab at magkaroon ng mga anak. Pero pinili niya na samahan si Naomi sa pag-uwi nito sa Bethlehem.
1: Si Ruth po ang nag-alaga kay Naomi?
0: Oo. Siya ang nagtrabaho sa isang bukid para may makain sila. Nagpupulot siya ng mga nahuhulog na trigo doon. At inuwi niya ang mga ito para may makain sila ni Naomi.
2: Ang mabait naman po ni Ruth, Manang.
0: Oo. Naging mabait si Ruth. At alam ba ninyo, dahil sa ginawa ni Ruth, hindi siya pinabayaan ng Diyos. Napakasawa niya ang may-ari ng bukid na si Boaz. Kamag-anak pala siya ni Naomi. At si Boaz ang may karapatan na pakasalan si Ruth.
1: Ang ganda naman po nangyayari kay Ruth.
0: Oo. God bless Ruth. At siya ay naging ina ni Obed, na naging ama ni Jesse, na naging ama ni King David. At mula sa lahi ni David, ay ipinanganak si Lord Jesus.
2: Wow! Amazing pala po ang nangyari kay Ruth.
0: Oo, amazing talaga ang nangyari kay Ruth. Dahil sa pagmamahal niya kay Naomi at sa Diyos ni Naomi, ay pinagpaala siya ng Diyos.
1: Parang si Papa, amazing din ang nangyari kay Papa. Kasi po, nagkaroon siya ng katulad ninyo, Manang. Naging mabuti kayo at pagpag-alaga ni Papa. Kaya ngayon, ay naging mabait din ang puso sa inyo.
0: Naging mabait din ang mama niyo sa akin. Itinuloring din niya akong nanay niya. Nagpapasalamat ako na sa aking pagtanda, mayroong nag-aalaga sa akin. Alam ba ninyo na hanggang ngayon ay binibigyan pa rin ako ng sweldo ng papa niyo? Kahit na hindi naman ako masyado gumagawa na dito sa bahay. At may pension pa ako sa SSS. At kikiwanan pa niya ako ng health insurance.
2: Kaya pala sabi ng papa, mayaman daw po kayo.
0: Oo, marami akong savings sa bank. Mayaman ako talaga.
1: Kaya po pala, madalas ko yung papadeliver ng pudi dito sa bahay.
0: Nako, mabuti at pinaalala mo sa akin. Magpapadeliver nga pala ako ngayon at hindi na ako nakapagluto. Nauwili ako sa paglalaro ng chess.
1: Checkmate na kayo, Manang. Talo ko kayo.
2: Ayan, Manang. Natalo po tayo yata si Yana.
0: Oo nga, ano. Natalo tayo. Di bali. Huwag kang malungkot. Magpapadeliver lang ako ng masarap na pagkain. Hindi natin bibigyan si Ate Shana mo.
1: Manang naman eh. Magkukutong mo niya?
0: Joke lang. Siyempre, matitiis ko ba naman na hindi ka pakainin? O sandali at mag-order na ako.
1: Thank you, Manang. Love you.

0: Produce. Happy greetings sa iyo na nag-celebrate ng Taruan, a special location nila ngayong Agosto.
1: Happy birthday to Okidos! I would like to say a special prayer for all of you. Lord Jesus, we thank you for the gift of life and for our dear birthday celebrants. Salamat po sa panibagong taon na ibinigay niyo sa kanila. We pray that you bless them with joy, wisdom, and obedience so that they may grow to respect their parents, teachers, and elders and follow you all their days. May their hearts always be filled with kindness and love. In Jesus' name, amen.
0: Sayang, ang bilis ng oras. Tapos na naman ang episode natin.
2: Oo nga, Kuya TJ. Nakakabilis kasi ang saya ng kwentuhan at ang mga natutunan natin.
3: Pero kahit bilitin, ang importante ay natutunan natin na magpakakita ng respeto at sumunod tulad ni Jesus.
4: Tama! At kahit tapos ng show, pwede pa nga natin gawin ng kindness challenge araw-araw.
5: Mga bata, huwag kayong malungkot kasi next week magkakasama ulit tayo dito sa Okidoo the 414 Kids Show. At mas marami pa tayong matututunan tungkol sa pagmamahal at pagsunod kayo. Pero bago tayo magpaalam, we would like to thank our Okidoo family and partners.
6: Maraming salamat po kay Tita Marjolus Malisalumides, Ati Favorite Gabriel Ganda, Dashing Kuya Kuya Chris Edward Baloha, Mami Wonderful Wenglaso, Kekelechi Dapogi, Ati Faithful Fifty, at Mami Lovely Morada.
0: Again, thank you po to all our program partners. Ang 414 TV Pilipinas, Far East Broadcasting Company, 702 DZS Radio TV, at ng World Vision.
2: Thank you din po kay Tita Tini Tadeo Castillo at sa World Vision para sa ating script at kwento kids.
5: Maraming salamat din po sa lahat ng mga mommies, daddies, at guardians na lagi kasama na nagtutok sa amin.
2: Kita-kits tayo ulit na ikaw-kidos. Ako po si Stephan Masco and I am Angel Coltado.
7: Ako po si Dennis Cabrillian.
0: And this is Gigi Tagorda.
5: And of course, this is Ate Michelle Tolentino. Kita-kita tayo muli sa susunod na sito lang sa
8: Okidoo the 414 Kids Show. God bless you!
9: Para sa inyong feedback at requests sa Okidoo the 414 Kids Show, magpadala ng mensahe sa okidoo414@yahoo.com o ilike ang Facebook account na okidoo414 at mag-post ng inyong mensahe. Maaari ka din mag-text sa 0908-949-8645. Ang programa ng Okidoo the 414 Kids Show ay nagtitis sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company at 702 DZAS, your kid-friendly station.
10: Nagkasalamat ka sa sino ay padayin na ginagamit ang Radyo GYBS Ministry. Again, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa GYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1-877-0731-511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code na makita sa pinned post sa ating Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag tapugid na bulit sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tutugtog ang tanan, mga kapatid.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Jesucristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE-FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMRAM, Missions Radio, Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM, sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK-FM, Radio Kapibisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng bayanan. Bacolod City, 1233 DYES-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandinan. Sa Coronel City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapapinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
4: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahing papawid na naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Family Matters, programa natatanguyo sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DCAS, FEDC, Radyo TV, ang gabay ng sambayanan. Ang programa ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYDS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radyo TV YouTube Channel, FEBC Radyo TV Signal Cable Channel 185, sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radyo TV, ang gabay ng sambayan.
1: Nakikinig po kayo sa live edition po ng Family Matters po sa 702 DZAS, FEBC Radio TV. Tayo po isang AM station ng Far East Broadcasting Company of the Philippines at tayo po ay kasapi sa kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas. So kayo po ay nakikinig po kung kayo ay nasa radyo lang, kung medyo nagkakaproblema ang inyong mga internet connections, pero nakalive po kayo sa ating mga transistor radio, kaya nagbabiyahin na rin po kayo and nakikinig po kayo sa inyong mga radio sa sasakyan. Kayo po ay nakikinig sa kinig po ni Ati sa T-Cup and today, pariwara po talaga sila. So we'll go ahead, dipunta na po tayo sa ating Bible reading. Babalikan po natin yung ano yan, yung usapin na yan dyan sa campus ministry na yan na later, kasi ang dami pong nag message po sa atin dito ngayon. But like we said, ang foundation po talaga ng ating parenting ay dapat po ay nasa Bible po. At ang sabi po sa Kawikaan or Proverbs chapter 15, ang ika-15 chapter po, at medyo madami po tayong verses ngayon, 4, 5, 6, and 7, apat na verses. Ang sabi po, ang magiliw na salita ay nagpapasigla sa buhay. Ngunit ang matalas na pangungusap ay masakit sa kalooban. Hindi pansin ng mangmang ang turo ng kanyang ama, ngunit dinilinig na may isip ang paalala sa kanya. Ang tahanan ng matuwid ay puno ng kayamanan, ngunit ang masamay ay nagkukulang sa lahat ng kailangan. Ang labi ng may unawa ay nagkakalat ng karunungan, ngunit hindi ganoon ang hangad ng isang mangmang. Mm.
2: Sabi po sa Proverbs 15, verses 4 to 7, no? Gentle words are like a tree of life. A deceitful tongue crushes the spirit. Only a fool despises a parent's discipline. Whoever learns the correction is wise. There's treasure in the house of the godly, but the earnings of the wicked bring trouble. The lips of the wise give good advice. The heart of the fool has none to give. Yung ang ganda ng pagkakasulat ni Haring Solomon dito, kasi he was speaking on contrast. Ito okay, ito hindi. Ito mabuti, ito delikado, ito ganito, ito ganito. No? So it's emphasizing the importance of being wise, listening to advice, the importance of how you speak. No, kung minsan it's not what we say, but how we say it. No, no, a deceitful tongue crushes the spirit. No, mapanlinlang, nakakasira na loob, di ba? Sabi niya, only a fool despises the parent's discipline. Whoever learns from their correction is wise. So, ang ganda na ng at binibigay sa atin dito ni Solomon, it almost seems as if he's saying this, in retrospect, kasi alam mo na natin yung lifestyle ni Solomon, na hindi masyado okay. So, napakaganda po nung mga bagay na pwede natin matutunan dito sa part na ito. Maintindihan natin na sabi mo nung Sunday dito sa church natin sa Saving Grace, no? Almost favorite quote ko ata sa sulat yan, eh, is that your spiritual direction determines your life's destination. Diba? Not your intention. Wala naman po nagkakaroon ng intention na sirain yung buhay nila. Wala naman nagkakaroon ng intention na masira yung mga plano ng Panginoon sa kanila. Diba? But it's always our spiritual direction. Yun ang nagdidetermina kung tayo po ay ano kahinap na ng ating buhay. So, napakahalaga po niya, napakahalaga. And napakahalaga po ng role ng mga magulang pagdating dito. Lalo na kapag ang inyong anak, adopted or fostered, ay strong-willed. Okay? Na marami ng mga lumabas na opinions and theories as to ano ang proper way para ang bata ay hubugin. No? Dati ng unang panahon, sumobra naman yung if you spare the rat, you spoil the child. Right? Yung iba ay yung kanilang ano, parang binibinyag sa fraternity. No? Sumobra naman. Well, that's noong 60s, lumabas yung isang psychologist na sikat on families, Dr. Spock.
1: Right.
2: Ang kanya naman, puro positive words. No? Positive words. Bawal, correct ang bata, dahil masira ang loob, and so on. Only yung palalaman naman natin, wala naman pala anak ng pambihirang tao ito. Eventually, for his theories, unfortunately, damage is done. Nangyari na. But you know, one thing is true. Regardless of whether you spank your child or not or what. No? Alala ko sa America dati, nasa Walmart, para siyang hypermart. May isang bata nagwawala sa toy section. Naglulupas siya sa sahig. So, ginawa na lang niya, naglulupas siya sa sahig.
1: Ano daw eh? Ano yun? Behavior matching.
2: Behavior matching. Makita daw yung bata, kung ano itsura niya. Isipin mo na iniisip namin, parang, what is this mother doing na naglulupas siya sa sahig? Right? So you know, but regardless of yung approach ninyong tinetake, okay, ang pinakamahalaga din pa rin po ay paano ninyo kinocommunicate yung turo ninyo sa anak ninyo. Sobra important na doon eh. Sometimes, tama yung intention, pangit yung paraan, wala din. Iba naman, pangit ang paraan, pangit ang resulta. No? Iba naman, pabayaan mo lang. Dati alam, may sumunod sa akin. Kasi ako, nire-require namin ang aming mga sadyante sa aming eskwelahan na mag-attend ng chapel, sabi nyo sa mga magulang. Ako kasi, hindi ko sila pinipilip. Hindi ko yung enforce. I will let them find their own way. Sabi ko, my goodness, good luck sa'yo, Brad. You know, let them find their own way. You do realize that if you let yourself, tayo mga adult, find our own way, bago natin mahanap yung ating puputahan, nagkaligo-ligo na tayo. And you know, there's one thing that is lost when we don't discipline our child properly. Okay? Hindi po yan pera. Ano, wala po sa atin isang bagay na napakamahal na never na natin ma-recover once sinayang natin. Ang tawag po dyan, oras. If you fail to discipline your child properly, you will lose time. Time, you cannot recover. Opportunities na recover mo kahit pa paano. Lost money, na recover mo yan. No, strength, kahit pa paano, na recover ka. Pero oras po, never na recover. Once you have used the time you have with your children, again, adopted or ano, then you don't, ano, alam mo, sinare ko nung season for the family last year. Ano na sinong mga Father's Day ata na tayo po ay meron lang tayong parang 12 summers with our children. 12 or 13 na summer. So, Groby, ay, sino naman nun? Opo. Kasi, pag sila din 12 summers, 13 summers, tuwing summer, obviously, habak natin sa buhay natin, pag tumatanda na, ayaw na. Diba? Kahit na mahal ka niyan, you know, siyempre, gusto niya niyan to be with their own age group, kahit na kasama mo sa church. You know, kami nga po, anak namin, babad sa simbahan at sa mga yan. No? Kung minsan, hapunan na, hindi pa nawi sa bahay. Hindi naman po sila naglalamyer sa lansangan. Nasa church lang, katabilang namin yung church. Kasama yung mga kaibigan, kasama yung mga ano. And you're talking about, iba na sa serve. Naglilikod sa Panginoon, but napaisip ko parang, wala na rin yung anak namin. Ang hirap ipunin, no? So, napakahalaga po ng ng paano natin ginagawa ito. Kaya yung ginawa itong advice ni Solomon, ganoon din, paano. Napakahalaga po yan.
1: And speaking of time, okay, magbabreak po muna tayo. Huwag po kayong alis kasi pagbalik po natin, pag-uusapan natin, ano ba bilang magulang, paano ba natin pwedeng mas matulungan ng ating mga strong-willed children. No? Alright, so huwag po kayong alis. Babalik po muli ang Family Matters.

0: threat of physical harm. Kasi talagang kailangan sagutin mo, bakit? You know? So, important yun yung aspeto na yun.
1: Right, okay. So, sa pagpapatuloy po natin, magsisimula po tayo yung unang, yung first four points po natin is research-backed reasons why a strong-willed child or strong-willed children are the way they are. Bakit nga ba meron mga strong-willed na mga children? Again, no, sadly, when you say strong-willed, usually negative kagad ang dating. But it doesn't have to be.
0: Really?
1: Oo, kasi if you, it's actually a gift kung gagamitin mo siya sa tama. So, kailangan lang matutunan natin kung paano huhubugin ang pagiging strong-willed ng ating mga anak. Pero meron daw apat na reason. Bakit ba na meron tayong mga strong-willed children? Ang una po natin ay innate biological temperament and high sensory sensitivity. Ano daw po ibig sabihin dito? Sabi daw po ng developmental psychology, it shows daw that strong-willed behavior is largely rooted in an inherent temperament rather than a willful malice. Research indicates that roughly 20% of children possess a heightened sensitivity to their environment, processing stimuli and stress with greater intensity. So, meron daw tayong mga 20% of the children na talagang innate daw sa kanila na medyo heightened ang kanilang sensitivity sa kanilang paligid. So, ang pagpaprocess daw po nila ng mga stimulus in their surroundings, medyo ano, yung merong greater sensitivity and stress sa kanila. These kids experience frustration more acutely and react strongly when feeling overwhelmed and constrained. And isisingit ko lang po, no? Kasi nga, this is so much more common with right. children na galing po sa hindi magandang background.
0: Right.
1: If your child...
0: Survivor.
1: If your child was committed to an institution where you are only a statistic, no? One of many...
0: Kahit sabihin mo may host-parent pa yan.
1: Kahit sabihin natin, maganda yung pag-aalaga, maganda po yung orphanage na napuntahan nila. But you're only one of many. So, numero ka lang, no? Number ka lang sa paningin ng isang bata. If the child was a product of what we call quote-unquote unwanted pregnancy or unplanned pregnancy, so nasa tiyan pa lang ng nanay, medyo... Ano na, di ba? Hindi na maganda yung nurturing inside the womb. And proven po yan na even inside the womb, no, kapag ang nanay...
0: Ayaw niya yung bata.
1: Ayaw niya, no?
0: Nararamdam
1: ng bata yan, yung growth ng bata na yan. And sadly, because it's more common nowadays,
0: right.
1: More common that you have... For lack of term, you have your broken families, no? Na umpisa pa lang, hiwalay na ang parents mo. So, itong mga batang ito, minsan, they even blame themselves for that. So, itong mga kids natin na to, na lumaki na mayroong mga issues na ganyan, mas highly sensitive po sila right. sa paligid nila. Kaya pag nag-react po sila, iba po, no?
0: Yeah.
1: So, yun yung isa sa
0: mga... Alam mo, you talk about that. The other day, nung bumiyahe kayo from Manorani, habang nag-drive ako, pinakinggan ko isang interview ni Dr. Chuck Swindoll, famous pastor and writer. No? Alam mo pala, tatlo sila mga kapatid. Yung kapatid niya isa sa concert pianist. Extreme artist talaga siya. Isang kapatid niya, babae, ganun din. Siya, his parents have always expressed na, kasi parang surprise child siya, dubunso eh. Na they don't like him.
1: Mm.
0: He was an unwanted child. Sa unwanted child. Sumali sa Marines, war veteran siya, and you know his parents never showed up to any of his graduations. The only time na nag-show up yung parents niya to anything was nung mag-graduate na siya sa seminary.
1: Wow.
0: Mag-asawa na siya. Sa sobrang gulat niya, Naiyak daw siya. Kasi sabi niya sa asawa niya, may asawa na siya. Look who came. look who came. Sabihin, hindi ko doon yung sinasabi siya, we don't like you. Ramdam niya simula daw pagkabata na unwanted siya as a child. You're talking about the guy who's, what, in his 80s already. And he's still talking about the fact na, although hindi naman outrightly sinabi na ayaw ka namin, pero technically, ramdam niya yung pagiging unwanted.
1: Mm. Alam mo, meron bigla lang pumasok sa isip ko. No? Salamat po, ang dami po mga nagko-comment and sumasama po sa mga discussion natin. Actually, ang tanong nga po ni Ma'am Sol, sabi niya, what will be the best age to administer the rod? I won't answer it directly, yeah. Ma'am, pero as you listen to our discussion, hopefully po ay magkaroon po kayo ng guidance about it. But I just remembered, there is what we call, you can research it, no? The ACEs test, no? It's adverse childhood experience. I can't remember the letter S. But the ACEs test, po, you will be surprised. Because if you take the ACEs test, there's only 10 questions to that, right. To that test. No? And it's the same all across.
0: Nakakalilubas, immortal daw ako.
1: Hindi, but in that ACEs test, no, it actually, magugulat ka minsan dun sa ibang questions, eh, kasi they were like, ha? Kasama ba yan? But in the ACEs test, it actually tests kung ano yung mga extreme experiences mo as a child.
0: Right.
1: No? So if you take that ACEs test, minsan dyan, as an adult, you will be surprised sa scoring mo. Actually ako, medyo maganda yung score ko doon. So wala naman ako mga adverse experiences as a child. But sadly, again, our children nowadays, in our generation, madami po sa kanila will test high po dyan sa ACEs test na yan. And because of that, again, yung point number one natin, the way they respond to their surroundings ay naging iba po. So kaya meron dapat tayong better understanding. Gusto ko lang basahin itong scenario ni Pastor Dick Salceda. No? Salamat po, Pastor. Experience ko sa aking mga anak daw, apat daw sila, three girls and one boy, may kambal itong si Pastor Dick. Eh. Kami lang talaga ang nag-aalaga, nakipaglaro kami, ngunit kami nung maliit pa sila. Well, train them sa prinsipyo po ng Bible, kaya quality ang pagmamalaki mo ang mga kids. Ang mahirap pag iba-iba ang nag-aalaga. Yun yung gusto kong i-point. Iba-iba ang nag-aalaga, pinahihitam. Ang lalim naman, Pastor, ng Tagalog mo. Ano bang ibig sabihin nun? Sa mga kamag-anak, lalo na pagbata pa. Totoo po yun, one of the things na we really try to suggest is that yung pong huwag pagpasapasahan po ang mga bata.
0: Huwag paalaga.
1: Kasi nga, nagiging inconsistent ang mga ways of helping the child. Lalo na pa kung kayo po ay may other caregivers. So, which also, again, we go back.
0: Lalo palagay sa mga lolo-lola. Nako!
1: Hirap din po. Yun, na po. Well, kami po, lolo-lola na din po kami. We are grandparents. So, but we always pinapahiram. Okay. We always, syempre, always po, ang priority po is yung magulang po ng aming mga, hindi po namin kinokontra, except minsan pagpupunta po yung bunso, no? Pag sinabi niya ng nanay na nagtutulog na matutulog na, eto may isang kakilala ko na talagang bibigyan. Which again, balik na naman tayo dun sa mga kids who are placed in an orphanage or institution na iba-iba po ang
0: extreme mo eh sila, alam nyo. For example, gagawin survivor sila, no? Pag lumabas sa institution, pagkain, something as simple as pagkain, nag-hoard sila.
1: Yes.
0: Nag-imbak sila ng pagkain kasi baka maubos. And then pag nakita nila na hindi naman pala sila maubusan sa banyo, they'll swing to the other side of the pendulum. Waldas naman sila.
1: Yes.
0: No, ayaw po na gagawa, tatapon, iiwan. So wala kasi sila ng equilibrium o balance doon sa ano. Wala po. So kung nagagalit ka dahil yung bata, nagtatambak ng pagkain, nagtatabi, Tapos, after ilang weeks, nagagagad na lang sasayang. Saan ba yung bata? Saan ba nalagay dito? Diba? Yes. So, important po yung nasa atin po talaga yung pag-balancing yan.
1: May feeling ako, Daddy, hindi natin matatapos ang
0: story.
1: Para magpapart 2 po tayo. Pero maraming salamat. Ate Marnie, good morning. Sabi niya, very ano daw. Pinorward niya na daw yung itong episode na to sa kanilang mga parents group. Marami pong salamat. And good morning sa iyo, Pastor Lee. Kadapan na nakikinig ngayong umagang ito. Pero yun po, ano? So, why do we have strong-willed children? Sometimes it's just really biologically, it's their temperament. Or like we said, to other kids po na who grew up in not so very pleasant environment, they are very highly sensitive sa kanilang mga surroundings. And number two, Daddy,
0: ang pangalawang reason daw why you have a strong-willed or stubborn child is the development drive for autonomy. Ano ba yung sabi ng autonomy? Ay, independence or a desire to do things on their own. Alam mo si Pastor Dick, si Palantik, ang mabait na anak niyan. Ang naging problema lang niyan, yung tatlong girls niya, may mga boyfriend ngayon pero hindi niya alam. Ay, nadalas ako bro. Sorry. Sabi po nung ibig sabihin ng psychological literature originating from orthodox concept of the counter-will identifies stubbornness as an instinctive resistance to perceived coercion or control rather than simple defiance. Hindi daw basta matigas lang ang ulo. Ayaw niyang mapasakop. This pushback serves as a critical developmental milestone when a child attempts to assert self-integrity, individual agency, and master over their own environment. Ibig sabihin, meron siyang desire to be able to do things on their own.
1: Yes.
0: Desire to be dependent. No? Masama ba yun? Actually, hindi po masama yun. Napakagandang sinyalis nga po yun na ang bata, kaya lang kuminsan, sabi ko nga sa mga magulang, sometimes our kids want to make adult decisions, pero hindi nila kayang harapin ang adult consequences.
1: Mm-hmm.
0: No, magkaiba talaga siya.
1: Mm-hmm.
0: Adult decisions, gusto mag-decision. And you know what? Kaya madalas nag-experiment ang mga bata to over-mature things. Kasi intuliga sila eh. Ba't yung tatay ko ginagawa yun? Nanay ko pwede ginagawa. They want to make adult decisions. Ang problema, they don't have the capacity to handle adult outcomes ng decisions nila. Right? So tayo mga magulang, isip ka agad natin, rebel itong batang ito. Suway itong batang ito. Ano itong batang ito? And so, pag mali po yung ating approach dito, ay kikitilin natin yung actually isang magandang quality ng meron sa sila.
1: Yes.
0: Alam ko po na nakaprostrate yan. Ako pa.
1: Sabi nga ni Doc Malin, president po, Doc.
0: Ako pa. Napakamasensya niyan. It helps the TBI, I train siya. Ako mental train ako. Sa akin kasi yung pinakahayo ko ay yung paulit-ulit. As in, naaanigo ako kapag ka sinabi po na, tapos uulitin naman, nakakainis po talaga. Amin po tayo dyan. Tayo mga kalalakihan, alam natin yan. Kahit yung pinakapasensyosong tao kailan ko, kapag ka paulit-ulit, no? Narerendihan po yan eh. Alright? And we're not saying na pabayaan natin mga bata natin maging ganun. That's not what we're saying at all. No, kaya lang, sabi niya, baka naman hindi stubbornness, baka independence yan. No? Aalamin natin.
1: Sabi ni Doc Malin, sabi niya, relate much po with a strong-willed child present. Thank you daw for discussing very relevant topic. Maraming po matutunan at pwede i-apply. Actually po, ako po personally, yung nakita ko yung title ng topic natin for today, sabi ko talaga itong asawa ko na nadyay. Kasi para sa akin talaga itong lesson na to today, no?
0: Hindi po kasi pati ako napapingin kasi meron po kami mga foster kids ngayon. Talaga nga namang
1: very strong.
0: Talaga ginagamit ng Diablo pagkakaano. Hindi na po talaga very. Tsaka hindi, alam mo, napansin ko lang, kahit nakakainis ha, Pag-correct mo, nakakorrect naman sila.
1: Yes, yes.
0: Hindi naman sila sumasalag.
1: Hindi.
0: Hindi po ka parang sa nung segway tayo, nung andala ko dati, naliligo pa lang, mabuporma pa lang ako dito. Sa aking asawa. Teenager pa lang kami nito. Sabing gano'n eh, kakain na po. Pagkakain sama-sama, sabi ni Pastor Dick, I heard personally aking Pastor Dr. GST, daddy ko yan. Tinuro sa Ibid, our lives, he learns more. Tama ka, Pastor. Sabi niya ngayon eh. James, kakain na kayo. Napapakit pa ako dito sa babae sa harapan ko. Mamaya, bumalik si ate nati. James, siya po yung tagalunan namin. Tawag ka ng daddy mo. Kakain na daw. Sagot ko ba naman eh? Sabi mo, susunod na ako. Nakatatlo na, James. Sabi ng daddy mo, kapag hindi ka daw pumunta, siya na ang susunod sa'yo. Kung kailan niyo po tatay ko, ay pumunta ka na. So sabi ko sa Aden, naliligo pala ako, kita na tayo mamaya. Gaya. So, uwi ako sa bahay. Sumunod po tatay ko sa akin. Na ang tatay ko ay green belt na po ako noon, kakasar ko ng martial arts. Inabot niya ka sa, alam mo anak, alam mo sinalag ko. Sabi niya, ay pambihira, ay pala gusto mo eh. Ayun, nagpaabot po kami. Pero itong mga laga natin, talaga nakakarindi talaga. Pero, pag kinurek mo naman, may kasama pang iyak. Oo. So talagang... Masusubok po kayo.
1: Sa ano, no? Ito kasi yung second point natin na self-integrity, individual agency, mastery over their own environment. Kasi isipin mo, out of control eh. Wala silang control over what has happened to their lives.
0: Right. No? People have always controlled it for them.
1: Yes. Mm-hmm. Wala silang mga choices. Kasi bata eh. And then unfortunately, the choices that adults have made for them were not pleasant, no? So yung mga kids natin who we adopted and fostered, imagine, sino ba ng mga anak ang gusto mahiwalay talaga mismo sa the original family, right? Sino nga anak ang gusto, yes, okay, magaling na punta mong adoptive family, magaling na punta mong foster family, but ideally, I can't imagine, like even in school, the kids start going to school, and then in the school setting, they start talking about the family, family environment, no? And then, tatanungin, describe your father, describe your mother, and if you're a foster child, you're like, sino ba talaga ang nanay ko at tatay ko? Actually, my heart really broke.
0: Right.
1: Though, yung lagay na yun, ha? Christian school, kami pa pumayari ng school, and our teachers are aware of the situation of our two boys. But you talk about, draw mo yung family mo. Imagine, hindi ko maisip kung ano yung iniisip ng ating mga kids. Sinong family ang idodraw ko? Eventually, they drew us. They drew Pastor James, ako, yung mga kuya at mga ate nila sa loob ng tahanan namin ngayon. But, alam mo yun, nung tayo na pinapadraw sa kanila, sino idodraw nila? Sino ba talaga ang totoong pamilya nila? And speaking now, like, ramdam ko yung hurt. Naiyak ako kasi inisip ko, hindi nila choice.
0: In fact, sometimes it feels like sila mismo gets frustrated with themselves.
1: Yes, yes. And so, out of control yung, and so suddenly, they try to take control of their lives, even with little things. Kaya lumalabas minsan na defiant sila, strong-willed in a bad way.
0: Right. Because
1: parang nananadya. Kasi gusto lang naman nila na kapag, like right now, diba? Gusto ko eh. Pero hindi lahat kasi ng gusto mo, pwede. Kasi minsan hindi nakakabuti yung gusto mo. Pero yun nga trying to take control of what has been out of control for the past 7, 8, 9, 10 years of their lives, right? Number 3 pa lang po kami.
0: Doon
1: lang tayo sa first set natin. Hindi po talaga kami makakapunta doon sa yung Actually, yung susunod kasi, six ways of how to deal with this. And then, nandito pa lang po tayo sa reasons. Nasa reason pa lang po tayo kung bakit nga meron tayo mga strong-willed child. So, again po, yung una natin, it is a biological temperament po nila. Pangalawa po is there's wanting to seek, to take control and yung autonomy po nila ay sinisik po nila. Ang pangatlo po, Dad, ano yung pangatlo mo dyan?
2: Ang pangatlo po ay... Kaya daw bata ay strong-willed or stubborn, the need for experiential learning overrode obedience. Clinical studies show that strong-willed children process authority differently than compliant peers. No, ibig sabihin, hindi po palaba sa anak nyo ay masunurin, ay mabait. Kasi kung minsan, and I've heard this often, ba't nagkaganyan yung anak ko? Sa bahay na mabait yan. Kasi sila po ay, maybe nag-obey dahil natatakot.
1: Compliant lang
2: sila. Research by clinical psychologists highlights these children are experiential learners. They resist accepting rules at face value and feel a strong cognitive urge to test the limits and evaluate outcomes for themselves before internalizing a session. Ibig sabihin, hindi lang basta-basta tatanggapin ito.
1: Mm-hmm.
2: Okay. Meron po talaga ganun. No? Yung isang anak namin ay si Ashton, very talented siya. No? Pero, at napakahusay tumugtog. Pero sa kanya, hindi sapat yung marunong tumugtog. Grabe siyang mag-aral ng paano paghusay yung tugtog. Ngayon, marunong lang siya mabuting-ting ng gitara niya at kung ano-ano. So, hindi sapat sa kanya yung marunong lang siya tumugtog. He has to experience it, to understand, to ano. And then, they will, ano. Sometimes, we have kids who are maanong kamay, lahat ng bagay, bubuting-ting, no? Kasi baka mataas ang curiosity quotient ng bata. Ano ba meron dyan? Pag ginawa ko ito, ano meron dyan? Ano meron dyan? Ano meron dyan? Ganon. Kung minsan po nakain, nakarindi yan. Kasi sinabi na natin, kailangan pala experiencein.
1: Ay, nako!
2: Kailangan pala experiencein. Ano na gagawin po natin? Itali mo na sa poste hanggang hindi siya tututo.
1: Hindi kasi nga, minsan nakakatakot kasi doon. So yun nga eh, sometimes many of them, hindi nila basta tatanggapin ang no from you.
2: Kami tatanggapin yung pagkaharap mo. Pero,
1: well, yeah, or takot sila. Pero kasi gusto nilang maintindihan, bakit ba no? Ang mahirap lang kasi doon, when they try to experience bago nila maintindihan, minsan, pwede kasi silang masaktan. No? So, ayaw natin umabot sila sa ganon. Gusto sana natin, kaya nga, balik tayo ulit dun sa, that's why I like the principle ng TBRI, yung trust eh. You're hoping that they trust you enough that when you say no, may magandang reason for you saying no. Kaya lang, again nga, yung mga strong-willed children natin, they won't take it at face value. Gusto nilang makita talaga ang ayaw lang kasi natin is maranasan nila yung negative outcome nung pagnunod.
2: Oh, kasi, again, like for example, hindi siya mag-experiment ako ano-ano. Mm-hmm. No. Eh, doon sa kanilang pinanggalingan, lalo ko, na lumabang institusyon yan, lahat ng bagay, bawal, hindi pwede, ay kapalit niyan. You know, hataw yung kapalit niyan. So, paano? Right? So, baka mamaya ay kaka-intrigan nila, ay masaktan. No? Para sa alaga namin, natutuwa siya doon sa, may nakita siyang sandwich maker, plain, nasa pader, umusok.
1: Kasi 110.
2: Eh, 110.
1: Galing Amerika po.
2: Nagkakapagayon. So, I mean, compounded din na ngayon, kasi ngayon, natakot, tinanong ngayon. Ah, eh natatakot dahil nakasira siya, nagsinungaling. So ngayon nakasira na siya, sumuwi na siya, sinungaling pa siya. Patong-patong na po ang atraso. Just because they are curious. Again, ulitin natin. Hindi po ibig sabihin okay yun. Doesn't mean it's okay. Doesn't mean you should allow it. Doesn't mean you should go, okay na, intindihin natin sila. Hindi po sinasabi natin. But we need to be able to first understand why.
1: Right. Correct. Para hindi agad negative. Kasi otherwise, sobrang yung... I am speaking to myself po. Believe me. Kasi otherwise, yung frustration mo, lalalim at lalalim. To the point na baka questionin mo na, di ba? So ikaw as a parent, we are not allowing the bad behavior, but we are trying to understand where it came from.
2: Right.
1: Para hindi naging personal ang dating. Kasi sa akin, ako, I admit to this, if I don't try to understand, I will just say na, I will take it against me personally na hindi mo ko sinunod. So, sasama ngayon ng loob ko bilang magulang, hindi mo ko sinunod. Bakit ayaw mo ko sunodin? Whereas pag iintindihin mo, grabe mag-explore, grabe. Again, we will not accept because we will correct the wrong behavior. Pero at least naintindihan natin para hindi natin pinipersonal ang mga bagay. No, meron kang ano, meron kang gusto ko i-add dyan para may nabasa ata. Okay ka ba dyan? Okay, sige. So yun po ano, they will not take it as face value, they will try to explore, they will try to see for themselves.
2: Right.
1: Kaya sila lumalabas na, but it's not really just plain being defiant or disobedient. Gusto lang talaga nila makita on
2: their own. Kung minsan po, meron talaga mga bata who are that way.
1: Totoo din naman.
2: Totoo right. Yun. So, you need to differentiate it. But you still need to know why. Kasi baka naman, naging rebellious or defiant, babalik sa atin yan. Paano ba natin lalaki? Paano ba natin yan? Si babalik ulit yan. So, napakahalaga po yung konteksto na yan. Aspect na yan.
1: And the last one, dun sa reasons natin.
2: Yeah. Bakit sila nagiging strong-willed or stubborn ay temporary emotional overload or nag-flip yung lid. Neurobiological research demonstrates that when children dig in their heels o pinagdidiin na talaga nila, they're developing prefrontal cortex, harapan, active brain, is the center for logic and impulse control. It gets overwritten by the amygdala, parts of the puro scientific based on when faced with demands, emotional overload triggers a fight or flight state. What looks like a stubborn refusal is often a stress response to feeling unheard, out of control, or misunderstood. Ibig sabihin, maaari daw po na yung kanilang desire to be independent and to make choices and the urge para gawin yun, na overcome ng decisions and lumala yung sitwasyon, kaya fight or flight. Ibig sabihin, lalaban ako, tatakbo ko.
1: Do you know, explain ko lang further yung part na yan, since tamang-tama, hindi naman tayo makapunta dun sa ating other six points, no? So there is what we call, dati nga, three Fs lang yan, ngayon naging four F na yan, no? Marami sa inyo familiar kayo with the fight, flight, freeze, no? Pero may nagdagdag na dyan, ang tawag po dyan is fawn. Now, with the fight, flight, freeze, or fawn na reaction, yung kanina binasa mo ng mga technical terms, yung amygdala, prefrontal cortex, no? Studies have proven na ang isang bata, even as a baby, as a child is growing up, no? Yung kanyang amygdala, which is the response ng isang tao, habang po yan ay, yun nga, nakaka-experience siya ng hindi magaganda. So actually sa TBR, we used the hand, I did that before, no? So ito yung prefrontal cortex mo, yung the thinking brain. Ito yung nakakapag-isip ng maayos. No? And then you have your amygdala here. But for a child who has gone through a lot of trauma, ang amygdala mo is always alert ka. Alert ka, yung mga normal na mga bagay na nangyayari sa paligid natin, sa isang bata na bantay, survival eh, no? Nakabantay ka palagi, anong next na naman? Even with, you know, our children na, pag ito na nga, ano, yung mga strong-willed children natin na sinabi mo na huwag gawin, gagawin pa rin. Very careful ako how I react kasi I don't want them to think na ay ano na naman to, saan na naman ako mapupunta, baka pag ayaw nila sa akin palipatin na naman ako, yung mga ganong bagay ba. But to a child nga na madami issues na ang pinagdaanan even as a young boy or two young boys ay survival mode yan eh. So hindi sila nakakapag-isip.
2: No,
1: when you say flip the lid, kasi nga yung amygdala mo is fight, flight, freeze, or fawn ka na, hindi siya nakakapag-isip ng maayos. So kailangan minsan, pakalmahin ko muna yung sitwasyon. Kahit ako nga eh, kakalma muna ako, pati sila kakalma kasi survival, sabi mo kanina, sinaksak. So syempre, nung tinanong ko, hindi nang sabi ng totoo, di ba? Ay, hindi po ako yan. Ay, nakikita ko lang po. Kasi nga, survival eh. Kasi takot. Nakapagalaman ko sila. Matutrumpol. Naku, baka mamaya palipati na naman ako. So, a child nga na was gone through trauma, kaya sinasabing flip the lid kasi namamaga, nag-respond, nag-react sila agad just to survive the situation and they're not able to think clearly. So you have to calm down muna bago natin i-try na i-process ang mga bagay-bagay. So kaya yung sinasabi nating strong-willed is actually more of a reaction. It's their reaction to the situation and they're afraid na because they're in trouble. So sabi mo nga, patong-patong, yun ang nangyayari.
2: Para sila nalulunod.
1: Yes.
2: Actually, often, napansin ko, most people who seem like they're strong-willed, they're actually weak-willed. Sila yung, ang dahil mo nakita ngayon, yung mga batang siga-siga, takot sa dilim. So yun yung reaction nila. Sa old psychology and reaction formation. Yun ang reaction nila. Nung pagka mga tao na nagpo-project ng sige ako, hindi ako matinag, usually yung pinakatakot.
1: Right.
2: Takot sa dilim, takot sa ano. Pero yun ang ano nila, way of survival nila to project yung strength na gano'n. Yung pala, hindi naman pala na gano'n.
1: Before we end, we have about a couple of minutes. Gusto ko lang i-share. Dito kasi pagdating sa ito nga, yung emotional overload nila, no? When you say fight meaning lumalaban agad.
2: Right, laban.
1: May sumagi lang eh.
2: Palalaban agad.
1: Nanuntok ka agad. Fight, flight, which is tumakbo ka.
2: Ayaw ng conflict.
1: Just run away from it. You freeze. Kulong ka na lang sa isang kwarto. Wala ka nang magawa. Nasasakta ka na dun sa situation mo. Or yung fawn, actually, ang fawn is more of, sabi mo nga, ako yan. Yung ayaw mo ng conflict, so sasang-ayon ka na lang. You're a people pleaser, so hayaan mo na lang. Kasi nga, ayaw mo ng conflict, you're not confrontational, hayaan mo na lang. So a lot of children who are abused is because you don't want any more na conflict, so you'll just give in para manahimik. Tapos na lang, wala na lang. But one thing na natutunan ko, na this is one of those na I have learned so much when it comes to dito sa pagiging willful. Is it really willful disobedience? Talaga bang
2: nananadya?
1: Or is it survival strategy?
2: Right.
1: No? A child, I remember, I always use this example. I have encountered a child na one time, sabi ko sa kanya, sabihin mo, tawag ko. Kasi hindi nag-church. Tapos, ayaw bumaba?
2: Kala mo, rebelde, no?
1: Nakailang ano.
2: Tigas
1: na
2: ito, ah.
1: Tigas, grabe. Talagang ano, and then finally, sabi ko, pag hindi siya bumaba, ako ang aakyat. Aba, usually pag ganun, medyo ano ka na, right? Ay, hindi talaga bumaba. Umakyat ako. And then I was asking her the question, sabi ko, why didn't you go to church? Hindi sumasagot. Eba, hindi lalo ako nag-disregulate. Lalo ako napikon, di ba? Talagang ubus na talaga yung pasensya ko. I kept asking. And then finally, she broke down and cried. And then she said, may mali na naman po ba akong nagawa? So she was,
2: umapak
1: na naman siya. And I was like, nagulat ako na yun na pala yung mga iniisip niya. Akin na ng isyo ko lang naman yung hindi siya nagpunta sa church. Ang isyo niya was that may mali na naman po ba akong nagawa. No? So, talagang it's hard to be a parent kasi it requires so much of us. Pero You know, it's a gift. God allowed us to become a parent. We take it as a gift. Our gift, our children from the Lord. Kailangan lang, alam lang natin po talaga paano nilalavigate ang mga ito. And then next week po, itutuloy po namin yung 6 points kasi talagang...
2: Anim!
1: Kung okay, now na alam natin saan ang gagaling itong ano na to, itong pagiging strong will ng ating mga anak, paano natin ngayon ito imamanage? Which next week yan ang pag-usapan.
3: Promise
1: na po. Sige. Okay, Dad, let's go ahead.
2: Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa iyong kabutihan sa amin. Salamat po sa aming anak. Dahil sila po ay iyong pamana sa amin. Ngayong oras, araw na ito, ikaw po, Panginoon, ang gumabay. Pinalalangan namin, Lord, ang aming mga kababayan, Lord, na nasa mga lubog at lubog na lugar. Ingatan mo po sila. Sa mga pamilya, Panginoon, who have strong-willed children, Lord, regardless of the situation, let them know that, Lord, that child, those children are a heritage, Lord, that comes from you. And we just steward them properly. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng ito. Sa pangalan ni Jesus, amen at amen.
1: Thank you po again, mga kagapay, for joining us ngayong mabagyong umagang ito. Ingat lang po kayo lahat. Nagpapaalam this morning at Lisa Tita.
2: Pastor James, Tita po, ito po, Family Matters. Kagapay mo sa pagtaguyod ng pamilya ng Pilipino. Magandang umaga po sa inyo lahat.
1: God bless you all po.
4: Nais po namin makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mukhae, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunan ng iyong napakinggan, sulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 4664 Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortega Center, 1605 Pasig City. O mag-email sa dzas.info@febc.ph.

0: Kaysa tingnan ng pamilyang magkakaibigan lang. Sama-sama sa pamasyal, sa gawaing bahay, nagtutulungan, nagsusunuran at nag-uunawaan. Mataas din ang pinakikita nilang respeto sa isa't isa. At sa buong kapitbahayan ay huwaran sila. Sino pa nga ba ang dapat unang magmalasakitan kundi ang miyembro ng pamilya? At sino pa nga ba ang pinakamasarap maging barkada kundi sila? Dahil kung ganito ang iyong pamilya, matatag kayo sa problema. Dahil alam nyo na ang katulong nyo ang bawat isa.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Jesucristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
3: Life is beautiful. Life is beautiful. Life.

Napakagandang alalahanin ninyo yung pangako ng Panginoong Diyos, diba? Sa Jeremiah chapter 29, verse 11, I know the plans I have for you, says the Lord. Alam ko ang planong meron ako para sa iyo, yan ang sabi ng Panginoon. Yan ay binanggit sa bansang Israel. At ngayon naman po ay pwede nating angkinin kasi may mga plano naman talaga ang Diyos sa buhay natin. Na simula pa nung tayo ay ipinanganak, alam natin day by day ay natutupad. Kaya naman salamat sa Diyos at iyan po ay patuloy nating nalalasap sa lahat ng araw. Kumusta po kayo? Nawa ang mga plano ng Diyos ay pinapahintulutan niyo yung mangyari sa inyong buhay. Life is beautiful. Kasama po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliliwat. Ito ang ating global cast sa iba't ibang bahagi ng mundo. Lahat ng mga Pilipino nakakaintindi din itong ating language. Nasaan man po kayo, maraming salamat, magkakasama tayo. Hatid ng FEBC Philippines sa ating global cast na ito. Ang mga awitin at syempre ilang mga paalaala.

Pinapag-usapan nga po natin ang mga plano ng Diyos na kanyang tinutupad sa ating buhay simula pa noon at hanggang ngayon at yan po ay magpapatuloy. At naalala ko bukod doon sa Jeremiah chapter 29 verse 11 na nagsasabi na alam ng Diyos ang plano niya para sa bansang Israel at ito ay mga plano para pagpalain ng bansa at hindi pasakitan. Yan din ang ating inaangkin na katuparan sa ating mga buhay ngayon dahil sinabi din naman ni San Pablo siya na nagsimula ng mabuting bagay at siyang magpapatuloy nito kay Kristo Jesus nang dahil sa Panginoong Jesucristo na ating Panginoon at tagapagligtas ang mga mabubuting layunin ng Diyos sa buhay natin ay nagpapatuloy, sabi nga na nag-a-unfold, nakikita natin unti-unti, araw-araw, step by step. Hindi man pumabilisan, pero kapag tayo ay lumingon, pabalik, nakikita natin, yun pala ang plano ng Diyos. Kahit naman pala ganun ang nangyari, ay may magandang kinahinatnan. Kaya magpatuloy po tayo sa paglakad sa ayon sa kanyang mga panuntunan sa ating mga buhay. Huwag po nating pigilin ang katuparan ng mga plano ng Diyos ng kanyang mga pangako sa ating buhay. Minsan napipigil po yan kapag tayo po ay sumasalamat o kaya naman napipigil ang kaganapan ng plano ng Diyos kapag tayo ay nakakalimot na manampalataya sa Kanya. Minsan talaga nakakalimot tayo, nalilibang tayo sa sanlibutan. Kaya nga sa mga aklat sa New Testament, napakaraming paalala na tayo po ay huwag makakalimot at palaging tumingin sa Panginoong Jesus doon sa author and finisher, sa pasimula at nagtatapos ng ating pananampalataya. Minsan nakakalimot tayo kapag tayo ay naaakit ng mga bagay na kaakit-akit sa mata, sa paningin, ano? Yung mga tinatawag na last of the eyes, o kaya naman malayo ng laman, o kaya naman yung mga bagay na nagdudulo ng kayabangan sa buhay, yung pride of life. Yan po yung mga bagay na minsan nakakapigil sa katuparan ng plano ng Diyos sa ating buhay kapag tayo po ay nalilibang o nakakalimot o kaya ay hindi nananampalataya, hindi nananalig sa Diyos. Mga kaibigan, mga magulang at mga kapatid, ang pananampalataya ay pinagyayaman at ito nga po ang susi para magpatuloy na natutupad ang plano ng Diyos, ang kanyang layunin sa ating buhay.

0: Sabay-sabay nga po natin sabihin, aking pinapalaya ang aking sarili mula sa panunumbat ng kaaway. Yan. Aking pinapalaya ang aking sarili mula sa panunumbat ng kaaway. Minsan, hindi kaaway ang nanunumbat. Minsan tayo sinusumbatan natin ang ating sarili kasi meron tayong mga parang hindi matanggap. Pero palayain po natin ang ating mga sarili sa panunumbat. Whether yan ay panunumbat ng kaaway o panunumbat ng ating sarili. Sapagkat ang grasya ng Diyos ang siyang umaakay sa atin para magampanan ng kanyang kalooban, bagaman may mga kamalian tayo o mga pagkukulang, ang grasya ng Diyos ay nagbibigay ng panibagong pagkakataon para ituwid ang ating pagkakamali. Ganun din naman ay pagbutihin ang ating pamumuhay. At kung mayroon po tayo mga nakalipas na nagdudulot ng panunumbat sa atin o guilt feelings, kung pinatawad na tayo ng Panginoon, ating tanggapin ang kapatawaran mula sa Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Life is beautiful. Ito po ang ating Global Cast. Sandali lamang, magbabalik po ang ating palatuntunan.
1: Pag-asa, saan ko pa matatagpuan?
2: Tagumpay, sadya ka ba mailap? Direksyon sa buhay. Bakit ang hirap mo tahakin?
3: Hay, pag-ibig. Akala ko ba makakabuhay ka?
4: Buhay? Hanggang dito na lang ba?
5: Marami tayong katanungan sa buhay. Marami man nagmumulo sa ating isipan. Subalit, kaibigan, hindi ka dapat mamamba. May handang tumubon sa iyong mga tanong. May karamay ka. Si Jesus. Nagmamahal siyang tunay at kay tagal nang kumakatok sa iyong puso. Pagpapasya mo lamang ang kanyang hinihintay.
6: Life is beautiful. Life is beautiful. Life is...

Sama-sama tayo sa global cast ng Life is Beautiful, ihahati ng Far East Broadcasting Company Philippines para sa lahat ng mga nakakaintindi sa ating salita at syempre sa mga awitin na pinatutugtog natin anywhere in the world, anong oras. Maraming salamat kasi hindi kompleto ang Life is Beautiful kung hindi kita kasama. Ako ang iyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat, dito sa Sydney, Australia. Maraming salamat kay Reggie, kay Nat, kay Benjo, at kay Jonathan Bedaya, at syempre sa ating mga engineers sa Bukawe, Bulacan, Transmitter Site, dyan sa Pilipinas. At maraming salamat din sa lahat ng ating mga musicians, ha? Kahit mga Pilipino o mga non-Filipinos, thank you so much for your music, lalo na yung ating mga composers. Kailangan natin talagang pasalamatan ang ating mga kompositor, yung mga nagsusulat ng kanta, saka mga naglalapat ng musika, nag-areglo. Hindi man natin nababanggit yung mga pangalan nila, pero nagpapasalamat tayo sa kanila. Kahit sila ay Filipino o non-Filipino, pati yung mga musicians natin, ha, yung mga tumutugtog, hindi lamang sa praise and worship sa churches, kung hindi yung mga napapakinggan natin dito sa FEBC Philippines. Lalo na sa panahon ngayon ng AI o Artificial Intelligence, kinakailangan talaga pinapasalamatan yung mga gumagamit pa ng actual intelligence. AI din yan, yung mga actual intelligence na ginagamit ng mga composers natin, no? Kasi alam naman natin, talagang nagpakadaluhasa sila sa paggawa ng musika at iniaalay nila yan sa Panginoon at sa atin din para lalo tayo mapalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga compositions na yan. At maraming mga composers, hindi gaano nakikilala yung mga kumakanta. Pero syempre, kung wala yung composers, wala rin kakantahin yung mga gumagawa ng mga awit. Ano? Kagaya po ng mga awitin ito, sabihin natin na matahimik habang nakikinig tayo, salamat sa Lord sa nag-compose ng awitin ito. Kahit na hindi natin kilala, thank you Lord sa mga composers ng mga awitin ito.

si Jesus ang tagapagpagaling sa ating mga sakit at mga sakit. Si Jesus ang tagapagpagaling. Siya ang healer sa ating mga sakit at sa ating mga sakit. Pero ginagamit din ng Diyos ang ating mga katawan para tayo kausapin. Naniniwala ba kayo doon? Nagsasalita ang ating katawan, kinakausap tayo. Kaya dapat tayo makinig sa ating katawan. Halimbawa, masakit ang ulo. Baka naman puyat, kulang sa tulog. O kaya naman, masakit ang tiyan. Baka naliligalig. O kaya naman, ay nagugutom. Kung halimbawa naman, ay madaling mapagod. May mga sinasabi po ang ating katawan na dapat ay pinapakinggan natin. Lalo na sa edad nito. Nakagaya mo at kagaya ko, diba? Sa age na yan, kinakailangan na nakikinig tayo sa ating katawan bago mahuli ang lahat. So listen to your body para magkaroon tayo ng healing. Sabihin nyo nga, makikinig ako sa aking katawan. Yan. I will listen to my body. At dapat po ay hindi tayo nagre-resist o tumatanggi sa anumang kagalingan na ibinubulong ng ating katawan para tayo ay maging mas malusog. At syempre, kapag malusog ang katawan, which is the temple of the Holy Spirit, ay mas masikasig tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Tayo din po ay kinakatawan o kinakasangkapan ng Diyos para maging daluyan ng kagalingan para sa ating kapaligiran. Daluyan ng kagalingan sa mga sakit ng damdamin. Daluyan ng kagalingan sa mga relationship. At daluyan ng kagalingan para sa ating planeta, sa ating mga halaman, sa mga hayop, yung inyong mga alaga. Tayo ay ginagamit ng Diyos na daluyan ng kagalingan. So, prayer natin, tayo ay gumaling at maging daluyan din tayo ng kagalingan. Sama-sama po tayo lumapit sa Panginoon. Dakilang Diyos, maraming salamat sapagkat kayo po ay nangungusap sa pamamagitan ng aming katawan. Kausapin niyo po kami upang manatili kami malusog, masigla, maligaya, at puno ng kagalakan. Tulungan po niyo kami na huwag tumutol sa anumang mga bagay na kailangan po namin gawin para kami ay gumaling at sumigla at tumatag bilang mga individual sapagkat ang aming katawan ay templo ng banal na Espiritu. Tulungan po ninyo kami na makinig sa sinasabi ng aming katawan para palakasin, pasiglahin, pagalingin ang aming mga katawan. Ganun din ang aming mga sakit ng damdamin. Gawitin niyo po kami, Panginoong Diyos, na daluyan ng kagalingan sa mga sakit ng damdamin ng aming mga kaibigan, kapatiran, kapwa-tao, at ganoon din ng iba't iba pa ninyong nilikha, tumanay halaman o mahayop, ang mga bagay na inyong nilagay sa aming daigdig. Tulungan niyo kami na maging daluyan ng kagalingan, maging channels of healing sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang siyang tagapagpagaling ng lahat, tinatanggap namin ngayon, O Diyos, ang inyong healing, ang inyong kagalingan sa lahat ng aming karamdaman. Amen at amen.

Sabi nga natin kanina at ganda din sa ating mga awitin, ang plano ng Diyos ay patuloy niyang isinasakatuparan sa buhay mo at sa buhay ko at sa buhay nating lahat. Siya ang nagpasimula ng mabuting bagay at siya ang nagpapatuloy nito. At ang dapat nating gawin, manampalataya sa Kanya, humakbang ng may pananampalataya at pasasalamat. At kung paminsan-minsan tayo po ay nagkakasakit o nagkakaroon ng sakit ng kalooban, atin pong hihingin ng grasya sa Diyos para tayo ay pagalingin at maging daluyan din tayo ng kagalingan at tuloy-tuloy ang pamumuhay para maisakatuparan ng Diyos ang Kanyang mga plano sa ating mga buhay. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating global cast ng Life is Beautiful. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat. Silip-silip lang sa ating Facebook page na Maging Ubas. At ganoon din sa ating YouTube channel na The Grape City Media. I am glad you are with me. Stay safe and the Lord bless you.

0: Jesus said, I have come that they may have life and have it more abundantly. With Christ, life is beautiful.
1: Pare, oh. Alila. Nasubukan na pa itong speed.
2: Ha?
1: Oy, good trip daw to, pare. Liga. Ang tasa sa pato.
2: Siguro maglaro na lang tayo ng basketball dyan sa kapitbahay.
1: Basketball na lang.
2: Pare, nandiyan si Mike. Di ba matagal mo na gusto malaro yun?
1: Si Mike?
2: Oo. Oh,
1: kailan pa dumating yun?
2: Eh, kagarating nila lang galing probinsya kahapon ni mag-enroll daw. So, tsaka hat-hat maglaro yun.
1: Sige na, pare. Eh, paano to?
2: Eh, pare mo nang pansinin yan. Mahirap yung papasokin natin na yan eh. Laro na lang yung basket. Di ka
1: kabagay. Sige na nga.
3: Sa pagtago sa drugs at pagmumungkahi ng ibang gagawin, ipinapakita mo na walang kabuluhan sa buhay mo ang bawal na droga. Ito'y hindi tama at nakasisira sa sariling katawan. Isang paalala mula sa Foundation for Drug Information and Communication at ang 702-DZAS.
4: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Jesucristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga sa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702-DZAS-AM, agapay ng sambayanan at 98.7-DZFE-FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143-DZMRAM, Missions Radio, Legazpi City, Albay, Care 104.3-DWAY-FM, sa Quezon, Palawan, 106.3-DZRK-FM, Radio Kapibisi.
6: Sa Tacloban City, 97.5-DYFE-FM, unang tugon ng bayanan. Bacolod City, 1233-DYES-AM, the sweet voice of salvation. Up 987-DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3, the new J-DXJL-FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116-DXAS-AM, your community radio. Cotabato City, 106.9-DXGR-FM, Radio Kandilan. Sa Coronel City, 1062-DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197-DXFEAM, the good news radio. Makakapinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
6: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
7: Puso at lakas, sports sa Pinas, kasama si Coach Tata Belanghel.
8: Mahapon sa ating kapatid sa Puso Lakas Sports sa Pinas, mga kapiyan. Mahapon, this is your host Coach Tarata Bilanghel. Kapamagiyan sa inyong hapon, sinilin na Domingo alas dos ang hapon. Again, mga kapiyan, no? Kamusta ka mo? I hope you're in good hands, no? Everything is okay, no? Sa inyo pagsimple sa pagbuot at sa grasya sa Ginoo. Nung kalaga pa, salamat kita sa sumahapon na may bisita kita. Kalaga, of course, may pagkastoyahan kita na very, very important na para sa punong ka nigili dapat kastoyahan. So, mga biyan na sa sumahapon, no, salamat kita na may avenue kita, no? Nga sa part sa sports sa pag-alalaga natin kay Lord, no? May harap kita lang bagag-lambag at ang magtabulik na sa kinatapos sa subo, no? Pero before kita mag-sugod, no? Ako ni pakilala sa inyong atong guest, no? Ako ni long time partner, long time na assistant coach, no? From sa Piyak ng Silahan at sa Karin ng Silahan, no? No? So namin siya kahit eksperensyado man ni so hindi ka lang pagpagayon na ipakilala ko na si Coach Angelito Teodoro Bacayan sa sumahapon na natin, yes. Coach Maki, good afternoon and welcome sa Puso Lakas Sports sa Pinas. Pag-aayon sa mga ngayong hapon, no, sa ating mga activities, of course, ako na ipakilala ang hapon nga partner in crime sa katunggay na sa coaching. No? Si Coach Angelito Teodoro Mamayan. Coach, may hapon, kag-welcome sa Puso at Lakas Sports sa Pinas.
9: Kaka-coach,
8: before na mag-continue, no? Ginapantala, no? Ginaabi-abi na ito na itong mga utot sa DXKI, sa mga Marbel, South Cotabato, mga mga listeners, no? Nga gina-air ang Puso at Lakas, Sports sa Pinas, every Wednesday, alas 3 man, no? So, mga utot na ito ngayon, Lugo, ito mga taga-South Cotabato, tira man, no? So, may mga hapon sa mga happy listeners tira na ito. So, namin ni Coach kay from Visayas, no? From Panay, NIR, some parts of Cebu. Coach, labot na tayo ako sa South Cotabato, no? So, namin ni opportunity nga makabati sila sa ato nga pag-astoryahan this afternoon, no? So, Coach, hindi na napapagdugay yung gayon. Paano? Kung sa Tagalog pa, hindi na tabang patungpik-tungpik pa. Actually, Coach, I really feel na accountable kita sa kinatapo sa subong, no? Especially sa kinatapo ni sa nagliligan ng mga estudyante sa tatlong ba nga nagpapahiro, no? Susunod sa silahan. And of course, ang lately na natapo ni sa Sambuanga, no? Sa isa sa silahan magira, no? So, masakit sa ato na ato ng mga mag-utod, especially ang mga estudyante, nga nagkapaniro sa ilang mga teachers and students. No? Coach, siyempre kita being servant of the Lord Jesus Christ, kaga siyempre kita ang mga Kristohan nun. No, siyempre, feel na ito nga ikasakit nung no, may nainakuha ng kapuhi pagi sa mga amon nila. So, kita, kakaibo ko kita. And ako, Coach, ay really feel accountable no, nga tani na pwani na prevent ini. No, na pwani, no, na iwasan ini no, sa mga bagay-bagay. No. Coach, sa una, tayo nga question na ano ang mahambal mo sa mga katinatabo subong ng mga kabataan involved sa school shooting, suicides, bullying, kagagiban pa?
9: Yes, Coach. Mga kasubukan, Coach, ay very alarming ang katabo subong sa mga generation subong ay supusubi mga malapaylaro niya, mga pahampang na or mga sa unang niya chibot niya ito niya nga nga pang nagbigyan niya kung isusubo niya doon pasubo lang mamang bata mo niya malisya niya sinimot huwag ka malungang muguling last na istoryahan na iso nang kasubo niya parts sa tas niya gagagag hanggang katapos ang lately ko sa mga previous pagid very alarming na nagkita po ang mga kabataan subong is especially prone to anxiety and depression that leads to suicide kagandang nablaos lukapos loka hindi nagyan naman katabos subong po so really alarming so ang magulong ang mababaw is the influence of social media man na siyempre subong prone ang mga kabataan subong standing ka man no mga apps na bala. So, ang nag-control sa sila ng mind, kaga hindi niya maayos, hindi niya subundo, hindi niya normal ka mapo mo. So, lahat, nagya cause niya chaos to appear, especially sa mga parents, nga sipid lang ang bata kung susa, magandang sa sila, or subundo, ang katapos mo, hindi normal ko, so, very alarming. So, dapat makapupilala ka, match lang na nagtabot siya sa may hindi siya sa kalooban do. So, after pilamat mo naman ni. So, do ka traumatic, especially sa mga parents din.
8: Yes, so, I know, Coach, ikaw may bata ka man yung eskwila. Ako, this is man.
9: Yes.
8: Nga, hindi ka nang inikanan ng pamamisa kita na ang eskwila is the safest place. Nga, mabilin sila natin kagadaan ko sila may mother. Pero, hindi pagkakatabo, no? Nga, may bullying, no? Pagpulit sa balay, nga mabalik sa eskwila, no? Hindi na marampang balik sila team, no? Hindi po talaga nga, man. Tikon ikaw man yung parent, nga, wala ka gigiyag paminsan mamayo at ginabayan mo lang dahil mahuhulog ini sa depression kag anxiety kag bata mo dito gagay mo talaga may nobra na hindi mo no so umano ka lang ini iisirisa no kag coach naghambal diri sa Bible no about comfort no ang verses ini and about anxiety no. In Philippians chapter 4 verse 6 to 7, no? Ang hambal niya rin, no? Tells us not to worry, but to pray with thanks, promising God's peace with guard our hearts, no? Kakaraman sa 1 Peter chapter 5 verse 7, no? It says nga, to give your worries to God because He cares for you. No? Yeah. So, ang ako-coach advice sa mga kabataan, usually, ikaw-coach, makakis ka man sila nga, ako disciplinarian ko, ako grabe ko mag-impose sa disiplina, pero coach, paglabot dira ang bagay, coach, ang muna ginamba ko sila, alalahigit na dipinder katama kay Lord, no? Yes. Aside from our aton parents, na diri-certly parents, ang aton Diyos, di ba, ginambal ko ng permingat kung kapatid ka mo, kay Lord Jesus Christ, kasi simba ka mo, dapat sa iyagin kita yung makatuin in the first place. No? So, sa nakambal naman din rin ang Diyos, nga nagpromisa sa isang peace. Pero nakambasa nga, guard our heart. So, in short, we'll do our part also. No? Nga hindi man pwede nga kita na pinikanan na nga wala na tayo responsibilidad na itugyan talaga kay Lord, no? Itugyan, wala na ang problema pagtugyan, pero naligid na kita responsibilidad tama na alalayan ng kabataan, no?
9: Yes.
8: No, hindi din kaya ako pwede ko nga, for example, ng masakit. Oo, okay man nagpapanguyo ka, nag-inahiling sila na ito, prayer-hiling, pero anong ang ginobra na ito nga kung mga severe na. Dapat layo pa lang niya, ginadalatan na sa doktor, kag ginapagwanin, patap na sa timprano, para agod na mag-heal yung bata totally. Nabla, so muna ako tsaka ako na natali ang hinikanan. Noong kinapromisa man ng Diyos ang peace, nagpromisa man siyang naghambal siya, He cares for you. So dapat ko tsaka kumpasyon na rakot mo. So, dapat itarang ininikanan, tapos itinituloy siya na nato sa kabataan. So, dapat istoryo na sila nato ng tanatang problema. No, hindi lang man ang kabataan ng problema, kung ininikanan ng problema man. So, dapat ginahambalan sila nato na ang Diyos ara ng kakakir sa inyo, nakikitatanan ng struggles. No, wala sa exempted sa struggles, kiti kabaluan kita, nga sa ining ng pagpapamuhi ang Diyos ara gidipermi sa aton kada wala igig kapabaya no, sa depression naman nagambal ni rin instance chapter 34 verse 18 reminds us that God is close to those whose hearts are broken hearted and saves those who feel crushed, no? So tapos sa ariman sa Matthew chapter 11 verse 28 invites the worry and burden to find rest in Jesus. So, nungod silingon sini, nga again, nga kita, the more kita nga magdamo ang problema, the more kita nga magpalapit sa Ginoo, kaya ang Diyos ginapadala sa ato ng mga itsaktong na tao, no? Kagkasay sa ato ng mga ginikanan, no? May mga Kristohano, no? Kita dira ang mga teachers kag classmates nga makamulig. Di ba, boss?
9: Yeah. Yes, coach. Agree with the coach. Important, daily ang spiritual life sa kabataan.
8: Kapalo na ko na iya sa katabo, kaya hindi na iya bago sa ako na nakisara na dumulgagaw sinapan ng kapataan. Naglaka kayo siyempre, kapan man sila na tayo o ay si Coach Tata, tayo o si Coach Maki, okay ni? I mean, you know, part na iya sa growing up nila, hindi man pwede yung mapakulol mo na sila lang mapakulol. Okay, man, marilili na na. Oh, kakang ilaw ko to susto. Ah, dapat tulungan. Kung ang kitla sa sports, dapat tulungan. Ang disiplina, mahalin sa akin, or sa atin, ang mabuti niya, pwede sa pagkakaya. So, ang muna na ako niya, aming seminar, katakot siya sa magiging mekanik. Kitito ako na ng kulang subong. Nga, kita pa

0: Kaya bata nila. Nila.
1: Ang mga nabala, coach, ito kasakit lang, coach, no? But anyways, coach, going forward, coach, being a coach and being a father man, coach, ano ang mamulig sa sports sa mga bata? Say mo yung coach opinion.
2: Pusa, kung sino ko yung mamulig sa sports sa kabataan, labinigit sa buong generasyon, kaya mag-active sila, di bigay active, sundan na i-birth ila attention ng mind. Imbis niya mag-adjust sila, so mamimimize ang ila, idolize lang kung siya mag-shifting sila ng focus. So, either outdoor or indoor activities. So, ang sports na mamulig sa kabataan, builds sa ilang labos sa ilang mental, builds sa ilang labos sa ilang lahat, builds strong bones, muscles, keep their heart healthy. So, ang nabilis ka ga-prevent pa sa weight problems. So, kung isa mo wala ka sports, kung buwas sa kabataan, kung pungko lang na nasa cellphone, kung obese ang waya, weight problems, overweight. So, ano na siya, isa sa pagkakit, isa sa mga minds, importante dito sa mga minds and feelings. So, ang sports na kapulig niya mahalus, malas ang stress through exercise, kaya release sa happy chemical sa brain coach mo. Ang mga sa mapapulig sa sports, release happy chemicals in the brain, though, so, build confidence, high confidence. So, subundan niya kung dako niya mga factor. Isa kung ang pinalala ko pala, Duway ka pala nila sa grupo. O may natin siya pilihan mo. Dito siya sa mga circle friends mo. Duway ka nila sa pack. So yung kaluga, lumang moral system ka. So ang mga nag-iit, mag-iit coach sa isang depression or anxiety. Diba lang kung feeling mo ang unwanted ka. So wala ka pala value. So ang sports ay lahat ng high confidence na nag-iit ka. Galerin ka siyang makapalabas ng mga sumina na sports. Do proud ka lang, may achievement ka something. Miss ka small or big that may achievement ka. So, nag-build confidence mo. So, dyan tulang mo is self-esteem mo. Dyan focus, dyan shift from mo is self-esteem to confidence. Kaya nag-play sa vital role sa dealing sa mga bata. Sa buong nag-gapis mo, magtatang mo dyan na kitisisin niya, mapost niya sa Facebook. Feeling depressed or anxiety. So, ang mga lang, i-shinin mo nung lalangin niya sa spong, may bullying. So, isa nila naman doon sa mga nag-iis sa factors ng mga hihimo sa sarili mo. Baka, i-find lang, attention sa mga gaming apps. So, ang mga lang control sa mind nila. So, ang mga leads to anxiety, depression, huwag ka pala sa hiyan, huwag na nakontrol sa silang brain, so huwag na nalikado, huwag na subukong ng alarming, subukong, so, huwag na nagtagawin ang pakto sa sports sa kabataan, kaya sila, ilang mind, kaya ship, lala, sa wala ni Slow Dragon, so, huwag na siya, nagtagawin ang pakto ng sports coach.
0: Alright, so, coach, agree ako sa imo, no, kay even dinili sa ako din research, namigit sa imo dimension ng ano nga word no ang build no it build vitalized skills no So for example coach kung magpangamuhi sila ang teamwork kasugod na sa susunod sa ano pamilya diba kung ikaw bata you do your part no na maging isa ka maayong bata cooperative ka no gagatuon ikaw kaya mo na imo ano nga ganyan responsibilidad sa balay. Since hindi ka pa pang-income generating, kaya napatun ka pa ni tatay kang inanay mo, so dapat yung good teammate ka, no? Dapat kabalo ka mag-opera kay tatay kang inanay mo. Diba? Disiplina. So disiplina, coach. Kaya ako lulukilid ya, need ginaya, because siyempre kung wala lang disiplina, coach, magsugod na din sa balay, lugi kita na, no? Siyempre, ang bata mo, paglapot na iya sa sagwa, makikita kita dyan, coach, no? Halin siya gamit, wala disiplina sa paghahambal niya, no? Ang wasay binangon, tumba lang. Diba? Doon hindi manami, no? Kasi bago ng Domingo, pagka-lunes, ang wasay binangon, kasi simbaba man, ito ay burukin ng disiplina sa tatay. Nga dapat ang disiplina, ginakabuhin na yan, huwag niya ginambal, huwag niya sa pakul, no? Ginakabuhin na yan ang disiplina.

0: Pinaso, in short, you discipline your mind and your heart. Sarambal din na yan. Resilience, no? Resilience, siyempre kapalaman kita sa pamamuhay may rejection. No? Coach, hindi ko coach malipat sa sarambal ni Coach BJ Manalo. Coach, kristohanon ka, di ba? Singko, yes, coach. Tira, hindi ka na talon. So, unong na po, wala lagi ko kahit hindi nga talon. Yan ang talkali na lang si Lord Jesus Christ sa unang ikaw pa sa modern times. Yan ang talkali naman nila. Yeah, abi mo. Wala sa may mag-isase mo. Wala sa may makuti sang, ano, sa ibang itong mga ikritik ka, siyaan ka, ipakanubo ka. Tanan mong achievement, ibirahon ka na nila. Tanan na lang ang pamahagi sa gawa na para magsuli ka kay Lord. No, ay, Lord, abi ko, promisa mo, maayon niya. Puro man ito lang ang experience kung malain. Diba? Puro wala sa kapalo nga ginatutuan ka ni Lord na maging resilient. Kaya siya gani sa mga kapatid kuhit pa ni sa taneng kagaling kisingan. Nga kayo na nakabi sa Diyos, be, pananibe. No? Tiri ka ba na si Coach BJ nga coach, prepara ka kay kuhiton ka man. Hindi ikaw exempted, no? Kaya dapat kita, no? Ang magkumunikate kay Lord, no? Ang ginihambal rin. No, hindi nila lang niya sa atong itinikanan, dapat ang kabataan at tatlohan at hindi mag-pray. Diba? So, nangyari ko na sa una na ang basic prayer natin na ginatulo sa atong sa tatay, nanay natin or sa sasilahan, dapat ipasone sa kabataan. No? Nga dapat, kaya may araw na dapat yung model prayer man si Lord Jesus Christ, araw man sa Biblia, no? Ang Our Father, diba? Who art in heaven, no? Ginagsugod na sa worship, no? Ginahambal niya nga, o Diyos nga, amay. No, ginaworship, tatang gina-adore, tatang gina-palangga, tatang. No, tapos anong next, no? No, ginagaan kita pattern ni Lord Jesus Christ, how to pray dapat ginapasod sa kabataan. Nga, huwi, ikaw magpangadi ka, dapat, amukin ang una, kagadaan nga, opening sa aton nga, pagpapangamuyo. Dahil kagawa mong mapananuho ka na dapat mangayon ikaw sa pasaylo sa imong mga shortcomings, mga sala, mga tanan-tanan-tanan-ura. No, so, amun na, and then, ihambal na ito, and this specific kita sa ato na pasalamatan, this specific kita sa ato ng mga needs. No, kaya dapat pinapanguyuan na kaya paragod ng Diyos na siyempre, mabalaan ni Lord nga, okay, sige, kabalo na naman ko na before me hambal, pero isisinambalo na, ilalataon-tana na yung motive, di ba? Kahit iba yung dadali, ang motivo na daw, ang muna ninambal ni Lord nga, I will look, or I will search your heart, kung ang imo motive sa imo ginapangayo-ayo, kahit kung malain, then I will not grant it, pero kung ayo, I will grant it, di ba? So, muna na puso,
1: kana namigit, di ba, Coach? Coach, may dugan ako sa party sa sports ko sa mabuli sa sports na Coach Mataata. Ang sports ko, kapuling ng Coach Richard sa mental toughness sa kabataan. So, you're learning to lose. At, yung kapatidiyan, hindi na get to do doon sa atong kapatidiyan, how to bounce back mo. So, overcome adversity, first in the mind, positive and then negative. As well, kay it's all the mind ko siya, battle the mind ko siya, kung pigaw lang ang mental, why ka mental toughness ko, ma-overcome siya, kung may iba na dito anxiety, depression ka, kung bilang subuko ka, suicide, amun na siya, kung pigaw ng mind mo, amun na ang matwa sa mind ko, si Matika Coach, kaya dito ang puro ng feed, feeding the mind, words, mind ko, psychological, so ka-apektuhan siya, natin mind, so ang sports ka pulling, mental toughness, and then, ang mga ko sa Pina, it helps build them discipline. Putante, kaya ko sa disiplina, coach. Nag-teamwork, mag-uman. So, they learn how to listen and help others to win. So, in life pa niya, they learn how to help others. Mamati, mati, isa sa mga way to is communication. Isa sa mga, huwag ka kapalulog na yung imong mga bata. Wala kilala sa financial or ano, kilala nila lang yung imong presensya. So, una sa sumulong kung isa ka factor ni Coach, so ang presence sa kinikanan, ang communication ni Coach sa kinikanan sa ilang kabataan, importante, hindi mabaliwan siyang material na bagay possessions, so importante din ang presensya at ang communication at transparency sa itong kabataan, importante din nga.
0: Alright. Alright, Coach, ato na next question is, muni Coach, ang since na-mention na kayo na about discipline or a while ago, ang disiplina pala magkasugod sa diin? Sa sports, sa school, or sa balay?
1: So, sa akin, Coach, yun po, tandigin niya po ang primary, tandigin niya po sa balay niya, foundation sa balay din. Kaya dami na lang gila ang kita as coaches. Kay dirak niya sugod, ito mo dirak. Kay, siyempre, ang oras niya spend time sa sports niya is the most is 3 hours kit, pero ang mostly hours kit spend sa kabataan niya sa balay niya mo. Coach, pero may mga situation ng isa coach niya, ang maning ang coach kay isa mas may mga coaches pa na mas gusto ng kabataan niya, gap daw mas ano pa sa mga coaches nila compared sa sila parents. Pero ang nakikita ko kaya at yung guru is lack of communication na sa parents, guru sa ilang kabataan. Guro mo na siya kung siya nakikita ng problema. So, sa ako na yan, it starts with the home niya, coach.
0: Alright, no? So, it's a katugid, no? Honestly, coach, no? Wala lagi tayo, ikalain, no? Sa ating pag-disciplina. Tigong kisa ako, tigong kisa ako, pag masakit siya, kaya hindi siya. Hinahambal sa iya. Okay. Nga, ano ba masakit? Karoon ang hambal sa totoo, 5 days, kulang katubig. Tika si Sinang Sala. O, that means wala lang ko lang ang katubig sa kaya na kinakulang sa sasakyan. O, kung hindi na painom sa sasakyan, o, teammate mo. Na, so, mo na po, ang isusunod ko, ang kasugod.
1: Di ba, boss? From small things to ano, okay, sa gamay lang si Tina, kung hindi nila ma sa gamay si Tina, hindi nila manuti ang mas more kung sa dako ang mga bagay nila. So, may point at saka yun yung mga point nga in every sila aspect sila ng buhay starts with discipline. Kagagawin ka start niya sa Manila. Gagawin siya. Ang mga nilang manugigid. Kita as coaches siya. Ano na natin yan? Kung saan daw lang pag-up na sila, lalo secondary lang ta. Pero ang primary manager is ang hugid sa disiplina.
0: Alright. Sa tatungkit ko, Coach, next question. Ano yung matlag mo mga kapatos na mga bata subog? Ano yung mahina? Doso. Nga po sa
1: kapo. Yung sa akon is lack of ano po siya, lack of activity. Para sa akin naman siya, lack of indoor outdoor activity. Why exercise? Wala lagi bilis sa ilang bad muscles nila, wala lagi yun. So, pungko lang ba? Wala sa sinurahon. So, kakakitag niya siya, po siya inner being. So, ang especially na pagkita ng ano siya, ang analisis mo na rampant ng influence sa social media, gabigid, lack influence sa social media. Kaya tingnan nung nila, ang mga sa bago, is on the mind, kung anong mapilit sa mind nila, down to their inner being, ang muna ng outcome mo. Kasi, kung tatawag nila ito, ang force mga, ang mga controls ang inyong mind, ang muna ng resulta. Duta lang na, doon yung influence po siya, may mga kita, kasi mga feeling, mapost na feeling, depressed or feeling anxiety, man doon ito, may mga kapataan, makarelate na, siyempre, drama sila makling. So, kung siya, ang mga ito, yung importante nga niya, coach, at kung ang kulang lang ng communication sa parents, so, kailangan lang niya, as parents, everyday niya, every, i-check din kapabataan, sa story ako din kapabataan, kaya kay, white yung balos mo, pataas mo, yung nabalang QOK, yung happy ka pa, may high sa cellphone, or something, pero, white yung balos, hindi nilalagay mo, hindi nilalagay ang need, or hindi o so, isa ka factor kung wala sports ang mga coach.
0: Toto kay Kito. Ang mga coach ang mag-ulit ng sports.
1: Yeah.
0: Kaya mas isang muna ka coach na wala sa sports sa iba niya kababaan. Iba ka sa Stroman. Kay Kito na sa sa wala na gadget, hindi ka lalagsay. Hindi ka lalagsay. Ay, hindi mo dorm na kababay.
1: Dahil hilog niya na
0: ako. Oo. Kaya lang, sa mga nakakaroon, masasin ko, gatambay lang sila. Pero ang nakakabala ko, gagalala sa sagwa, gagalala sa sagwa. Wala lang sila, hindi ba lang sa sport. Pero kung may patakoy niya, hindi nga patakoy.
1: Gagalala niya. Just yan, may connection, may communication. So,
0: ang muna siya. Sa mga nakakaroon, slow mo siya ang universe.
1: Kasi sa mga tao,
0: gawing kidi yeah. Na tuwon sina no sige no te kita ate ka sa supporting world amo na ni coach na sa tuwon kung nga rin kasi sila lang invite sila na tuwon na mag-join sa tuwon nga program sa tuwon na sa tuwon ni coach sa tuwon team training oh kaya hindi na coach ang mga walang wala sa supporting hindi na kaalala tuwon sa kami may support sila.
1: Oh, hindi may sports yung coach. Nakukin na bagay siya. Nakukin na lalaki ng hulig sa mga kabataan na gusto mag-join nga wala na nila. So, amo na ang opportunity ka gagawin ng hulig sila, coach.
0: Alright. Tsaka to ka kay coach. Tsaka to ka kay coach. Coach, last question na natin. So, coach, pwede mong hulig pala kung ang parents nila isi-share sa ilang mga lalabal ipa halang sa Biblia para sa kabataan.
1: Yes, coach. Agree ko na yan po siya kay biblical na siya yung coach mo. May adverse to show. Biblical na siya yung coach yung coach kay ang si Lord Yakapalo niya siyang makatabo bala sa mga sitwasyon. So, may share lang ang verse coach sa Deuteronomy 6 chapter 6 verse 6 to 7 basta ako lang coach and you must commit yourselves wholeheartedly to these commands that I am giving you today. Repeat them again and again to your children. Talk about them when you are at home and when you are on the road, when you are going to bed and when you are getting up. So, gabi niya yung inklaro niya si Lord niya commanding niya na i-repeat niya sa itong kabataan kung anong inambal niya sa imo ang i-repeat niya kung anong iambal niya sa inuusin mo about faith, about mga biblical words i-share niya sa kabataan niya. So, ano siya internet should be actively and constantly passed down to our children. Ang mga nang kumama sa Ginoo, so, biblical niya, lagyan niya, kaya kabalang Ginoo, yan, importante niya ang communication, talagang ang faith malagay sa kabataan. So, everyday nga mayo, everyday integration, yung spiritual teaching happens naturally through daily routines, not just formal or isolated moments. Daily niya, mayo, ginambalik ka lang sa Biblia po, sitting at home for sa family meals and rest time. So, sabuso sa family meals, sabuso may alak pa mga gagaon na. Estudyo siya sa kapatid, gagaon na, gadget pa. Hindi na lang normal. So, coach, nakakapas si Bayan Bayan lang, basi siya picturean pag ulurong magkataon ulurong. Dinner time, mga magagami may mga hashtag, dinner time. So, hindi na lang normal. So, gagat, yatin din para itulong sa mga tao, pero wala lang sa sadyana, i-gadget niya ito. So, hindi niya normal, coach. Aralan niya sa ginagaling ni Lord niya, sitting at yung family meals and rest time should be an hour of communication, kagag installing sa imong mga faith, kagag sharing the word of God sa imong kapataan. So, aralan mo, kaya alam na Lord, lalakad mo sa mga kapataan mo, travel, daily walks, tuluyan mo about share the word of God sa imong bata. Bisikan na lang mga basic na lang siya, mga one verse lang. So, bisikan na higda ka, bedtime reflections before going to bed, mapraying mo sa kapataan mo, together, praying for your children everyday, pangayuan, pangayuan ng mga kapataan mo, bisikan ka tulog sila, pangayuan, bisikan daw, kay kabalo si Lord ng kapataan, is prone to attack siya sa enemy mo. The lies of the enemy, ang anunusin mo, nila-attacking mo sa enemy, is ang kabataan na kay prone sila. And that is through the social media. Ang way ang social media, ginagawa ways ng enemy para attacking ang kabataan. So kung hindi guarded, hindi grounded sa word of God ang kabataan, so ano yung problema? Mag-attack ko, coach. So ano siya? So sa amin last is rising up, since nagbugtaw at nagpatag morning routines and starting the day, it must be start with the word of God, start with prayer, and naman kung gabi, it ends with prayer, devotional. So amin na importante, alalik ko sa amin, hindi ko mamalala yung Lord ng ating install din ang word of God sa kababaan. Amin na importante, ang word of God sa ating kababaan. So we must act as a parents, isusundo nila yun, ipatpatpatigo nila yung mga sa ginong ino, wala lang kumanda, wala lang excuses sa ato.
0: Coach, nakakagigit ang isyo mo, Coach. I believe na takoy na kabagay na mabatian sa ating mga ating listeners na ang pag-share kagaling isang mayang balita halin kay Lord Jesus Christ. No, hindi lang yung one time, big time, Coach. Hindi lang taga-Domingo. Coach, ubra na sa pastor ko, Coach. Ubra na doon sa pastor.
1: Wala mo nang basa sa Bible na pastor lang naman ba? Araw na dito. Kumanda niya siya sa basa na nila lang siya sa Deuteronomy 6, chapter 66 to 7. Kalalo ka, wala nang basa ang ginoo sa atin.
0: Diba sa Perez? Coach, basi ang pastor lang naman may sala. Basi si Father lang naman may sala. Father, hindi mo na yabalang ubra. Hindi ay yamon ubra. Manapot siyang problema, Coach, no? Kung ang imong ginikanan, no? Kulang sa paghibalo sang balaan na kasulatan. Ako, Coach, sorry, Gid, pero kung may maigo, kagawa yung tanamimo, ay di amon na maturan. Kaya isubo ang ginaangin na scroll, Coach, hindi ang Biblia, eh. Lahat ang ginaskroll.
1: Yes.
0: Oo. Tiyo mo na, Coach, nga dapat, no, being kita being a parent, no, again, no, ang teaching ni Lord nga ang pagpamabuhi sa Kristuhan, ginakabuhi, hindi niya yan yung oras sa pare, yan yung oras sa pastor, no. Ang teaching ni Lord ginakabuhi, tapos kita ginakabuhi natin, sakto na, Coach, again, no, gamitin ko ang word na ginagamit ni Coach Maki, ginapass on natin sa kabataan. Pero, Coach, sa dimension mo nga verse sa Deuteronomy, no, magiging command ni Lord, dugaan ko, Coach, sa modern times. Yeah. If you notice, Coach, though, kung i-general mo pahapuson mo nga mas may chilihan sa kabataan, ang gwa, Coach, do good habits siya. Ayaw na yung mag-dire kay Coach Chapon. Kaysa sa hinirasyon sa sports, sa silahan, magiging habit dapat eh. Need sa kababataan natin, good habits. So, hindi ni Coach, no, ibutang talalagin sa modern times, dapat i-teach sila natin sa good habits, which is in me, no? Sa pagbugtaw nila, dapat they will start the day with the prayer. Now, along the way, ang muna ginamay sa akon man, anak, hindi ka mamamuyo sa panyaga, lalang sa panyapon. Kung natubang na lang sa pagkaon, nagsang grasya, mga muyo, kung wala, disgrasya, may kagamadi, hindi na yung pwede. Kanda ko sa iya, singko anak, ang pagpapamuyo, constant gain. So, in short, sa tanan ng bagay, pamamuyo ka, hindi ka lang yung mapabot mo sa klase, mamamuyo ka, kahit ikaw ka pamamuyo ka mo, pero papuli mo si Mumbay, wala na, nalipatan naman. Ay, kasi sa silahan na mamuno kami mapray, kay before and after sa klase, mamamuyugit, ara kami sa Catholic school. Hindi na niya pwede, yung muna nangyabak ko siya, nga once wala ka na sa silahan, ang habit sa pagpapamuyo sa silahan, dalgon mo na, no, pagpapamuyo ka pero wala malain, hindi ra. No, kagang namin, na because ang kaistorya mo, kagang communicate mo si Lord Jesus Christ. So you start the day with the prayer, no? And then, ang muna nabal mo, Coach, nga kunara na sa bedtime, mga didi ka man, and then being a parent, pagkatulog ang bata mo, ginalay hands mo na, pangadian mo, kagang imo asawa, hindi lang ato bata, Coach, kung isa pa pati asawa, tanyatake man. Di ba, Coach? Yes, ang muna na, Coach, ang muna na nabal ni Coach BJ, tatalo, hindi tamayad, so dapat, hugot kita, as a unit and really starts anti-work sa balay. No? Sa pagpamadikid niya, coach, grabe gid. Kaya ba by the end of the day, makipot ka lang, coach, nga ganyan salbar ka ni Lord Jesus Christ? No, makipot ka mo, grabe ka ba, Lord ba? Abi ko, masudala na kang kakawatan, may nakawatan na nakatako ang tupad na mo sa security guard. O di mo siya nalabot sa imo, kaya ang security guard na nakalabot sa iya. So in short, giproteksyonan ka ni Lord, gigamit niya ang security guard kay ilang mga ginaubra mo na magsikyong. O te karoon kayo masulod siya sa balay mo, nadakpan sa security guard. O buti, gigamit ni Lord nga kamuya ang pamilya, hindi kamuya, tulong kamuya maayo kami sa security guard kita. Diba? So may gamiton ko yung mga tao nga muna ng ilaubra to secure the premises. No, so ako na ako sa kapisa, wala mo nang inabang ko mo, lay down your worries kay Lord, kay si Lord kabalo niya mangitas ng tao nga mabulig sa imo to prevent ang malaki nilang intensyon. Tsaka to, coach?
1: Ang prayer of the Lord is ang word of God again. Ang muna nga, ito ng weapon eh. Ang muna nga, ito niya armas. Sa mga kumanan ng Lord is ang ano na si Lord yung makakuminik. Gagabi na ganyan nga pibilis ng mga pray ka sa Ginoo. Hey Lord, it's a great blessing yung pibili yung mga pray sa siya. Kaya kung mapray niya ang Ginoo, mamatay na siya. So, ako na i-impart din na sa atong kapataan, kagag madalala nila sa amunang mga kos habit, kagag ang routine nila sa lalaw-lalaw kos mga nguyo, hindi mga kapataan, hindi kong pito ilalaw, kundi sila lang mga nguyo. So, hindi na dapat i-install, i-impart din sa kapataan ka, ang good habits, and that is praying every morning, kagag before bedtime. So, nasa po sa mga na.
0: Coach, last na lang po, i-share ko lang yung ari sa Bible. In Ephesians 6.11, no? The six pieces of armor, no? Kaya kinatake ng atong kabataan. So, may ari din, no? No? Ang six pieces of armor, the belt of truth. Knowing God's truth helps you see past lies and keeps your life stable, no? So, ang mga sanguna ng mga binuting, wala na naya because no? Naisilihan mo mag-well knowledge ikaw nga ang mga paso ging patawad na ito ni Lord. No? That is why si Lord nagpataltal sa ano gani? Sa una, because para masave kita. So, nasave na na kita. No? That ang ari pag-ibi. The breastplate of righteousness. God's goodness protects your heart from guilt and shame. No? Insakto na, no? Kaya klaro, git, no? Shoes of peace, sharing the good news gives you steady footing and calm in a storm. Which is, I agree, ako nalagay ko sa Bible na i-share ka sa atong kababataan. Arang na sa tupad. No, tulokbon na lang na, no, gahulit na sa iyong matulog. Hindi mo pa mahambalan. Sobra-sobra naman na yakots. No? Di ba? Hindi na arang na sa tupad mo ginahimas mo na nalagay bata mo. Hindi mo siya may-masyaran. Hindi mo pagbudlay naman na yakots, no? Kaya nagambal pag itinitin the shield of faith. Trust in God blocks doubts and fears. This is correct, no? Ang pagsalig sa Diyos, wala kaya pagduwa-duwa, pero wala kaya may ginakadlokan. Kaya nga, kapalo kita rin kita sa side ni Lord. Di ba? Helmet of salvation. Knowing you belong to God protects your mind from confusion. So hindi na naman ma-confuse. Wala ka sa Diyos ngayon. Si Lord Jesus Christ lang. Di ba?
1: Yes.
0: Oh, wala lang na niya. Kaglas is the sword of the Spirit. The word of God is your tool to fight back against wrong. This is true, no? And I agree. Wala lang na kakilala na niya. Muna bala, wala lang na kakilala na niya pagduwa-duwa. Kaya arang na sa balaan niya sulatan na wala ka may dampigan, wala ka may ibang nakatuan, kundi dirala lang ito. Kaya ang Diyos may sabat sa tanang kabagay sa atong pagpapabuhi.
1: Para sila rooted man sa word, kagandis sila maging mabakot sila bila. Kaya mo nila lang yung amo ni kalawo, armor of God. So, amo nila nila na sa kabataan, subong is the word of God did sa inyong generation, Coach.
0: Okay. Coach, no, Coach, maki, salamat yun sa imong thoughts, salamat sa imong pag-share sa imong nabalan about sa Bible, and of course, being a tatay, being a coach, no? Kaya amo na coach, no, kasubo lang sa panahon nga mabatian mo, nga may kapaniro, may kapanguli, pero coach, amo na coach sa ato ng mga avid listeners, takugin nga bagay. No, hindi lang yan kilala ng gigi ang sports, no? May partly ang sports may arang gigi dya kumbaga, blaya, way of helping your kids. But nami gigi kung mas lapit kita kay Lord Jesus Christ, no? Sa tanan ng babagay. Oh, so, muna na lang nga, mga abyan, ang ato na share, no? So, coach, before kita magatakop sa susunod hapon, any message ko sa mga nagkapati na ginikanan ng coaches.
1: Well, ang sauna na importante gid as parents and as coaches, we must impart gid good values sa kabataan and communication gid, open communication gid 24/7 sa kabataan. Itubong nowadays, huwag tatabalo ng tabo sa kabataan, ginapatol, ginagoon na with battle sila kabuhi. So we must open na lang communication sa pagkumusta ko din sila kay kag-amo na i-intigin sila i-impart din ang puso sa Ginoo pag-intigin ang prayer i-prayer kag-devotional din sa word of God din sa kabataan sa mga generasyon. Amo na nga be open na communication, share the word of God sila, kag-teach din ang good values din.
0: Sa mga taga-DYBS at sa mga utod, salamat sa inyong pag-manage, no, sa among episode, no, sa Puso Lakas Sports sa Pinas. Kagsalamat gid, no, sa DXKI sa pag-air every Wednesday alas 3 sa hapon. Sa sunod, kita na lang naman kita, ang inyong host, Puso Tata Bilanghel. Maayong hapon, God bless you everyone.
2: Puso at ang lakas, sports sa Pinas, sa pakikipagtulungan ng Fellowship of Coaches and Athletes, Athletes in Action, at ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
3: Nagkakasalamat kita sa Ginoo ay padayon na ginagamit ang Radyo TYBS Ministry. Again, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code na makita sa pinned post sa ating Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag tapugid na bulik sa pagpadayon sa pagwali sa punong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tutugtog ang tanan, mga kapatid.

0: simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Jesucristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE-FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMRAM, Missions Radio, Legazpi City, Albay, Care 104.3 DWAY-FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK-FM, Radio Capibilising.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugo ng bayanan. Bacolod City, 1233 DYES-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Ganilan. Sa Coronel City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahing papawid na naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

I guess it's true what my friends say.

0: siguro hindi na. Mukhang labing yata ang Diyos at hindi niya napakinggan ang aking mga dalangin. Hindi totoo yan, pa.
1: Eh, bakit na niya ang mamatay si Itay? May sakit pa lang siya. Araw-araw, gabi-gabi ang pagtaop sa kanya. Bakit hindi niya ako siya pakinggan?
0: Sa narinig lahat ng Diyos ang panalangin mo. Siguro, kaya siya iniwan ng Panginoon ay ayaw niya mahirapan pangitay mo sa kanyang kalagayan. At marahil yun ang katugunan niya sa iyong mga dalangin. Alam ng Panginoon ang nararapat at ang mabubuti. Dapat lang na magtiwala tayo sa kanyang mga kalooban na hindi niya tayo babayaan.
1: Sakit kasi ako sa pagkamatay ni Itay. Saan ang naunawaan na naman ako?
0: Nauunawaan kita, at higit kang nauunawaan ng Panginoon.
2: Ini ang 12.3 Radyo DYDS, ang matamis na tiyos ng kaluwasan. Singwentay singko na, ngagapalayak sa kapaturan sa maayong balita ni Jesu Cristo, tutok ang tanan, mga kabatid.

0: Conectado. Napanungan at prinsipyo mula kay Jesucristo. Conectado.
1: Mga kapatid, magandang linggo. Nasa maganda tayo ngayon dahil po isang muli sa loob ng 30 minutes. Dito po sa ating programa Konektado. Dito po sa 702 DZS Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radyo TV at member po tayo ng KBB, ang kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po ito po si Pastor Jay Banzuelo. At sa atin din po sa serve kay God, we have to give our best. And never ever forget na atin din paglalago spiritually. It entails tayo may lalago sa handa, character, at siyempre mga ka-apekto na maganda sa atin din mga relationships. So yan po ang ating reminder every Sunday morning. So ang atin nung talakayan, itong buwan ng August is about peace. At kagaya po ng ating review itong past episodes po natin, ang discussion natin noon ay Jehovah Shalom. The Lord is our peace. Yan po ay bibigay ng courage, pagkakaroon ng completeness at soundness even in the midst of chaos or difficulty. You will have this peace if God is with you. No? So yun po ay napakahalaga. Then we talked about yung peace that Jesus will leave. Diba? Sabi niya, peace I give to you, my peace I leave with you. So ano ba yung kapayapaan niya? So pinakita ko natin sa possibility na reference. Hindi lang po sa kanya yung presence, pagbibigay ng encouragement and inspiration. Andun din po na nung siya ay humarap sa mga pagsubok at sabi nga din sa tukso, ay pinakita niya nung nagdudulot na tayo po hindi mayinig sa mga okasyon na ito. Instead, through the peace given to us by God, mananalig tayo. So in his time of anguish, bago ang kanyang crucifixion, ang sabi doon, he prayed more earnestly. At doon po, natugunan niya ang nilalain ng mga para sa kanya. At nung siya naman ay tinukso sa Matthew chapter 4, ang kanyang pamamaraan para hindi po maligalig ng kaaway ay laging nire-refer 3 times, no? From verses 1 to 11 in Matthew 4, it is written. So lagi siyang bumabalik sa scripture. So yun po ay nagdulot sa atin ng kapantagan at kapayapaan in times of temptation and even anguish. So yun ang ating binibigyang pansin ay isama doon sa Sermon on the Mount. Yun nga pong being a peacemaker. Sabi natin, ito ay halaw sa Matthew 5:9 na kasama ko ng kabuuan sa teaching na tinatawag na Beatitudes. Sabi ko sa inyo, yung word na Beatus na pinanggalingan marahil ng Beatitudes is the blessed ones. No, so, yung mga pinapala. At yun nga, paano ba tayo mabibigyan ng pabaroon ng Panginoon? Ito sa pagtugon ng kanyang mga nilalayon para sa atin. At ang sabi dito sa chapter 5:9 in Matthew, blessed are the peacemakers for they will be called children of God. So ang sabi natin, ang mundo punong-puno ng conflict at ang agitation sobrang taas ngayon, hindi lang locally, internationally. Kung mapapansin ninyo, ang mga tao po ay masyadong tensyonado. Hindi lang po sa mga circumstances. Somehow, no? Mapapansin ninyo, pati yung mga trends sa social media, kaya ito sa sports, politics, lahat na lang ng pwedeng opinionan, may kita din yung toxicity ng interaction. Well, yung iba sinasabi, ano lang naman yan, nag-express ng emotions. Well, yes, that's one thing. Pero pagka may kita mo, bibibasa mo yung mga interaction minsan, no, yung mga comments, hindi mo maintindihan kung saan nagagaling, hindi mo malunok, sabi ka. At sabi ko, grabe, pag ito na nababasa mo every day, at may constancy, talagang ikaw rin will be drawn into it. At syempre yung emotions mo ay hindi naman po ganun ka-stable. Di ba? Maapektuhan siya. So, kaya mapapansin ninyo ang conflict, ang taas. No? At dito nga, pinakita sa atin, may pamamaraan ng Panginoon in order to somehow diffuse yung escalating conflict at mga negative interactions, and that is by focusing on becoming peacemakers as intended by God. So, ang kailangan natin ay mga tao na hahanap ng paraan that instead of us building walls and attacking one another, how can we look for bridges that sila yung mga pwedeng they will stand in the gap, no? Yung mamamagitan para matulungan ang mga tao na una na ay hindi pa nailalapit ang mga buhay sa Diyos. No, yun yung una. Pag pinag-uusapan yung peacemakers dito, mapapansin po ninyo kinoko na nila yung preaching in Jesus dun sa sinulat din ni Apostle Paul sa kanyang mga epistles about Jesus being the mediator. Siya yung naging daan para magkaroon ng kapayapaan ang relasyon ng tao at ng Diyos. No, forgiveness, mercy ng Diyos and His compassion we will receive, but the need for us to come to Him. So, very important na magkaroon ng reconciliation through Christ. And of course, hindi naman inaalis din dito yung reconciliation between conflicted parties. No? So, talagang pag nagkakaroon ng nagiwaan, inugusan ng Panginoon, magkaroon ng pag-inam. Gusto rin naman natin yan. Hindi mga naging cliche na ano ba ang sinasagot ng mga beauty titleists. World peace, no? pero how do we go there? How do we experience it? No? Napakahalaga that we understand. Hindi lang yung gagawin yung iba. It's also something we're being challenged to do. Commitment din eh, na tayo po ay makagawa ng kapamaraan sa kapayapaan. So, yun po ay napaka-importante. So, sabi ni Billy Graham, to be a peacemaker, you must know the peace giver. Mahirap po kasing magkaroon ng konsepto ng kapayapaan na pagtawagin natin ay godly. Yun ang kapayapaan ang pinag-uusapan dito sa lupa. Iba eh, diba? Dito, pagka you pounce on your enemy, pag nandominate ng segregate mo yan, but sometimes ang nangyayari is basically attack. Diba? Ganun ang nangyayari. We dominate yan ang mga style. Pero dito, iba yung teaching ni Jesus. Dito rin sa atin sa mundo, kapayapaan somehow is sometimes focused only on material things. Pagka na-provide ang material needs, ay nakakaroon ka ng kapayapaan. Wala lang mga sama that we are given a sense of, sabihin nga natin, comfort when provisions are given. Pero you have to realize, not everything is solved by money. Diba? Sinyo yung pera, ugat na naman. Lahat na nga. Yung pagmamahal sa salabi, ugat na lahat na kasamaan. At yung agitating element pa yan. So, ang maganda is that we discover ano ba itong nilalayon ng Panginoon. Well, ang pagkakabanggit ni Billy Graham that we have to know the peacemaker is that our lives will truly not only relate with God, pero siya ay constantly ating kinasalamuha sa atin mong pag-isip, kalooban at mga decision at aksyon gagawin. Kasi prone tayo sa actions and reactions that we commonly see na parang normative or commonplace dito sa mundo. Pero ang mainam is that we basically see ano naman yung instructions, patterns, and structure given by Jesus. Now, this is a sermon on the mount. It was spoken by Jesus on the mount in Galilee at ang kanyang siguro listeners first and foremost ang kanyang mga disciples and then of course yung large crowd. At ito rin siguro ang pamamaraan ng Panginoon to filter. Sa dami ng tao sumusunod, iba-iba ang motive, iba-iba yung dahilan. Pero gusto nyo hindi namin kung susunod ka, kinakailangan. Pumasok ka dyan sa kategorya ng pagiging alagad or disciple and how do you do that? No? So nalagay siya ng mga panunod na isa na doon ay pagiging peacemaker. Bakit yan important? Kasi baka minsan ang tingin natin din sa pananampalataya ay utility. O kaya sumusunod kay Jesus is because meron lang gusto makuha ng benefit like being fed, seeing or witnessing a spectacle or miracle, crowd, mentality, sumasama, kagandaming gumagawa, nandigayang ko na lang din. No? But he wants to have an authentic na disposition and conviction coming from the individual yung relate sa kanya at tutugunan yung kanyang mga sinasabi. That's how we are proven to be his follower. So, yan po. And of course, yung usage ng tinatawag nating sermon ng Panginoon is it becomes a guide para sa tatlong bagay, at least yung Christian ethics, yung ano yung morals natin, tama at mali, katanggap-tanggap hindi sa Panginoon, sinaan ng Panginoon Jesus. And we have to agree with that standard. Second, yung character natin. Very important that we have a character governed by God sa submissive sa authority niya, led by His Spirit, then it bears the fruit, no? Na ginugusto na ng Panginoon. And that's how you see your character growing. at pangalaman ng guro, susunod na yung pattern of the flood ni Jesus when he came here on earth. Diba yung Christ-likeness, kabahagi yun at ating hinahabol sa ating maturity or sanctification. And the third is behavior, paano tayo mag-interact? Paano natin dinengage ang mundong ating ginagalawan? Paano tayo nakisalamuhan sa mga tao, sa mga ating mga ginagawa? Yan ay napakahalaga. So, lahat ng yan ay kabahagi doon sa saklaw o sakop ng mga hamon ng Panginoon. Now, ang pagiging peacemaker, kahapon sinimula na natin, sabi natin, this is something active. In contrast to something passive. Bakit daw? A peacemaker actively steps into conflict to build bridges. Hindi ka mapapasok doon para lang magpabida. At of course, when you go into a situation, you have to consider praying for it, being prepared also. Dahil ikaw ay gusto mo mag-instrumento ng Panginoon para sa kayapan at pagtutulay ng mga saling nga natin yung sitwasyon, medyo tension na ito, o kaya ay mayroon malaking gawak. Whether ito ay family structure, societal structure, napakahalaga yung peacemaking. Hindi man tayo perfect, pero napakahalaga din ano ba yung ating malinaw na purpose at role sa ating interaction sa mga tao. At dito nga, yun ang isa sa mga bagay na gusto ng Panginoon na we consciously to becoming peacemakers. So unlike a passive peacemaker, a peacemaker just avoids trouble. Madali kasing manood na lang, di ba? Bahala sila dyan. Dahil ang mangyayari, sometimes it's a form of cynicism. Ang tingin natin nila lang ang mapag-asin. But somebody has to actively do something. Yung proactive stance is important. Para nakakaroon po na kahit na trickles pa lang yan for the moment, pero mag-snowball din in the end. Na may kita po natin na yung maliit na galawan sumusunod sa kalawag ng Diyos. Magigayin ang ground niya, nagkakaroon ng momentum. Magaling sa marami na yung mga apekto ng positivity. May gustong may influence siya na gumawa nito. Pero yun nga, to be a peacemaker, you have to be active, you know, in the defense of the weak. Of course, ang manunod na compliance with the will of God. Tingnan mo sa James 3.18, ito yung magiging role ng peacemaker. And those who are peacemakers will plant the seeds of peace and reap a harvest of righteousness. Kasi yung manggalit, madali yan, manginis, manira, magmanipula, lahat po na yan ay bunga na ng malis sa tingnan natin. At yung brokenness ng tao talaga, maraming extent. At masasabi nga natin, hindi po exempt dyan ang kahit nagbawasan ng bago sa bago na dami mga characters na pinapakita ng Panginoon. Ano yung mga nangyari? Hindi niya sinasabi yung masasama na babasa na natin ng popehe natin. Meron doon mga character studies na pinapakita sa atin. Ayan, bago mong gagawin yan. May disfavor ang Panginoon sa ganyan yung dalaw. Di ba? May teachings din ng Panginoon. Kung naalala niyo yung mga a year or so ago, pinag-usapan natin yung 10 sins of the tongue. Di ba? Mayroon mga lying tongue, may cursing tongue, may talebearer, may gossiping tongue, ang dami. At lahat ng yun ay nagtatanim ng seed of conflict and seed of anger. Kaya delikado. Pero dito, ang gusto ng pagkakitanim natin ay seeds of peace. Yung katapira ng maayos. Yung mga bagay na mapapanatag sa sitwasyon. At yun nga, magawa yung justisya. May ayos yung broken. At siyempre, hindi pwede mawala doon. May magaganap yung kalooban ng Panginoon. So that we can reap a harvest of righteousness. Yung second is the word of reconciliation. It means bringing hostile parties together, offering forgiveness and showing mercy. Loving forgiveness is a very beautiful word. Pero hindi yung madaling gawin. Pero dahil ito mismo yung tinuro ng Panginoon at modelo niya. Kaya ako nalalapit ulit ang matugunayan ng tao sa Diyos kahit na-offend natin siya is because the Lord forgave. At hindi lang siya nag-forgive. Yung invitation for us to come to Him. Yung pagtanggap. Dahil napaka-importante. We have to also take the initiative and respond to Him na tayo mang inalok, inanayan, ay umumugnay din sa Kanya. But for that to happen, somebody forgave. No? At syempre, yung word of mercy, minsan, nakalala lamang ka. pero yung awa, yung kabag, teaches you to somehow show din na yung pangunawa, understanding, kindness, and goodness, fruit of the Spirit. Ulitin ko, madadaling sabihin ito mga ito, hindi ganun madadaling gawin. Pero tatanggapin natin yung buhay ka ng Panginoon, ito yung gagana sa ikaayos, di ba? E magtanim ka ng biningin na hindi maganda, tagatihan, o kaya ang siraan. Tingnan mo mangyayari, hindi po na ng alagang makakolapse. Pero pag tinignan yung teaching ng Panginoon, ito yung nakakatulong sa pagbuo ng relationships, nakakatulong sa pag-strengthen ng mga social structures, di ba? So very important, no? So sa Ephesians 2:14, ito yung magandang sinulat ni Paul. For he himself is our peace, referring to Christ, no? Who has made the two groups one, and has destroyed the barrier, the dividing wall of hostility. So sa pagkakaisa at pagkaayos, ang Panginoon Jesus Cristo ang susi. And of course, we have to be reconciled to Him, and we will help others be reconciled to God. And of course, yung enmity naman tao sa tao, there has to be a means for us becoming God's mga peace instruments para papangyari din yung reconciliation, ay kabahagi ng peacemaking. And syempre, itinatawag na spiritual peace. Mahirap akong ibigay ang isang bagay kung ikaw mismo ay hindi mo pa na-resolve yung conflict within. Kaya in Christian theology, it reflects sharing the message of peace with God through Jesus Christ. No? So, ang mahalaga ay maintindihan mo muna ito. Ikaw mismo na yung ugnayan sa Diyos may sa ayos. Yung mga issues na napakaisipan as it moves towards sinful thoughts, yung galaw ng puso that it basically has, yung tinatawag na natin parang na-overwhelm na negative emotions, motives that have devious and dubious na mga intention towards others, malinis mo yun. Kaya do not conform any longer to the patterns of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to know what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. So talagang yun, mahalaga yun eh, di ba? Yung spiritual peace ay may panggagalingan. At ang gusto ng Panginoon, maganda muna sa atin that we can transmit it to others. Sa 2 Corinthians 5:18-20, ito naman ang mamabasa natin. And all this is from God, who has reconciled us to Himself through Christ, and has given us the ministry of reconciliation. So we are ambassadors for Christ, as if God were appealing through us. We implore you on behalf of Christ, be reconciled to God. So, si Paul ang sumulat nito. At siya mismo na i-reconcile ang buhay sa Panginoon. And now he's being used by the Lord to challenge others to reconcile themselves to the Lord as well. He's making the effort tayo rin. As we are reconciled with Christ, and then the time of responsibility to bring others to Christ. Yun yung idea na seeking and saving the lost. I-reconcile sila sa Panginoon. So, napakahalaga, maintindihan na natin sa peacemaking yan po ang mga world. Natatandaan natin, meron sinabi ang Panginoon, the peace that He will give is not like what the world gives. Bakit? May nakita akong ilang bagay sa internet, yung sa peacemaker. Ay, no? Bay, mahiling manood ng mga yung mga lima comics na ginawa ng pelikula lang. Yung peacemaker na character eh. Sobrang violent and puro hostility at ang paniniwala niya mapapayapa lang sa paglalakad eh. Kaya niya yung pinanatay na grabe ka ako yun. Sa iba ko nakakatakot naman yung i-imit o kina-transmit na signal nito. No? At siyempre, dahil nga something na inanimate and ginawa ng movie, sikat yung artista, people tend to migrate towards that and think na ito, okay, some people just become educated by what they watch and hear. Pero, huwag sana na doon. Basahin natin sa salita ng Panginoon yun, yung totoong kapayapaan na nagsasaayos. Eh meron din nga yan, di ba? Sinunod ng panahon. Alam niyo yung Hope Peacemaker na ginagamit siya sa law enforcement before. Kasi dati yung gunjural ng gun battles, no? Kaya naging sikat yung revolver na yun. Pero, again, it's with violence, eh. But the teaching of Christ is a different kind of peace. Mas mahirap siya, eh. Pero yun yung kapayapaan, talagang kapayapaan. Hindi ito yung pagpapa-escalate ng conflict and thinking by dominating tapos na, hindi may gumagalit. eh, yung kaya walang katapusan kaguluhan sa mundo, balikan eh, di ba? So figure it out. Maganda yung binabanggit ng Panginoon, the kind of peace that He gives. Now, sabi ni Francis Quarles, blessedness is promised to the peacemaker, not to the conqueror. Once again, blessedness is promised to the peacemaker, not to the conqueror. So, ang idea is that ang gusto ng Panginoon, yung makagagawa ng kapamanan sa ikaayos ng conflict. At hindi yung tinatalo lang yung iba. O kaya ay nagpapalawig lang ng influence ng teritoryo. Hindi ganun eh. Ang habol ng Panginoon is how to conquer conflicts in Europe. Kung gusto na natin gamitin itong quote na ito. So, ang gusto na natin tingnan, number one, active action. A peacemaker does not just stay quiet or avoid fights. They work hard to fix broken relationships and stop arguments. Hindi sila nakikipag-away, pero gumagawa sila ng paraan para yung mga nag-away ay matulungan sa resolutions. Another is being part of God's family. You know? People who bring peace show the love of God. The verse says God calls them His children. Kasi those who represent God are people who are members of His family. Di ba? At kung may mga ng pamilya niya, hindi mo lalala yung label. Lalala mo rin yung pamumuhay. So, very important. Since ang ating Panginoon ay nagpakita ng forgiveness, compassion, and yun yung nagtuturo about peace, yung biblical peace, yun din ang sana manifest sa ating buhay. And syempre, granting inner peace. Now, true peace starts inside a person's own heart and home before it can spread out to the world. So, dito muna sa micro settings. Ito muna na buhay natin. Yung mga taong immediately sa sasaklawan natin. And then, pwede tayong gagamitin ng Panginoon. Palaki ng palaki ang ating magiging circle of influence. Pero kailangan matutunan muna natin from the heart. Reconcile to God. Reconcile to fellow men. And then, of course, yun nga, how we can be used by God as His effective instruments. So, very important. So, how do we live it out? Yung challenge ng teachings ng Panginoon. It's not something that you just listen to. Ito yung mga bagay na gusto ng Panginoon at i-practice. So, let me recommend three things. Kung gusto niyo pong maging tagapamagitan, listen well. Try to understand other people instead of fighting back. Makikinig ka muna. Sabi nga nila, the art of listening is essential para ikaw ay talaga makaka-breakthrough at makaka-communicate at makaka-abot sa kalagayan ng ibang tao. Second, show kindness. Mayroon klase ng conduct and behavior na kailangan in order for you to be able to really reach out, no? And touch a person's heart. Kasi sabi, before you touch a hand, you have to touch a heart first. Diba? Para lang forgive others and let go of pride. So, very important. Kasi pagka-pride na nandiyan, well, madaling sumuko at the same time, madaling mag-retaliate. Yan yan. Pero yung forgiveness involves humility and that is what Christ has shown. So, yung forgiveness, mercy and compassion, yung being a peacemaker involves humility. And then, build bridges. Help people find common ground when they disagree. So, paano tayo makakatulong para magkaroon ng sabi nga na pagkakasundo yung mga nagkakaroon ng iwanan. Hindi ito madali. It may take a short period of time or a long, long period of time. Kasi may mga patawagan, generational conflicts, nagsimula pa sa lolo-lola, lalala ng mga anak, hanggang sa ina po. Meron naman dahil na harbor ng bitterness. Hindi pa at peace kasi kahit wala na sa hindi na buhay yung kanilang kinaiinisan. Yung galit at yung po na nandun pa. So sometimes when they interact with other people, that is what comes out. Kahit tapos na yung chapter dun sa ibang tao na nanakit, o kaya nakaka-conflict nila. Bawang-bawang pa. Kaya minsan sa interaction naman sa iba, yan, it spills out. No? At yun, kailangan maintindihan natin that really, there is a need for us to be touched by God and understand our role to build bridges. And so let's conclude, sabi ni Eleanor Roosevelt, It is not enough to talk about peace. One must believe in it. And it is not enough to believe in it. One must work at it. So, yan po ang ating conclusion for our third week na pag-aaral about peace. Blessed are the peacemakers, for they shall be known as God's children. So, nawa ito po ay ma-apply natin sa ating buhay. Paalala po na ng ating program sa bawat pangangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao. Ang salita ng Diyos, laging konektado.
0: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado!

0: study of Hebrews by looking at the remainder of chapter 4 and on through chapter 7. We have a website, groundworkonline.com. Visit it. Share what Groundwork means to you and give us ideas for future Groundwork programs.
1: Groundwork is a listener-supported program produced by Reframed Ministries. Visit ReframedMinistries.org for more information and find more resources to encourage your faith. We're your hosts, Daryl Lane and Scott Jose. Our senior producer is Corey J.
2: Feeling bloated na parang hindi ka natanawan?
3: Subukan ang masustansyang brown rice. Mas nakakabusog kumpara sa white rice. Kaya kontrolado ang pagtaas ng timbang.
2: Ang brown rice ay kagagana sa fiber, vitamins, minerals, at antioxidants.
4: This is the responsible Facebook page for more information.
5: Kadalasan ang tatanungan ng tao, bakit ba hinahayaan pa ba ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mababagin at mapapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoo siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Hob 23, talatang 10, ngunit batiin ng Diyos ang aking pawatakpang kahit nasubukin niya ako'y parang gintong lalanday. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangailan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahon ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin at magdalan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid ko nulubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyo ikabubuti. Ito'y mga plano magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
6: Ini ang 12.3 Radyo UIBS, ang matamis na tiyo sang kaluwasan. Sinuwentay singko na, ngayon ka palayas ang kamaturan sa maayong balita ni Yesu Cristo, tutok ang tanan mga kapatid.
7: Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin.

0: Alis na sa bawat naisin mo na isang kasamaan ay mayroong tutulong at hindi sa ngayon. Bagamat sa isang palabas mo lamang yun ang panood, ay maaari din yung mangyari sa totoong buhay. Tatlong bihasang sundalo ang pinadala sa isang mapanganib na misyon. Kailangan nilang patayin ang isang tao na may ituturing nila ng Diablo noong ikalawang dimang pandaigdig dahil sa dahis niyang kasamaan. Nagtagumpay sila sa kanilang ginawa at handa na silang bumalik sa kanilang pinuno upang magulat. Subalit nung nakita na isa sa kanilang laki ng halaga na ibigay sa sino mang makapagtuturo sa sasarili ay nagbago ang isis ng isa. Nagtagumpay man sila sa kanilang misyon ay masasabi pa rin na sila ay bigo dahil hindi na nakabalik ng buhay ang tatlo. Hindi man kasama sa grupo ng mga Israelita si Sanballat at Tobias ay hindi sila sumang-ayo sa ginawa nila ni Nehemias. Ganito po ang ilalas sa tagal na kanilang sinabi na naitala sa Nehemias Kabanata 4, unang talata hanggang katlo. Nabalitaan ni Sanballat na aling tinatayong niya ng muog. Nagalit ko at tinuya kami sa harapan ng kanyang kasama at tubo ng Samaria. Sinabi ito, ano kaya ang iisip ng kababagawa ng mga Hudyo ito? Itayo muli ang Jerusalem sa pamamagitan ng kanilang handog at gawin yon ng maghapon, akala nila ay mapupukan nila ang mga nasunog at turo ng mga baso na doon. Sa sabi niya ay nagsasabi si Tobias na umilita. Ano mang klaseng buog ang gagawin ng mga Hudyo ito? Pihong marataan lamang ng mga asubat ay guguna. Tunghayan po natin ang minisahayan na dito sa aklat ng Nehemias sa Kabanatang 4, unang talata hanggang 23. Ito ay ahad sa ating Pastor Rufino de la Pere, dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
1: Ito po ang inyong kaibigan at pastor sa aking papawid, Rufino de la Pere, ang mag-aatid po sa inyo ng pag-aaral at pagbubulay sa oras na ito. Natapos po natin sa nakaraang pag-aaral ang lahat ng mga pintuan na ginawa ng mga Hudyo sa pagdiri ng Jerusalem. 10 pintuan sa Jerusalem ang ating napag-aralan. 10 pintuan na mayroong mahalagang kahulugan sa ating buhay espiritual. Ang 10 pintuan na sumasagisag sa mga ginawa ng ating Panginoong Jesucristo at 10 pintuan tungkol sa mga bagay na maaari pa rin niyang gawin sa hinaharap. Mga kaibigan, walang hanggan ang maaaring gawin ng ating Panginoong Diyos. Hindi maaaring ilagay sa isang bote at sabihin ito lamang ang kanyang maaaring gawin. O kaya isulat sa kapirasong papel ang lahat ng mga bagay na magagawa ng Panginoon. Nangusap siya sa pamamagitan ng mga pintuan tungkol sa kanyang kamatayan, tungkol sa kanyang mabuting balita at tungkol sa kanyang sarili bilang tubig ng buhay at marami pang iba. Kung kaya niyang mangusap ilang daang taon bago siya pumarito sa lupa upang isakatuparan ang kanyang kalooban, ano pa kaya ngayon? Ang malaking sagabal lamang sa ating pakikipag-ugnayan sa Panginoon ay ang ating sarili at sa iba't ibang paniniwala tungkol sa kanya. Minsan ay mayroong pa akong narinig na mga aral na nagsabing hindi maaaring mangusap ang Panginoon sa akin sa ganitong lugar o sa ganitong pamamaraan. Kaibigan, maaaring sabihin na makapangyarihan ng Panginoon kung sabihin natin na mayroon ng bagay ang hindi niya kayang gawin. Alalahanin po natin siya ang lumikha ng lahat ng bagay dito sa San Sinokob. Kasama ka na at ako sa kanyang mga nilikha. Sa buhay ni Nehemias, nakita niya na maraming maaaring magawa kapag ang lahat ay nagkakaisa at sama-samang gumagawa. Bawat familia, lipi, uri ng tao at iba pa ay nagsasama-sama upang matapos ang kanilang simulang gawin. Itinayo na nina Zerubbabel at Isra ang templo, sumasagisag sa pagsamba ng mga tao sa tunay na Diyos. Ngayon ay itinayo naman nila ang pader ng Jerusalem na sumasagisag naman sa kanilang pagkakaisa at lakas. Kung meron lamang sana tayong ganitong uri ng pagkakaisa ngayon, marahil ay marami tayong magagawa. Subalit ang pinakamalaking hadlang na kailangan nating mapagtagumpayan upang magkaroon tayo ng pagkakaisa ay ang ating mga makasariling hangarin. Muli nating balikan ang mga pangyayari sa aklat ng Nehemias. Sa mga nakaraang kabanata, nakita po natin si Nehemias na isang mahusay na tao at gumagamit siya ng mga natatanging pamamaraan upang mailagay sa ayos ang pader ng Jerusalem. Sa ating paglilibot sa buong Jerusalem, nakita po natin ang mga bahagi ng pader na kailangan nilang ayusin at ang mga taong gumawa ng mga bahagi iyon. Sa kabanata na ating tutunghayan sa oras na ito, ay makikita po natin na nakakalahati na nila ang pader ng Jerusalem. Nabigo ang mga kaaway na sirain ang hangarin ng maudyo sa pamamagitan ng kanilang mga panghamak. Kung kaya't sa pagkakataong ito, ay ibang pamamaraan naman ang kanilang ginawa upang hadlangan ang gawain. Magsimula po tayo ng ating pag-aaral sa oras na ito sa aklat ng Nehemias, Kabanatang 4, unang talata na ganito po ang nasusulat. Nang mabalitaan ni Sanbalat na aming itinayo ang pader, siya'y nagalit, labis na puot at kanyang tinuya ang mga Hudyo. Hindi napatigil ng kanilang mga halakhak at mga pangungutya ang gawain sa halip ay nagpatuloy pa ito. Kung kaya't gagamitin naman nila ngayon ang panghahamak sa mga Hudyo, tinuyan nila lahat ang kanilang mga ginagawa. Sa ikalawang talata, ganito po naman ang sinasabi. At kanyang sinabi sa harapan ng kanyang mga kapatid at ng hukbo ng Samaria, anong ginagawa nitong mahihina ng Hudyo? Ibabalik ba nila ang mga bagay? Mag-aalay ba sila? Makakatapos ba sila ng isang araw? Kanila bang bubuhayin ang mga bato mula sa bunto ng basura, bagaman nasunog na ang mga iyon? Ang mga tanong na ito ay tungkol sa ginagawa ng mga Hudyo. Tinanong niya ang tungkol sa mga bagay na kaya nilang gawin. Ito ang mga tanong na tinatanong din ng mga Hudyo sa kanilang sarili. Marahil ay nasa isipan din ng mga Hudyo kung kaya ba nilang gawin ang mga gawain iyon o kung kaya nilang tapusin ang kanilang sinimulan. Ang panuluya ang isa sa mga sandata na ginagamit ng kaaway upang masiraan ng loob ang mga anak ng Diyos. Ito rin marahil ang nararanasan mo ngayon, kaibigan. Maring walang tao na nanuluya sa iyo, subalit sa iyong loob ay tila hindi mo na kaya ang iyong mga ginagawa para sa Panginoon. Kaibigan, ito ay pamamaraan ng kaaway. Pansinin natin ang mga sumusunod na pangyayari na ganito po ang sinasabi sa ikatlong talata ng ikaapat na kabanata sa aklat ng Nehemias. Si Tobias na amunita ay nasa tabi niya at sinabi niya, kapag alimang asong ligaw ay umakyat roon, ibabagsak nito ang kanilang batong pader. Sumagot din ng mga panunuyang pananalita si Tobias na amunita. Sa kanyang panunulsol sa mga sinabi ni Sanbalat, sinubukan pa niyang magpatawa upang ipakita na nakahihiyang ginagawa ng mga Hudyo. Ang isang asong ligaw ay masyadong magaan ang kanyang mga paa at kapag ito ay naglalakad, ay walang ganong bakas ang kanyang naiwan. At ito ang paninirang sinabi ni Tobias na ang ginagawa ng mga Hudyo ay napakahina na kahit na ang isang hayop na magaan at mahina ay kayang patumbahin ang mga pader. Marahil ay nakita rin nila ang uri ng mga magagawa sa pader. Sila ay mga tagagawa ng pamamo at tagalilok ng ginto. Ang iba ay kababaihan. Kung kaya't ganun na lamang ang panlalait na inabot nila mula sa kanilang mga kaaway. Hindi madali ang magtrabaho sa ganitong kalagayan. Pansinin po natin kung ano ang gagawin ni Nehemias. Ang madalas na gawin niya ay ang dumulog sa Panginoon at manalangin. Ganito po ang sinasabi sa ikaapat at ikalimang talata. Pakinggan mo, O aming Diyos, sapagkat kami ay hinahamak at ibalik mo ang kanilang pangalipusta sa kanilang sarili ulo at ibigay mo sila sa isang lupain upang pagnanakawan na do'y mabihag sila. Huwag pagtakpan ang kanilang kasalanan at huwag mong pabihin ang kanilang pagkakasala sa harapan mo sapagkat kanilang ginalit ka sa harapan ng mga manggagawa. Ang mga taong ito na nais hadlaman ang pagpapatayo ng pader ay kalaban ng Diyos at gayon din ng mga Hudyo. Ang panalangin ito ni Nehemias ay isang panalangin sa ilalim ng kautusan. Sa ilalim ng kautusan, ang mga Hudyo ay merong karapatan na humingi ng isang matuwid na katarungan. Karapatan lamang nila na kailangan nila ng matuwid at ganap na katarungan sa mga kasamaang ginagawa ng mga kaaway. At gagawin ito ng Diyos. Tandaan po ninyo na ang Diyos natin ay hindi nagbabago at makatarungan ng Diyos. Gayunpaman, binaligtad ng Panginoon ang kautosan ito sa bagong tipan. Inyutos sa atin na huwag gantihan ng masama ang masama. Malinaw na sinasabi sa aklat ng Efeso, sa Kabanatang 4, talatang 32 ang ganito. At maging mabait kayo sa isa't isa, mga mamahabagin, mapagpatawad sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Sa aklat naman ng mga taga-Roma, Kabanatang 12, talatang 19, ay ganito po naman ang sinabi ni Apostol Pablo. Mga minamahal, huwag ninyong ipaghihiganti ang inyong mga sarili, kundi ipaubaya iyon sa galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Merong mga bagay na kailangang ipagkatiwala natin sa Panginoon, upang maihayag at maipakita natin ang tunay na buhay ng isang anak ng Diyos. Meron din namang ibang bagay na sa aking palagay kailangan din natin ituwid. Malinaw na sinabi sa banal na kasulatan na kailangan nating pagsabihan ang namamalinang landas. Makikita natin na sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto na kailangan nilang ayusin sa loob ng simbahan ang mga bagay na mali. Mababasa din po natin ang sinabi niya kay Timoteo sa kanyang ikalawang sulat kay Timoteo sa Kabanatang 4, talatang 2, ganito. Ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahonan at sa digkapanahonan. Magtiwala ka, manaway ka, mangaral ka ng buong may pagtitiyaga at pagtuturo. Ito ang karapatan at kalayaan ng mga anak ng Diyos. Ito rin ang ating mga sandata labas sa kamalian sa loob ng ating mga simbahan. Kailangan gamitin ang mga ito, hindi naman sa ibang tao, subalit gayon din naman sa atin. Sa lahat ng kabuktutan sa ating mga tahanan, merong mga panahon na kailangan nating gamitin ang mga bagay na ito sa ating mga simbahan. Merong mga tao na para sa kanila ay hindi nila kailangan pakinggan ang mga pangaral na laban sa kanilang mga ginagawa. Marami sa mga taga-pangaral ngayon ang tanging ang mga pangako lamang ng Diyos ang ipinahayag. Tanging ang pagpapayaman at kagalingan ng mga karamdaman ang kanilang sinisigaw. Wala silang sinasabi tungkol sa pagsisisi ng kasalanan at pamumuhay na may kabanalan. Ganito ba ang nasusulat sa aklat ng Hebreo, Kabanatang 12, talatang 14? Magpakabanal kayo at sikaping makasundo ang lahat ng tao sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamuhay ng ganito. Sa ilalim ng mga kautosan ni Moises, maaaring ipanalangin ng mga Hudyo ang katarungan laban sa kanilang mga kaaway. Kailangan nating tandaan na ang mga kaaway ng mga tao ng Diyos ay kaaway din sila ng Diyos. Gayunpaman, ang buhay ng mga mananampalataya ay hindi lamang sa pamamagitan ng panalangin. Ito ay isang paglalakbay na puno ng pakikipagbaka. Pansinin po natin kung ano ang ginawa ng mga tao na gumagawa sa pader. Basahin po natin ang sinasabi sa ika-anim na talata. Kaya't aming itinayo ang pader at ito ay napagdugtong-dugtong hanggang sa kalahati ng taas niyon. Sapagkat ang taong bayan ay may isang pag-iisip sa paggawa. Hindi pinansin ni Nehemias ang panunuyan ng kanyang mga kaaway. Sa halip, siya ay nagpatuloy na nanalangin sa Diyos habang patuloy ang pagtatayo ng pader. Kaya naman, napagtagumpayan ni Nehemias at ng mga tao ang panunuya at panlilibak ng mga kaaway. Sa ikapitong talata, ganito po ang sinasabi. Ngunit nang mabalitaan ni Sanballat, Tobias, ng mga taga-Arabia, mga Amonita at ng mga Asdodita, nagpatuloy ang pagkukunin ng mga pader ng Jerusalem at ang mga sira ay nagsisimulang masarahan. Sila'y galit na galit. Nang makita ng mga kaaway na walang mang nangyayari sa kanilang mga ginagawa laban sa mga Hudyo, ay gumawa sila ng ibang pamamaraan. At sa mga pagkakataong ito, ay galit na galit sila. Sa talatang 8 ay ganito po naman ang sinasabi. Silang lahat ay magkakasamang nagbalak na puntahan at labanan ang Jerusalem at gumawa ng kaguluhan doon. Kami ay nananalangin sa aming Diyos at naglalagay ng bantay laban sa kanila sa araw at gabi. Makikita po natin na ang panalangin ang naging tanging sandata ni Nehemias. Ang kanyang paninindigan sa panahon ito ay magbantay at manalangin. Isang mabuting pamamaraan na samantalang nagbabantay ay sinasabayan ng panalangin. Madalas nating maririnig ngayon ang mga pananalitang ipanalangin natin yan. Marahil, kayo may nasasabi ninyo ang pananalitang ito. Ang nais kong malaman ay ano ang inyong ginagawa pagkatapos ninyong manalangin. Marami ngayon ang mabuti lamang sa kanilang mga pagsasalita, ngunit kulang sa gawa. Maaari na masanang ganito ang ginawa ni Nehemias sa mga pagkakataon ito. Maaari niyang sabihin na nagtiwala ako sa Diyos, subalit wala naman siyang ginagawa. Ngunit hindi ganito ang naging pamamaraan ni Nehemias. Pagkatapos niyang manalangin, ay pinagbantay niya ang mga tao. Hindi lamang sa labas ang kanilang suliranin, meron din silang mga suliranin sa loob. Sa ikasampung talata ng ikaapat na kabanata sa aklat ni Nehemias ay ganito po ang sinasabi. Ngunit sinabi ng Huda, ang lakas ng mga tagapasan ay nauubos at marami pang basura. Hindi kami makagagawa sa pader. Ito ang panahon na kailangan nilang mag-ingat sapagkat mas malakas ang pagkilos ng demonyo sa loob. Ang pinakamalaking sandata ni Satanas laban sa mga tao ng Diyos ay ang paninira ng loob. Sa talatang 11:12 ay ganito po ang sinasabi. At sinabi ng aming mga kalaban, hindi nila malalaman o makikita hanggang sa kami ay makarating sa gitna nila at patayin sila at patigilin ang gawain. Nang dumating ang mga Hudyo na naninira ang kasama nila, sinabi nila sa amin ng 10 ulit. Mula sa lahat ng mga lugar na kanilang tinitirahan, sila ay aahon laban sa atin. Sinamantala ng mga kaaway ang panlulupay-pay ng mga Hudyo. Binalak nilang salakayin na hindi sila napapansin. At alam ba ninyo kung ano ang ginawa ni Nehemias nang malaman niya ang binabalak ng kanilang mga kaaway? Basahin po natin ang talatang 13. Kaya sa mga pinakamababang bahagi ng pagitan ng likuran ng pader sa mga bukas na dako, aking inilagay ang mga tao ayon sa kanilang mga angkan, nahawa ang kanilang tabak, mga sibat at ang kanilang mga pana. Inilagay niya ang mga tao kung saan may pagtatanggol nila ang kanilang mga pamilya, sapagkat kung malayo ang isang tao sa kanyang pamilya habang siya ay gumagawa, walang kapayapaan sa kanyang kaisipan. Kung kaya't pinalapit niya ang mga tao sa kanilang mga pamilya habang sila ay nagtatayo ng pader, inilagay siya doon ni Nehemias at pagkatapos ay binigyan sila ng mga sandata. Sa 14 ay ganito po naman ang sinasabi. Ako'y tumingin, tumayo at sinabi sa mga maharlika at sa mga pinuno at sa iba pang taong bayan, huwag kayong matakot sa kanila. Inyong alalahanin ng Panginoon na dakila at kasindak-sindak at ipaglaban ninyo ang inyong mga kapatid, ang inyong mga anak na lalaki at babae, ang inyong mga asawa at ang inyong mga tahanan.
2: Isa sa pinakamagandang isipin natin bilang mga mananampalataya ay hindi tayo nakikipaglaban na nag-iisa. Kasama natin ang Diyos. Sa talatang 15 ng ikaapat na kabanata sa aklat ni Nehemias ay ganito po ang sinasabi. Nang mabalitaan ng aming mga kaaway na iyon ay nalalaman namin at binigo ng Diyos ang kanilang balak, kaming lahat ay nagbalik sa pader, bawat isa sa kanyang gawain. Ang mga Hudyo ay nagbalik na sa kanilang mga gawain. Ang mga kaaway ay tumigil na rin sapagkat nalalaman nila na hindi nila kayang sirain ang loob ng mga Hudyo. Matalino si Nehemias. Marami siyang pamamaraan sa paggawa. Sana ay meron ding mga ganitong mga tao sa ating mga tahanan at sa ating mga simbahan. Sa talatang 16:17, ganito po ang sinasabi. Mula ng araw na iyon, kalahati sa aking mga lingkod ay gumawa sa pagtatayo at ang kalahati ay humawak ng mga sibat, mga kalasag, mga pana at mga baluti, at ang mga pinuno ay nasa likuran ng buong sambahayan ng Huda na gumagawa sa pader. Yung mga nagpapasan, ang bawat isa'y gumagawa sa pamamagitan ng isang kamay habang isa naman ay may hawak na sandata. Napakainam ng ganitong larawan. Dala nila ang kanilang gamit sa pagtatrabaho sa isang kamay at ang dalalaman sa kabilang kamay ay sandata sa pakikipagdigma. Ganito rin sana ang mga Kristiyano ngayon. Naniniwala ako na sa paglago ng ating kaugnay sa Panginoon ay kailangan din natin na ipagtanggol ang ating mga pananampalataya. Hindi magiging matatag ang ating pananampalataya kung hindi natin ito babantayan at ipagtatanggol. Sinabi ni Apostol Pablo, makipagbaka kayo, nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka para sa aking pananampalataya. Sa talatang 18-20 ay ganito po naman ang sinasabi. Bawat isa sa mga manggagawa ay may kanya-kanyang tabak na nakasukbit sa kanilang tagiliran habang gumagawa. Ang lalaking nagpapatunog ng trompeta ay katabi ko. Sinabi ko sa mga maharlika at mga pinuno at sa iba pang taong bayan, ang gawain ay malaki at malawak ang nasasaklaw at tayo hiwa-hiwalay sa pader, malayo sa isa't isa. Sa lugar kung iyong marinig ang tunog ng trompeta, magsama-sama tayo roon, ang Diyos ay lalaban para sa atin. Sinabi ni Nehemias sa kanila na siya ang magbabantay at kapag narinig nila ang tunog ng trompeta, ay kailangan nilang puntahan kung saan nila narinig ito upang sabay-sabay nilang harapin ang mga kaaway. Sa talatang 21 ay ganito po naman ang sinasabi. Kaya't gumawa kami sa gawain at kalahati sa kanila ay naghawak ng mga sibat mula sa pagbubukang liwayway hanggang sa lumitaw ang bituin. Ibinigay ng bawat isa ang kanilang mga makakaya para sa gawain ng Diyos. Hindi nila binibilang kung kaano nakatagal ang kanilang paglilingkod, basta't ibinigay nila lahat ng kanilang mga kakayanan. Sa talatang 23 ng ikaapat na kabanata sa aklat ni Nehemias ay ganito po naman ang sinasabi. Kaya't maging tao ni ang aking mga kapatid, ang aking mga lingkod at ang mga lalaking bantay na sumusunod sa akin ay walang naghubad sa amin ng aming mga suot. Bawat isa'y iningatan ng kanyang sandata sa kanyang kamay. Sa ating buhay bilang mga mananampalataya, dapat ay walang huwang ang kasalanan sa ating buhay, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ipinasusuot sa atin ni Apostol Pablo ang mga kasuotan espiritual na nasusulat sa aklat ng Epesos. Kailangan ay palagi tayong handa sa pagdating ng kaaway at handa rin tayo sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Ang pagiging tanda sa lahat ng pagkakataon ang magliligtas sa atin laban sa mga kaaway. Kung ikaw ay wala pang suot na baluti na panlaban sa masamang gawa ni Satanas, kaibigan, lumapit ka sa Panginoon sa sandaling ito at bibigyan ka niya ng kapangyarihan upang mapagtagumpayan mo ang kaaway. Lumapit ka lamang sa kanya at hindi kanya pababayaan. Pagpalain mo ng Panginoong Diyos
1: ang ating pagbubulay at pag-aaral sa oras na ito. Tayo po ay manalangin. Sa oras na ito, Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyo. Panginoon, dalangin po namin na kami po ay iyong gabayan at palakasin upang mapagtagumpayan namin ang lahat ng mga bagay hanggang sa muli mong pagbabalik. Salamat, Panginoong Diyos, sapagkat sagana ka sa mga pagpapala na nagbibigay sa amin ng kalakasan. Dakila Ama, sa oras na ito, idinadalangin ko ang bawat mga kaibigan, mga kapatid, na nakikinig na ng iyong mga salita. Bigyan mo po sila ng sapat na pangunawa at gayon ng pagtitiwala upang ganap nilang makita, Panginoon Diyos, ang pag-asa ng buhay ay walang iba kundi ikaw. Magpapalain mo, Panginoon Diyos, ang bawat isang na nakikinig na ng iyong salita sa oras na ito, sangayon po sa kanilang mga pangangailangan at kalagayan. Kami po'y umasa at nananalig na ito yung tutunin sapagkat ang lahat po'y dinadalangin at kinililing sa banal na pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. Amen.
3: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station at EBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@fbbc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Jesucristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Katotohanan hindi nagbabago, napapanahong pag-aaral, prinsipyong gabay, tanglaw sa landas ng buhay.

0: Sama-sama po natin pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
1: Ang tayo naghahanap ng kaligayahan. Ang buko po ng Ecclesiastes sa Bible ay nabigay kay King Solomon ng mga experiences para hanapin po ang happiness under the sun. Yung phrase na under the sun simply means that Solomon was trying to find happiness here on earth, under the sun, apart from God. So, sabihin po natin ang manap ng ibang paraan na tulad po ni Solomon. Sinubukan niya ang lahat ng mga bagay and found inadequate in pursuit of happiness. Unang-una niyang sinubukan ang luxury, ang kayamanan. Nanap niya ito sa pamamagitan ng mga bagay pangmaterial. Pwede siyang mag-purchase, bumili ng anong possession, hoping na masatisfy ang kanyang kagutuman sa pagganap po ng kaligayahan at ang kanyang puso ay nananatiling malungkot. Pinuno niya ang kanyang sisidan ng maraming kayamanan. Ang kanyang wealth po ay sobrang dami, ang kanyang palasyo ay sobrang ganda, at ang kanyang sambayanan ay napakalaki. Kung gusto niya magtayo ng sambagay, kaya niya magtayo. Pag may gusto siyang gawin, ginagawa niya. Ito yung mababasa natin sa Ecclesiastes chapter 2 verse 4-11. Any man could have found permanent pleasure in material things. Ito po ay King Solomon na siyang naganap sa mga bagay na ito at merong kakayanan. At ng mga bagay na ito ay nagpasaya kay Solomon. Yung kanyang kulang sa kanyang puso ay napunuan ba? Sabi sa Ecclesiastes chapter 2 verse 11. Then I looked on all the works that my hand had wrought, and behold, all was vanity and vexation of spirit. Yung kanyang kaligayahan, kasiyahan, hindi ko nahanap sa mga kayamanan at mga bagay material. Pangalawa, hinanap niya ito sa karunungan. Nung na-discover ni Solomon ang prosperity o kayamanan na hindi na pagbibigay ng kapayapaan ng isip, naghanap na naman siya ng isang bagay na pwede magpuno at makamit ang kaligayahan. He gave himself to acquiring yung mga knowledge, hoping na sa kanyang pagiging matalino ay magkakaroon siya ng kapayapaan at kaligayahan. Mababasa na natin ito sa Ecclesiastes chapter 1 verse 17-18. Careful study of the book of Proverbs na nabibili dito kung gaano katalino itong si Solomon. Alam niya ang natural environment of the beast of the field. He understood the nature of the flight of the bird in the air. Alam niya rin yung customs ng mga isda sa karagatan. Solomon burned the midnight oil. He drank deeply from the well of knowledge. But even this never brought peace and happiness. Yung formal academic education ay talala na naman pong napakinabangan. Pero po, hindi ito makapagbibigil talaga ng tunay na kaligayahan. Pangatlo, hinahanap niya ito pamamagitan ng pag-inom ng maraming alak. After discovering that luxury and learning hindi makasatisfy sa kanyang deeper needs of the soul, sinubukan niyang magpakalasin. Iisip niya na ang mga alak ay nakakapagbigay sa kanya ng sagot sa kanyang mga problema. Sabi sa Proverbs 20 verse 1, "One is a mocker, and a strong meaning is a saying, and whosoever is deceived thereby is not wise." So, liquor, alak, hindi makapagbigay ng permanenteng satisfaction. Solomon also tried glass, pero hindi nakapagbigay ng kaligayahan. He married 700 women and 300 concubines. Pero hindi ito nabigay sa kanya ng kaligayahan. Pero nung si Solomon ay turned to the Lord to find happiness and peace, ay hindi nahanap niya sa lahat ng meron siya. Bakit hindi natin susubukan na lumapit sa Panginoon upang mahanap natin talaga ang tunay na kaligayahan? Ito po si Pastor Mel Roman sa bawat pagkakataon maglilingkod ng natatapat sa Panginoon.
2: Ang katotohanan ng nagpapalaya, ipahayag, ipagtanggol, ipamuhay. Ang katotohanan ng nagpapalaya kasama si Pastor Eric Cortez.
3: Sa ating nakaraang episode, nakita natin kung bakit may mga nagkakamali ng akala na libingan lang daw ang impyerno. Sa lumang tipan kasi, ay ginamit ang salitang Sheol at isa sa mga gamit ng salitang Sheol sa lumang tipan ay libingan. Ngunit, hindi naman ay kakaila na isa pa sa gamit ng salitang Sheol ay daigdig ng mga patay. Depende kasi sa pagkakagamit ng salita sa context ang magiging kahulugan nito. Tandaan natin na sa lumang tipan, ang Sheol ay tumutukoy din sa lugar sa kabilang buhay kung saan kapwa na pupunta ang mga matuwid at ang mga hindi matuwid. Ayon kay Dr. Jesse Johnson ng The Master's Seminary, the Old Testament speaks of Sheol as the realm of the dead, and this includes both the saved and the lost. It is best to understand Sheol as the term for realm of the dead, where both righteous and unrighteous went when they died. So may pagkakataong tumutukoy ito sa libingan, may pagkakataong tumutukoy ito sa impyerno, at may pagkakataong tumutukoy ito sa daigdig ng mga patay kung saan napupunta pareho ang matuwid at ang hindi matuwid. Nang isamin ang Hebrew Old Testament sa Griego, ilang daang taon bago ipinanganak ang Panginoong Jesus, ginamit ang salitang Griego na hades upang isalin ang salitang Hebreo na Sheol. At pagdating sa bagong tipan, hindi katulad ng Sheol na pwedeng tumutukoy sa dako ng pagdurusa lang o sa kabuuan ng daigdig ng mga patay, pagdating sa bagong tipan, mas nakatutok na ang salitang hades sa dako ng pagdurusa kung saan napupunta ang mga hindi matuwid. Makikita ito sa talinhaga ng mayaman at si Lazaro. Ayon sa Luke chapter 16, verses 22 to 23, babasahin ko sa Ang Biblia 2001 edition, at nangyari, namatay ang mulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa kandungan ni Abraham sa paraiso. Namatay din naman ang mayaman at inilibing. At mula sa hades na kanyang pinagdurusaan, ay tumingala siya at nakita sa malayo si Abraham at si Lazaro sa kanyang kandungan. Pansinin na hindi maaring ipakahulugan na libingan lang ang tinutukoy na hades, sapagkat ang sabi ay nagdurusa sa hades ang mayaman. E kung libingan nito, dapat na nandun din si Lazaro. Tinawag pa nga ang hades sa verse 28 na dakong ito ng pagdurusa. Makikita pa sa talihaga na ang hades ay lugar na may apoy. Ayon sa verse 24, nakiusap ang mayaman kay Abraham, "Ama Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito." Pansinin din natin na ang katapat o kaparalel ng hades ay ang tinatawag na kandungan ni Abraham at ito pa yung tinatawag na paraiso. Ayon pa kay Dr. Johnson, Hades, Sheol, refer to the same place, but there is a noticeable difference in the way the Old Testament and the New Testament speak of Sheol or Hades. The Old Testament speaks of Sheol inclusively, and even the righteous dead descend there. The New Testament emphasis on Hades is a place of suffering and judgment. Makikita natin na bagamat may pakahulugan ang salitang Sheol na libingan sa lumang tipan, pagdating sa bagong tipan, hindi nataglay ng salitang Hades ang libingan. Ito ay tumutukoy na sa lugar ng pagdurusa sa apoy. Subalit kapansin-pansin na may isa pang ginagamit na salita sa bagong tipan patungkol sa impyerno. Ito ay ang salitang Gehenna. Gehenna. Ayon kay Dr. Johnson, Gehenna is the New Testament name for a valley outside of Jerusalem. In the Old Testament, that valley was called the Valley of Hinnom, and it is where the Israelites sacrificed their children to the pagan god Molech. By the time of Christ, that name was pronounced Gehenna, and it is said to be the place where trash and dead animals were burned. It was perpetually on fire, and thus Jesus uses it as an image of hell. Pagdating ng araw ng paghuhukom, iluluwa ng Hades ang mga kaluluwang andon at itatapon sila sa Gehenna. Ayon sa Revelation chapter 20 verses 13 to 15, at iniluan ng dagat ang mga patay na nasa kanya, at ibibigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila, at hinatulan ang bawat tao ayon sa kanilang mga gawa. Ang kamatayan at ang Hades ay tinapon sa lawa ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, ang lawa ng apoy. At ang sino mang hindi natagpuan ang nakasulat sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Ito ang huling hantungan ng mga hindi matuwid. Ayon pa sa Evangelical Dictionary of Biblical Theology, Gehenna is the standard term for hell in the New Testament. Related phrases include punishment of eternal fire, lake of fire, and judgment. Tandaan na ang mga hindi matuwid ay pupunta sa impyerno at tanging ang mga matuwid ang makakapiling ng Diyos. Ngunit ang problema, ayon sa Romans chapter 3 verses 10 to 11, walang matuwid, wala kahit isa, wala ni isang nakakaunawa, wala ni isang humahanap sa Diyos. E kung gayon, lahat tayo'y nakatakda na mapunta sa impyerno. E paano tayo magiging matuwid? Ayon sa verses 21 to 22, subalit ngayon ay pinahayag ang pagiging matuwid ng Diyos na hiwalay sa kautusan at pinatotohanan ng kautusan at ng mga propeta. Ang pagiging matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo sa lahat ng mga sumasampalataya. Kailangan nating manampalataya sa Panginoong Hesus bilang ating tagapagligtas upang tayo ay maging matuwid sa paningin ng Diyos. Magtiwala tayo sa Panginoong Hesus upang hindi tayo mapahamak, kundi magkaroon tayo ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. Ako si Pastor Eric Cortez na nagpapalalaya, ang katotohanan na nagpapalaya, katotohanan isinasagawa.

0: 骨髄よりも鋭く魂取れ、関節と骨髄の分かれ目さえも
1: 最初。Mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir.
2: For the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Pagbubulay.
3: Hebrews chapter 13, verse 8. Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Unchanging faith in a changing world. Yan po ang ating magiging pagbubulay ngayon. Araw-araw po, ang nakita po natin and observe natin ang mundo ay nagbabago, no? Ang mga bagay sa ating paligid ay nagbabago. Ang mga dating lugar na ang ating nakamulatan ay ganito ang ayos. Pero habang tayo ay umiedad, naiiba rin ang ayos to. Yung mga dati po na mga

Napakabilis magpalit ng mga technology, diba? So yung mga dating na puso noon ay mga outdated na ngayon. Nalalo ko sapagkat ako po isang batang 90s. Dati po para kami ay makapag-play ng music, portable, no? Ay kailangan namin may Walkman, may Discman, diba? Tapos para mo ma-play yung isang particular na song, halimbawa, gusto mo na ma-play agad yung pangatlong kanta, halimbawa sa cassette tape, kailangan mo nang i-forward, no? Or kung para makibib ka ng baterya, ginagamit po namin noon, yung cassette tape, yung isang butas ay ilalagay namin sa ballpen, at paikutin po namin yung cassette tape gamit yung aming mga ballpen. Pero ngayon po, isang click na lang, eh, pwede mo nang i-play kung ano yung gusto mong kantang madinig sa pinaka-oras na yun. So, ganun po kabilis magbago ang panahon. And even people, mga kapatid, ay nagbabago din, di ba? So, kaya po tayo bilang mga Christians, kailangan po meron tayong fearness, no? Kailangan po tayo ay merong unchanging faith. Sabi nga, doon sa Diyos na hindi naman nagbabago. Sapagkat ang Diyos po natin, kagaya ng ating pong verse na yun, Hebrews 13:8, ang ating Panginoon ay siyang Panginoon ng nakaraan, ng kasalukuyan, at magpakailanman. Ano nga po ba ang dapat po natin gawin? O ano nga po ba ang mga decisions na kailangan po personally ay pangawakan po natin upang tayo po bilang mga Christians ay manatiling unchanging, no? Sa nagbabagong panahon. When we say unchanging, hindi po ito yung kung ano yung faith mo before, no? Na ikaw ay isang baby Christian o bagong tagap, eh gano'n na lang. Hindi po yun. Pag sanay po unchanging faith, yung po bang fearness, yung steadfastness ng ating pong mga pananampalataya kahit na nagbabago ang mundo. Number one, tingnan po natin, tayo po ay magtiwala sa hindi nagbabagong Diyos. Trust the unchanging God. Sabi nga po sa Malakay 3:6, For I, the Lord, do not change. No, ang ating Panginoon ay hindi po nagbabago. Marami man po mga changes ang ma-experience natin. Pagbabago sa trabaho, pagbabago sa eskwelahan, pagbabago ng relationships, or even po pagbabago ng ating kalusugan. Alam niyo yan pong pagbabago ng kalusugan, talaga po pala lang pag-umilad kayo ay mararamdaman niyo na nagbabago po ang inyong kalusugan. Yung mga dati niyo pong ginagawa, na halimbawa, mabilis kayong makakit ng puno ng mangga, mabilis kayong makatakbo sa saan yung gustong tumakbo, no? Eh, po eh, andyan na yung mga factors kagaya ng pagkasakit ng tuhod, yung sumasakit na yung mga gout, trauma, di ba? So, nararamdaman niyo po na ang inyong kalusugan habang kayo po ay umiidad na nagbabago. Pero alam nyo mga kapatid, magbabago man po ang lahat ng yan, ang Diyos po natin ay nananatiling Diyos. Siya po ay hindi nagbabago. Kaya po napakaganda pong pangawakan nun kung paano po niyang pinagpala ang mga tao noong unang panahon. Gaya hindi pong pagpapala ang kaya bibili ng Diyos sa atin ngayon at kaya po niyang bigay sa mga susunod pang panahon. Kaya nga po, huwag tayong mag-alala, huwag tayong matakot, mananatili po tayong natitiwala sa hindi nagbabagong Diyos. At ang ating pong pananampalataya ay huwag po natin ibase sa mga trends or opinions ng kasalukuyan sapagkat ang ating Diyos ay mayroon pong mga pangako hindi nagbabago at yun po ang dapat po nating pagbasihan. Meron nga po akong isang quotation basa, sabi po yung ganito, when everything around me is unstable, God is my solid rock. Kung ang mga bagay daw sa ating paligid ay unstable, sabihin ni nagbabago, ang ating pong Diyos ang ating solid rock. No? Kumbaga siya po yung ating firm foundation. Kaya mga kapatid, nagbabago man ang mundo, nagbabago man ang mga presyo ng bilihin, nagbabago man ang mga cost of living, eh magtiwala po tayo doon sa Diyos na hindi nagbabago na mapapala sa atin kahit ano paman. Number two po, piliin natin maging faithful araw-araw. Piliin po natin maging tapat araw-araw, no? Choose to be faithful every day. Sabi nga po sa 1 Corinthians chapter 4, verse 2, it is required that those who have been given a trust must prove faithful. Pag sinabi po natin faithful, no? Being faithful doesn't mean being perfect.
Kasi wala naman po talagang taong perfecto, di ba?

0: Madalang po, yun ang pangalan. Pero in terms of living, wala pong taong perfect. Ang ibig sabihin po ng faithful ay showing up every day for God. Ang ibig sabihin po na namumuhay tayo araw-araw para sa Diyos. Halimbawa, kung tayo may dumating na makulang, magkamali, andun pa rin po yung ating pagnanais na manumbalik sa Diyos. So, showing up for God every day for God, no? So, kung ating pong ma-observe, nakita na naranasan ang mundo, ang maliit ay nagbabago, piliin po natin maging faithful. Kung ang mundo ay tinutulak po tayo mag-compromise, stand for what is right. Kagaya po ni Daniel, no? Alam na natin si Daniel ay maraming experiences, no? Nung panahon niya ay nagpatupad ang isang hari na sumamba sa Diyos-Diyosan at pinagbawal ang manalangin, pero si Daniel ay nananatili po siyang tapat at siya po ay patuloy na namuhay sa panalangin. So ganoon din po dapat yung ating gawin, no? Tili po tayong nananalangin araw-araw, nanatili po tayong sumunod sa salita ng Diyos araw-araw, at panatilihin po natin yung ating pagiging tapat sa maliit man o sa malaking bagay sapagkat yan ang ninanais ng ating Panginoon. Ang sabi nga po ng isang quotation, faithfulness is not about doing great things once, but small things consistently for God. Ano man daw pong liit, basta tuloy-tuloy, na yun po yung ginagawa natin para sa Diyos, yun po ang faithfulness. And number 3, paano po tayo nanatiling faithful o hindi nagbabago yung ating pananampalataya even sa nagbabagong mundo? Persevere no matter what happens. Maging matyaga anuman ang nangyayari sa kasalukuyan, no? Anuman ang ating mga situation, persevere, yan po yung kailangan po nating gawain. Sabi nga po sa Hebrews 10:23, let us hold unswervingly to the hope we profess, for he who promised is faithful. Trials will come, mga kapatid. People may disappoint us. The world may pressure us, but we will not give up on our faith. Yan po yung dapat po natin maging postura. Magbabago man ang mga nangyayari sa ating kapaligiran, manatili po tayong tapat, no? Sa ating pong pananamalalaya. Manatili po tayong nangahahawak sa mga pangako ng Diyos. Sa pagkat ng Diyos, tayo po hindi binilitawan. Po, dapat po tayong magtsaga, no? Tsagain po natin ang ating lakbay, nilang sa mananamalalaya, para sa gayon ay mapag-inspire din po tayo ng ibang tao na magbiwala sa Diyos. Manatili po tayong naglilingkod, manatili po tayong naniniwala kahit na ang buhay ay maging mahirap sapagkat alam po natin ang Diyos natin ay hindi po nagpapabaya. Anuman ang ating sitwasyon, anuman ang panahon, no? Ang Diyos ay nananatiling tapat. Kaya po tayo po ay mananatiling matyaga, no? Magsumikap po tayo anuman ang ating po mga karanasan sa buhay. Kaya mga kapatid, bilang isang Kristiyano sa nagbabagong mundo, patuloy po tayong magtiwala sa hindi nagbabagong Diyos. Patuloy po na nating bibilhin na maging tapat araw-araw. At patuloy po tayong magpursige, no? Manatili po tayong magsumikap sapagkat alam po natin na ating pag-asa ay nasa Diyos na hindi nagbabago. Muli, tutupong yung Kuya Pastor Brian Sester Cruz na lagi pong nagpapaalala sa atin na always desire to inspire.
1: Inyong napakinggan ang Tanglaw sa Landas ng Buhay. Para sa inyong katanungan, mag-text sa 0933-824-1475 o bisitahin ang FB page ng Back to the Bible Philippines.
2: Nagkakasalamat kita sa Kino ay padayon na ginagamit ang Radyo DYPS Ministry. Again, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYPS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1-877-0731-511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code na makita sa pinned post sa ating Facebook page, 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag tauhid ng bulik sa pagbadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tutudog ng ang tanan, mga kapatid.

Ini ang 12.3 Radyo BYBS, ang matamis na tiyos ang kaluwasan. 55 na, nangyapalaya sa kapaturan sa maayong balita ni Yesu Cristo, tutok ang tanan, mga kababatid.

0: Welcome to Sweet Voice PrayerCast, your space for praises and prayer requests.
1: Hello, mayong gabi sa ating mga suki na tagpalamati, mga kaabiyanan natin na mga tagpalamati sa sining programa. Come of course na nang programa sa DYES, no? Welcome na naman sa bago na naman nga episode kag today is August Sunday, August 23. And kabay pa padayo niyo na experiensyahan ang bugay ang gumakadaway sang Ginoo. Kag padayo ng gitmo nga nag-enjoy man. Kag kumusta na pa man ang iyong kaimtangan, hindi lang gid na malipat nga may Ginoo ang handa magbulig sa aton. Kaga steady lang bisan damo sa mga gumundang sa kabuhi and mga challenges naton, damo mga adjustment pero steady lang aton nga beauty kay tungod ang Ginoo ang nagauyat sa aton. Kaga before I forget, I would like to greet my sister Hazel Doctong at subong sa Saudi. Happy birthday to you. Kabay pa ang Ginoo yet magalipay sa imong tagpuson. May you have a blessed and a meaningful birthday today. Bisan na nalayo ka, pero ang prayers namon na para sa imo na naga-hover dira sa imo. May kabay pa nga protection na nagigil sa inyo dira. Kabay pa nga more birthdays to celebrate pagigil ha, sister. And kabay pa ang ginoogid maghahatag sa nga desire sa imo tagipusoin. Kag magpabili lang yun sa plano sa Ginoong kabutuan sa Ginoong sa iyong makabuhi. Kabay pa ang pag-atipan, pagpakamayo, ang grasya ng Lord, no? Mangin sa iyong gid, kagang yaman na pagtitipig. So once again, happy birthday. Namin yung greetings kuya sa iyong no? So wala na ko utang. Okay, padayon kita. Kag sa ato nga programa, kag antis naton inipadayon no, no? Ari ato nga pila ka mga announcement, IDMC 2026 Intentional Discipleship Making Conference at 2-day duhay ni siya adlaw nga National Discipleship Conference sa sininga tuig. This year's conference carries the theme All In for Christ. The event will be held on September 25 to 26, no? Sa sunod na ng bulan, kadalasig lang sa mga inadlaw na ito, no? Mga bimulan. Pagkapit ko na nini sa SMX Convention Center, of course, dito sa Bacolod City. Sa mga interesado nga participante, you are encouraged to register online sa www.idmcbacolod.com or you can visit sa ilang Facebook page sa IDMC Bacolod. Again, www.idmcbacolod.com or pwede man ka makavisit sa ilang Facebook page sa IDMC Bacolod. Kag mga kaabiyanan, hindi ka mo aning maghali, magbabalik pa kita sa ikaduhang programa o kung sa ikaduhang bahin sa aton programa.

0: Mga kabiyan, nalilita sa ikat mga bahin sa aton programa. Kagpasalamat kita sa Ginoon ng mga padayon kita na nagapalayag sa aton mga programa ang FEBC, padayon na nagaalagad sa Ginoo sa kahanginan and kagindilan niya para sa aton niya or para sa Pilipinas or para lang sa aton ang kaluwasan. Ang kaluwasan niya para siya sa tanan, no? Sa mga nagato o nagapaton kay Ginoong Jesus Cristo bilang ila nga Ginoo kagila personal nga maduluwas. Personal ang kaluwasan hindi sa kanya, no? Amo na siya nga si Jesus aton niya. Personal nga manluluwas. Hindi pa din nga sa kupon mo lang imuloy, sa kupon mo lang imuhay, or sa kupon mo imubahan or asawa. Hindi. Personal ang kaluwasan. Dapat may ara ka dyan sa relasyon o kung kaangkanan kay Jesus Christ. Nag-confess ka dyan na siya ginatuhan mo, kaginabaton mo sa iyo matagipusoon, kagikabuhi mo siya. So, hindi pa din nga ginbaton mo, ginatuhan mo si Jesus, may relasyon ka sa iya, tapos opposite man ikaw, no? Hindi man makita si Jesus sa imo or wala mong ginakabuhi ang iyong mga sugo. So, hindi pwede. So, bisan ganito no, sa mga sa iba na lugar no, or sa iba na puso like China or sa iba na mga rasa, no? Ang hinangadamo naman sa mga Chinese communities ang nagiging Kristohano ng paagi man sa, of course, isa man kapagi dito sa program sa FEBC sa una, no? Just a year after FEBC first went on air from Karuhatan, no? May ara sa isa Chinese, no? Si Mrs. Febby. O kung si Ma'am Febby Chua, ang yatingog ang muni ang nag-carried sa message of hope. No? Nagdala sa mensahe in the Amoy dialect, no? Sa two Chinese communities in Manila. So, muna siya bisan kita ganyan niyari. Kita din sa Chinese program din sa DYBS. Mga hindi bala natin maintindihan yung mga lingwahe na no, nag-air. Kung hapon, no? Muna Chinese program na natin. What began as a local program soon help open the door for Chinese broadcast, no? Ang local na lang program ng Chinese Liam, mo ito ang naging palalagyan na makahimo sa kung makabroadcast sa Chinese broadcast via shortwave. No? Nga, reaching even into China during the time. Nga, wala pa pala sa missionary, hindi pa maka-reach out ang mga missionaries, no? Sa iba na lugar, including China. So, sabi mo, decades later, her great-grandson, no? Pierce Gerald Beltran continues the legacy of faith, no? Raised on Bible verses, his elders taught him in both Chinese and English. So, muna naging kabuhiin niya, and he now strives to leave those truths in his own generation. So, muna na ang legacy ay importante ang pag hindi importante ang pagsugod kundi ang pagtapos kundi importante ang ginbili mo. So ang isa kanina na no ang ilang mangingi manami gilid ang ilang legacy ang ginbili sa ilang kabataan no ang ilang successor ang ilang kabataan ilang mga apo sa apo no nagkita gihapon ang ilang legacy. So parisin kay Ma'am Febby Chua, siya ka Chinese national nga siya din ang pinakauna no? Nga nag-broadcast sa Chinese program sa Manila sa dito pa sa Karuhatan. So, amuna na siya amuna si Pierce Gerald Beltran grandson siya or great-grandson ni Ma'am Febby Chua. So, I realize now how those verses became anchors. Ang pulong sa Ginoo ang mga verses na lang yun ang pang-memorize na yun yung makakabaga. Amo na siya ang life verse. Kaya, amo na siya ang dodo kapala ng anchor, amo na siya ang imugin ng kapakod. No? Amo na ang imo paglaom. So, paagi sa pulong sa Ginoo sa mga verses no, na na-convert siya. Amo na siya ang became anchors na sa iya. I realize now how those verses became anchors. And the legacy of my great-grandmother's faith challenges me to live for Christ. Ang gibili na legacy sa kanyang grandmother, nga si Ma'am Febi Chua, nga magkabuhi sa Ginoo. Ikabuhi si Kristo. No? Nga live for Christ daily. So mga makatanda sa niya gabi, who first showed you what faith looks like? Sa ako niya ano isa ako nga ginikanan, no? Sa ako niya family, sa pamilya nga gindakan ko. And of course nagdokumenta sa simbahan no sa mga Sunday school, VBS, bagati ang pastor's kid man kita. And how will you pass that legacy on? Na tinuan ang tagid nga sa ato mga anak no, sa ato mga apo sa lakadlaw no, apo sa apo kung hindi pa mabalik ang Ginoo no, kalabot pa kita dara. Ibilin ang tagin niya ang legacy ang ato nga Kristohanon nga pagtuo. Ang pagtuo naton kay Ginoong Jesu Kristo ang iya pulong. No? Ang manang pinaka-best nga mabili naton. Ang manang pinaka-best nga legacy nga mabili naton. Ngayon, inabilang makita nila nga tutong ka sa pagpangalagdan sa Ginoo. No? Sa pagpangalagdan sa Ginoo. Nakita man lang ang ginakabuhi mo ng pulong sa Ginoo, saan ba, no? So, inatanan bugay sa Ginoo, no? God's grace lang din na. Pero araw man, sa gihapon, ang balayan ng Espiritu or ang enabling grace sa Ginoo nga na nag-sustaining grace nga na nag-upod man sa aton. Nga, ang guidance sa balayan ng Espiritu nga nag-enable sa aton. So sinigil tingon, magkahatunan na kita sa ating mga palangamuyuan. Lord, salamat kita sa sinigil tingon yung hinatag mo. Salamat nga ayan na pabalik kami sa sinigil programa. Thank you, Gith. You carried us through. Thank you for help, for loving us, helping us, Lord, for strengthening us. And thank you, Lord, for all your goodness and faithfulness sa aming mga kabuhi. Ang guidance ni Ginoo sa amon, nakita gid namon, napatsyagan gid namon. Salamat gid Lord sa mga kaalam nimo nga nagapangunagid sa amon Ginoo. And thank you for sustaining Lord sa mga program sa DYBS. Thank you mga padayon man kami na naka-broadcast sa gihapon, sa piyak sa mga malayang tiyempo. Pero sa piyak sa hindi man manami ang sitwasyon kung kaisa, hindi manami nga at tiyempo, pero salamat gid nga ang protection mo sa amon, sa amon tanan, sa amon taglamati, and even Lord, ang protection mo man sa DYBS, sa equipment, transmitter, tower, padayon gid, and kibisan kami ng mga staff, padayon gid Lord nga ginaproteheran man Ginoo. Salamat gid. And Lord, thank you for those mga commenters or Ginoo, you know, mga ano naman, Lord, followers na sa Facebook nga nag-drop sa ilang mga prayers. Thank you, Lord, sa ilang mga prayer items, mga prayer requests, kag-opportunity din ni Lord na maprihan man sila over radio, you know. And Lord, we pray for Welly Grace. We pray for FBC Bago City for hosting two big forthcoming events on September. And we pastors and workers for your day and the Provincial Women's Fellowship. We pray, Lord, for your financial provision, physical and spiritual. We pray, Lord, that you will strengthen them. Kag ikaw man sila magpapakot spiritually and physically and your financially. And we also pray, Lord, for full recovery of Pastor Lester Arabello. Lord, we also pray for Tita Glo or Mama Glo Haliana. We pray, Lord, for protection, guidance, and financial stability. We also pray, Lord, for Cleona Rivera. Lord, we pray for sa iyang sister na nag-undergo sa chemo. Lord, we pray for your financial needs. Kagabay pa, Lord, ikaw mag-comfort, mag-provide sa kinahanglanon. Kaga, we also pray, Lord, for miracle nga maayo siya. May your touch of healing, bangin sa iyagit. Lord, we also pray for Ruth Human. Lord, we pray for your protection, guidance, ka-good health, ka-financial needs, sa iyaman nga mga kauturan sa Ginoo nga kabay pa nga maga we pray for their spiritual growth, my Lord, and relatives and friends, Ginoo, sa dito sa abroad, kabay pa nga sila gil ang magpapabilingid sa hapon sa Ginoo, Lord. And we also pray for Rivada Bernays. We pray for protection and financial provision, Ginoo. And we also pray for Alan G. Henterola. We pray, Lord, for their financial needs, healing, good health, protection, and safety. Lord, nag-pray mga kami sa mga nagmalasakit namin ng mga kauturan. Kabay pa, Lord, ang mga pag-ayo, your miracle, Ginoo. Ipakita mo good sa ilaw, wala man sang imposible sa imong Ginoo. But ang tanan na kaayon gihapon sa imong mga kabuoton sa aming kabuhi. We pray healing for Ma'am Leah Solinap, Naneta Guadalquivir, Ninette Pesaga. We pray for Virgie Salgado Healing, Corazon Estelioso, Aglili Lofranco. Ginoo, tanduga na ng ilang mga lawas na nagamasakit ga ikaw, Lord, mag-ayon sa ila. Lord, ang kaisa ang mga ang hiling wala ni mong ginahatag sa amon, gilingon, pero ang mga sustaining grace nag-aabaw naman sa amon. Your grace is sufficient for thee, you know, sa gihapon. Lord, we also pray for Jean Mahinay, nagpangamuyo kami man sa iyang pagtuong, ikaw pagid, Lord, magatipig ang mga patubo pagid sa iyang Christian walk, Ginoo. Datakog din ang pagsaling niya sa imo. Kagabay pa, Lord, nga padayo siya, nga mapabilin sa iyo mapagbuton, magsaling sa imo, magmatutong sa imo, mag-grow siya spiritually man. We also pray for Junior G.R. Maingatrihon. We pray, agapangamuyo man siya, Lord, for strong faith in God. Kabay pa, Lord, na ang pagtuon na mo, ikaw gin mag-increase sa aming pagto. That's why, Lord, may mga trials, may mga testing sa aming faith. Agod kami magtuo sa imo. Kagsabay, Lord, Ginoo, nga magtalikod. Kung may mga trials, may mga testing, kabay pa ini ang mga palagyan nga mabakod pagid ang amon pagtuo sa imo. Hindi hapos ang magkabuhi Kristohanon, pero ara a Lord nga nagatipig, nagastrengthen sa amon. And kagbisan pa, Lord, nagasustain sa amon. Salamat, Ginoo, sa ninagabi ang kabay pa ikaw magatipig naman sa amon pagpapahuay, bago na may alaw, kabuhi kagusog, ang igahatay mo sa amon buwas. Kaga, we also pray, Lord, sa tomorrow's responsibilities and activities. And mga masako naman ang next madaso naman yung simana. Kabay pa, Lord, sa gihapon, ikaw gihapon magka-strengthen, mag-upod, magpapakamayo, kang maghahatag din sa kalipay sa amon kagkaninong, nga indeed matungkay, Ginoo. Pakamayo ha ang mga nabili ng programa sa DYBS, Ginoo. Kagabay pa ang mga program, ang broad pulong yung mga broadcast, indikid mag-
1: ilingin usik Ginoo kundi magabless gid ini sa tag sa mga tagipuson sa among mga listeners Ginoo. Tipigi kami kapay pa nga may you place us Ginoo under the shadow of your wings Ginoo, under the hollow of your hands ikaw Lord magatipig sa amon. Salamat Ginoo sa intanan Gina. Balik na mo ang tanan niyang pagpasalamat, pagdayo, pagpagmaya sa imo sa ngalan ni Ginoong Jesus, nga amon Ginoo kag personal nga manluwas. Amen.

0: Mga kabiyan ay nakita sa katapusan ni bahin sa aton programa. Nagpasalamat gid ako sa inyo sa inyong pagpod kag pagpamati kabay pa. I hope and I pray that everyone is blessed by this program and salamat man sa Sweet Voice Prayercast team. Ginapasalamatan naton ang aton nga sa technical side. We are thankful man kay Julie sa pag-edit kag sa pag-mix sa aton nga programa. And of course, salamat sa inyo sa pag-enablement sa aton. Kag mga kaibigan, remember that prayer should be a habit and a vital part of our lives. Hindi lang pasapayan ang pangamuyo, no? Kahit kuya nga, bangod ang godly person, ang isa ka Diyos noon nga persona, no? Is a person of prayer. So, inisigyan po ng abiyan, Ruth Lower, nga nagsiling kabay pa ang ginoong mga patamaayugid sa aton tanan.
1: You've been listening to Sweet Voice Prayercast. Send us your prayer requests through 0998-842-2130 or our Facebook page at 1233-DYBS. And together, let us lift every need to the Lord. This is Sweet Voice Prayercast, only here at DYBS, serving Christ until all have heard.
2: Oo nga, pero kailangan ko rin naman ng mga bilibili ko eh. Tulad ng mga bagong damit na pamasok, kapatos, mga karang sa bahay.
3: O, di ba, bumili ka ng personal ref at saka kasilyo, gusto mo yung pangay.
2: Apa, kailangan naman yun na nakikita ko sa mga hirapan sa trabaho, no?
3: Oo nga, kaya huwag kang nagtataka kapag lumalaki ang gastos mo. Kaya tuloy nagkukulang pa rin yung sweldo mo. Nagiging materialistic ka kasi eh.
2: Palagay mo, magiging ka ng mga haba?
3: Eh, kasi naman, bili ka ng bili. Pag may pera ka, nag-shopping ka agad. Ba't di ka magiging mo? Huwag ka muna bumili ng bumili.
2: Kasi natatakot ako na baka pag hindi ako bumili ka, nagtaas ang mga presyo.
3: Eh, kukulangin ka nga niya ng pera. Huwag mo nang isipin yun. Sundin mo ang sinasabi ko sa iyo. Mag-ipon ka.
2: Sige, susubukan ko.
4: Simula pa noong 1948, lubos na naipapahagi ang mabuting balita ni Hesus Kristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC Philippines, hanggang marinig na lahat.

Kilowatt sa sasabihin ng programa Musika Buhi. Kumusta ang ato mga tagpapalamati sa sasabihin ng radio station DYVS? Kabayabang inyo, adlaw na Domingo is fruitful. As we all know that this is break sa ato ng mga work for most of us. Although iba ang trabaho niya sa Sunday, I just pray na kabay pa ang mga families na nag-time together really enjoy its other's presence. Enjoy every moment to be with the family. Okay, so subong. Salamat ako kayo may bago nagsulot sa akong mind. I think this is very important. The things na ito pili ba istoryahan sa pinalaman ka mga sessions na ito together. There is a Musika Buhi where we look for some songs that we can analyze, especially that is relatable to our everydayness of life. Okay, and I was thinking about the book of Ecclesiastes because nagpumati ako sa audio sa many things na nagsulod sa akong mind, and I think this is a very good ng book to put another together, and of course we will reflect on mga songs na nagahambalan parte sa inyo maskin hindi siya necessarily Christian song but even sa secular mainstream yung tawag nila ng mga songs. Nag-talk sila about mga philosophies that is also ginihambalan na din sa book of Ecclesiastes. So, kaya pa nga kitinan ninyo yung series na ito na important kag exciting para sa sining ng journey na ito together. Okay? So, natutunan nyo na ito lumat ang ato ng mga tandaan na ito ng mga taxi drivers at ito ng mga tricycle drivers at itong mga turista. Oh, I pray na okay ang inyong biyahe. Kag drive well. Hindi ibutang ang inyong helmet ha, mga turista sa inyong siko. Hindi lang ibutang sa siko ang ilang mga helmet. Ibutang sa ulo niyo. Okay, hindi kita kapakot na mga special how. And also sa nagpasalamat ka sa Ginoo. Okay. Sa adlaw, malahaw, may tendency magsaka kahit ng mga BP natin. Okay? So sige, before kita magdayo sa aton na song na aton i-analyze buong dito sa Musika Buhi, gusto ko ipabalo sa inyo ang title sa sana. No? Ang song is Next in Line. Sinasakan na kapatid sa inyo sa Next in Line song. Yung next in line sa ulang natutuduman ko giniyasang sa Bible school pa ako nag-school na ginakanta na mo ni and aabi ko na wala ko kikita kakanta yung maglalataw kung sino ang kakanta sa sini aabi ko na pala kwan Amerikano ang banda yan ni pero tiri lang ako butang tiri song by After Image Filipino so makuha na itong significance ni natutunan na itong singing song and ano naman ang ginarelate si sa story sa Bible. Okay, anong mahambal si sa Bible. Okay, so ato na pamatian ina na song next in line kulang i-record ang bilog yung kakanta ato lang na taon
verse by verse and then chorus line by line para malalantaw na ito ang iyang lyrics kagang meaning sa sini nga ambahan na ang natawag na next in line nga song. Okay, ready na ako mo? So sige, ako na yung matukaroon.

한 번 더 시 I'm first 라인 나타난다 스승님 a song 가가 리렉스 한발 What's life? What has life to offer me when I grow old? What's there to look forward to beyond the biting cold? They say it's difficult. Yes, it's stereotypical. Typical. So, 나는 사랑하는 것 맞대. 스승님께서 너도 말고 한 book of Ecclesiastes. 그러니까 이 한발들이서 book of Ecclesiastes 스승님께서 벌써 일롱군님 만나고 왔디 나이클스 리브로 chapter 1 versículo 4 내가 한발들이 내가 달리원 ang isa kahirasyon kag nagabulos naman ang isa pero ang kalibutan amo lang gihapon. So ini naghambal about the cycle of life or ang seasons of life na makita natin sa sininga ambahan or kanta. And that's really true. Sa buong may mga banda na sikat, dugay-dugay, pilaka years maglabay, waya na sila. Okay. May mga tao na nagsikat, tugay-tugay, nagkakapanas lang sila sa history. Hindi lang sila matuduman. Matuduman sila kung gina-research sila. Right? Kung may mga assignment sa estudyante para research kung sino ang mga famous, whatever ilang mga contribution, especially sa bumiya. May mga nag-google-google lang kita. Makikita natin na hapos lang makikita na natin ang ina ang mga tao. Pero actually, tuwag na nga wala lang kadulang lang ang mga tao. So, it's just a cycle of life. Here today, then gone tomorrow. Hanggang buhay daw dito sa Ecclesiastes. Inahamal ko dito na daw ano lang siya. Life is like a mist of vapor pala. Kita tayo ng vapor, kung mag luluto ka mo, ang vapor na kadulala lang. Or a flower na kadasig lang na nag-fade. Amo na ang kabuhi. Then, bago naman ang generation, amo na lang yapon ang cycle of life. So, dito yung nahambal na so ano ang gina-offer sa life kung mag-grow old na? Ano ay ang answer? Sa Bible school kami, basta tantahon na gano'n ng first line ng sabat naman, what is life? What has life to offer me when I grow old? Aches. Sakit sa likod, arthritis, mga ache-ache, balaw, and then eventually death. Drapakan to. Then second line, what's there to look forward to beyond the biting cold? Anong i-look forward na to? In the future, beyond sa reality that later on, biting cold is an expression na to. Later on, when we become old, everything is dark. Though, hopeless sila. And third line, it says, they say it's difficult. Yes, stereotypical. Ang para sa iba na balila, bubulayag dyan mga buhay ako nung magtiwala na. Stereotypical, meaning to say, liwat-liwat lang. O ay mga ginsang pag-o. Pero totoo na autonom ng why ganyan sa bago? Sa una, sa Manchin po, ang bago is email man lang. Email ka doon ka bago na itinasig na. Dibala. Pero sa mga dito, pagkapo na ang subo ang mga technology daw. Dasig na mag-PM ka subo. Dasig na lang, diba? Daw, global community na. Basta everything is dasig subo. So, pero later on, ang putan ng labdabutan ng mga pag-o, mas magdasig pa ganyan. And so nothing really is new, 100%. Bago lang sa buong nagigugay, pa-replace na. Kung makikita na ito ng basit ng mga models sa mga cellphone, even ng iPhone, makikita na ito sa buong gaharag sila ng anong latest. But ito, pilakakula lang, mag-release naman kita may pag-o naman. So what's really new? Di ba? Nagkakadulaan na lang.
by Bhagavan. So there is a book of Ecclesiastes. Nag-reflect gabi na na reality sa song na itong ginatao in the next line. So proceed kita sa verse 2. Literally, what's there beyond sleep? Siguro ayaw yun kung atun siya mapamatian, no? Kay nahabi siya kung mapamatian. What's there? Kung kaon ba lang matulog, diwat ng Japon, so may mapamatian atun siguro. Ibala. Sige, lalagyan kita ng mamati for the second verse. Right.

sa panandala, no? Kay Ginambal din sa sining na verse 2 aton i-review kadali. Sige, what's there beyond sleep? Ano beyond sa tulog ng cycle lock? Tulog ka o trabaho naman? Tulog ka o trabaho? Work in this cruel life. Ang iyong pag-describe sa cruel sa life. Hindi pa ka ito. Okay. And there nothing else round here but human strife. Daw ka kakaboy, no? Nakakaliwat. They say it's difficult. Again, nagliwat lang. Stereo, typical. Gotta be conventional. You can't be so radical. So, meaning to say, mas kusin ka daw, mas radical na yan. Kapag hindi daw kalala, ipinasahin na yan. Wala, conventional lang yapon, ang managyapon. So, that's really the thesis of this song, no? And then, pagkato sa chorus, ang chorus din naman sila niya, siguro maayaw ko mapapantian na ito ng chorus. Okay? So, sige. Hold on, ay kaya akong gina-rewind dali ang chorus. Okay? Ready na for the chorus. Okay? So, ang chorus really is very, very, very clear. Okay? Sige. Ay, ang chorus.

That's the chorus of the song. So ang ginahambal? Ang ginahambal today? So I sing this song to all of my aides. Ginakanta niya mo, no? Ang ginakanta. Sa tanan, all my aides. Para sa iyang kaedad niya. For this are maraming mga question na dapat atubangon na ito. Anong ginaharap? Cycle that we call life. Amulan lang niya ang life. Ano ba mangkot? Di ba expression? This is life. Lailayan ang mga pag-define sa mga tao sa natawag ng life. Parang iban, this is it. This is life. The cellphone is life, food is life, sports is life. Is this what you call life? Ang nangyayang hanapan. And then for time, we are the ones who are next in line. Meaning to say, magpapagod ng tiyempo, sa atutong pagliwat-liwat, maglalabot ng mga untataman ng pagkabuhi, still the same. We are next in line, but still the same. And then, of course, diripikala natin ang bridge sa song. Giliwat naman. We've got to work. Wala ka mahimo. We've got to work. We've got to feel. Okay? Let's open our eyes and do whatever it takes. Itabang natin yung mga reality. And hindi mo talaga ano mahimo. Survival. Do whatever it takes. We got to work again. We got to feel. Ang mga realidad. Let's open our eyes. This is reality. The cycle of life. Okay. So this time, ano na nalalatawin na quickly lang ang inaabahan nun. So lalatawin natin ano ang ginahambal dito sa Bible. Parties na ano. Dito sa Ecclesiastes. Ang ginahambal dito kung mabasa natin sa verse 2 Ecclesiastes or Manuwali chapter 1 verse 2 hamalde wala sing pulos wala gid sing pulos ang tanan. Uy, talila lang do ka depressing di ba ara na sa Bible ang mga tinaga wala sing pulos wala gid sing pulos ang tanan. Okay, before mo gisipon na ang mga pages sa Bible na kaya haragalin sa Bible, well, gusto ko pabalo sa inyo mga iningali libro ang Manuwali or Ecclesiastes sa English. Na-consider niya siya as wisdom book. Wisdom. Wisdom. Meaning to say, kung magbasa ka sa inyo, kag-aplikar mo sa inyong kabuhi, mamangin wise ikaw ang person. Tingnan din namin yung mga amuniyatis. Wala gid sa pulos, wala gid sa pulos ang tatanan. Well, mentioned na ito na. Kung mentioned na ito ang background sa tingnan ng libro. Kung duman na ito, kung ipalalok sa inyo na ang writers ni si King Solomon na bata ni Haring David. Kasi si Haring David, of course, hindi siya perfect. Na king, mayaran siya sa dark past niya. Pero later on in his life, naging faithful din siya sa Ginoo. Okay? And then later on, sa gulang siya, lalapit siya patay. Ipasa naman ang leadership sa iya anak na si King Solomon. Kag-iya prayer, kag-iya reminder, kag-iya warning sa iya anak na si King Solomon na hindi kagaya mabuya sa Ginoo, mangin matututo ikaw, mangin obedient ikaw, tumanon ang mga suko sa Ginoo. Well, sa pagsugod siguro namin man. Pero later on sa siya kabuhi, ginalaw niya, okay, ang kultura sa siya palibot na magkaon sa siya tagipusuko, no? Nag-change sa yard, nag-entertain siya sa mga wine, women sa kabuhi, na pleasure, ayan,
instead ng maging faithful siya kay God kung saan ito ng bilog, sa ating paglalantaw sa nalilitroon sa details na makita nato na ang kabuhi ni Solomon na nag-deviate kung sa English pa, meaning naglisa, no? Na hindi na siya faithful sa Ginoo. So that's why makikita natin na sa iya paghambalili na wala plus ang kabuhi, bangod kaya ang iyang kondisyon sa iya tagipusuhon, layo nagdiyakayo sa Ginoo. That's why amon na nga hindi niya na ma-enjoy kung ano nagali ang pagpapalakato sa isa sa tao na ang Ginoo ara sa equation sa iya pagpapamabuhi. Kaya ang iya, wala na. Pati mo siya may Ginoo, pero tiara lang rin mo sa higa daw. Tupras mo lang ang iya faith daw.

assignment nila sa ilang teacher about the purpose and meaning and significance of life. Ano naging pala ang plus? Tinag-raise hand ang mga sadyante. Sir, ano niya ako, sir? Paano discover ang success, ang meaning sa life? Tawag-tawag sila mga titles. So si King Solomon naaral lang sa God, no? Kaya pamati lang siya. So nanonotice ang teacher, o ikaw Solomon, anong imotisis? Anong title? Eventually, nagamit siya. Sir, kuwan-kuwan na lang. Inang aris, sir, meaningless. Sige niya, wala simpulos. Wala gid simpulos ang tatanan. Wow, nakibot siguro ang maestro. Wala siyang tatanan. Paano mo na-improve? Sige, sir. Ako ba ma-prove sin eh? Susundan ko ang tatanan. That's what i-prove ko na wala gid simpulos ang tatanan diri sa kalibutan. Tiyam mo na naaagap mo na ang libro sa Ecclesiastes. Kaya tutuol gitman, ginsulala niya ang tatanan. No? Kag ang iya konklusyon, waay gid sa meaning kag purpose ang life kung wala ang Ginoo sa iya kabuhi. So ang iya nga nasiling na under the sun sa sini na kalibutan. Kung sigad wala sa equation, sa pagpangabuhi sa tao, di wala sa sampulos. In other words, manggaraan ng gaman katama, kagikawan ang pinag-iimol katama, wala pulos siya po para sa mga kamong patay. Amo na kaya. Kung ang achievement mo, kagsang mga tao wala achievement, wala ganyan sa sampulos. Kung wala ang Ginoo sa equation sa pagpangabuhi, wala sing kakatuan. Meaningless, meaning pointless. Other translation, vanity or futile sa English. Sa Ilunggo, wala sing pulos. So, before kita mag-proceed sa mga lesson sa mana, makikita natin rin na may mga aaraman ng tao sa Old Testament kag sa New Testament. Nalaya naman ang ilan na discovery na may ara gid pulos ang kabuhi. Nakuha nila ang sekreto. Kung ikaw ang naakon ng tao, may ara sa personal na relasyon sa Ginoo. And then ang kabuhi siya sa diin, ang Ginoo ang muang iyang Diyos, ang Ginoo ang muang iyang Hari, ang Ginoo ang muang iyang Amay, ang Ginoo ang muang nag-aulayat sa iyang kabuhi. Ang iyang pagtuo, pagsaling sa sintrodara sa Ginoo. The Old Testament, like Abraham, like David, and other heroes in the Old Testament. Kung sa New Testament naman niya, damuman, pero gusto ko lang isingle out si Apostol Pablo. Kaya kaklaro din sa nabal niya. Nakuha niya ang sekreto. Siguro maagri siya kay Solomon. Wala gituon pulos sa Solomon mo kabuhi under the sun. Kaya hope is above the sun. Who is above the sun expression is that God who is watching over us, who created everything that we see. So ang iya pagkambal sa Lilian, sabi niya, for me, to live is Christ and to die is gain. Wow! Magkabuhi siya. Ang iya kabuhi ara kay Kristo. Kagumapat, kapatayan mag siya. Sabi niya, gain. Ginan siya ang kapatayon sa iya palalataw. Anong sekreto nga again? Kung ara ka kay Kristo, meaning ara ang Ginoo, upupod sa equation sa mga kabuhi. Araw-araw. So wala lang nag-matter, magkagano na nuri mo, basta ang tao ara in Christ, then hindi na wala simbolos ang pagpapamabuhi. So kumusta ang iyong pagpapamabuhi sa sinang kalibutan? Ginan siya ba o perdi? Gain or loss? Let us explore kaya introductory part lang ini at natawon ang madason na natin ang mapag-analyze ini. Remember what this life has to offer me when I grow old? Basi pain and sorrow lang and death, separation from the presence of God. That's a loss. Challenge, ang anchor verse natin, for me to live is Christ and to die is gain. Bye-bye, naghahagag sa aton sa deep reflection para pangitaon na aton kung anong klase ng kabuhi maghahagag sa direction, meaning, purpose, and significance.

Ini ang 12.3 Radyo EYBS, ang matamis na tiyog sang kaluwasan. Singwenta'y singko na, ngagabalaya sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tutok ang tanan mga kababaihan.

Mayong gabi mga kulturan, and welcome sa ato niya programa The Praise and Prayer. Ako ang inyong kaupod, si Pastor Mac Kevin Dubria. Kagang ato niya palakuran sa sining gabi gigan sa Colossians chapter 4 verse 2 to 6 na nagasiling, devote yourselves to prayer. Stay alert in it with thanksgiving. At the same time, pray also for us that God may open a door to us for the word, to speak the mystery of Christ, for which I am in chains. Verse 4, so that I may make it known as I should, act wisely towards outsiders, making the most of the time. Let your speech always be gracious, seasoned with salt, so that you may know how you should answer each person. Ining pamulungon nga aton ginbasa gikan sa Colossians chapter 4 verse 2 to 6 nga ginsulat ni Pablo para sa mga taga Colossae, mga tumulo sa Colossae that time. Iya ini gin sulatan nga magpabakod sila sa ilang pagtuo kag may mga ara siya incorrect sa mga theological misconceptions. Pero andis siya takpan ini nga letter, gin-encourage siya ang mga tauhan nga sila mag-devote or mag-pangamuyo pirmi, devote themselves to prayer, kag mangin stay alert with thanksgiving. Gusto ni Pablo nga ang mga taga-Colossian Church or ang mga tumulo sa Colossae ang ilang tagsaka pangabuhi mapunan sa pagpasalamat sa Ginoo. Pagpasalamat tungod sa kaayo sang Diyos sa ilang kabuhi, kagtungod sa pagtubos sang Diyos sa tanang mga katawhan kagagikan sa mga kasalanan. Gani, ginagahan sila ni Pablo sang habilin antes pa magtakop ang letter. Number, devote yourselves to prayer, stay alert with thanksgiving. And at the same time, nag-aasip si Pablo sa ila na pangamuyuan man siya, na magpadayon siya sa pagbantala sa pulong sa Diyos. And then, ginambay man rin sa mga Colossians na dapat bantayan nila ang ilang pagginawi towards outsiders, so that they may know kung sino ang Diyos nga ginapangalagaran nila. Mga kauturan, we can learn from this passage. What we can learn is that kita man mangin mabinanan tayo sa sagsagsagsagan natong kuno ng mga pagginawi. Kaya sa aton pagginawi, may nagatulok ng mga outsiders, meaning outside sa faith. Kasi sila pagtulok, baya makita nila nga si Kristo Jesus yara sa aton nagsakagipusoon. Utod, ginambalan ni Pablo na dapat mapunan kita sa pagpasalamat, mangamuyo kita ang mga rooted sa prayer. Kunsaniin, ini dapat ang makita sa mga outsiders or mga katawahan nga wala sa pagtuo para nga mahiganyat sila sa pag-ihibalo sang Diyos nga aton man nga ginasimba. Gani, as we approach this life as a Christian, we have to be prayerful. We have to give thanks always, and we have to stay alert, and at the same time, bantayan nato ng anong pagginawi, so that God may be glorified sa atong kabuhi. Kung ang Diyos may maya sa atong kabuhi, manginisay ni kabangdanan para ang mga katawahan na wala sa iya, magkakonsider man sang Diyos nga ginatuuhan natin. Kaya yung takpan ni nga pangamuyuan naman ang tagsatagsa ng kabay, nga ang kulong sa Diyos pagkabuksan man sa mga iban nga sa mga iban ng mga panimalay kagatawhan kagagaan si Pablo sang kaisog, as well kita man kabay nga alam kita sang Diyos sang kaisog sa pagbadayan natin sa pagbantala sang kulong sang Diyos. Sa sining ng gabi, kita magpangamuyo kaysa sa ginabili ni Pablo that we will devote ourselves to prayer with thanksgiving. We're going to give thanks to what the Lord has done sa kabuhi sa nagsatagsa. And at the same time, magpangamuyo kita sa mga prayer items na ginisend sa atong mga kauturan dito sa sining programa. Join me in prayer and join me in giving our petitions to the Lord of Glory, to Jesus Christ sa sining gabi.

lakas loob mo bang masasabing nananahan si Jesus sa aking puso? Marahil walang sino mang makasalanan ang makapagsasabi nito. Ngunit ang isang taong nagkasala na iniligtas sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo ay may katapangang masasabi na, "Oo, nananahan si Jesus sa akin." Paano? Si Jesus mismo ang nangako sa Juan 14:23, "Ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking ama, at kami sasa kanya at mananahan sa kanya." Kamangha-mangha, di ba? Ang walang hanggang Diyos ay nananahan sa isang hamak na tao lamang. Ang katanungan pala dapat ay, mahal mo ba ang Diyos? Dahil kung mahal mo siya, susundin mo ang kanyang mga salita, at ikaw naman ay kanyang iingatan sa pamamagitan ng kanyang natatang

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong hindi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: Malipay nga adlaw mga kauturan.
2: Padayunon ta ang aton nga pagtuon diri. Ikatatlo nga makita naton diri is this. Sa hindi lamang nga aton ina pangayoon nga itistingan ang aton nga mga tagipusoon, hindi lamang tunan naton to know what is true, and then number three, apply God's word to you, to your daily activities and work. Apply. Ano ginambal dira? Sa Psalm 15:1 and 2. Who may worship in your sanctuary, Lord? Who may enter your presence in your holy hill? Those who lead blameless lives and do what is right, speaking the truth from sincere hearts. Amo ina ginambal sa Salmo 15:1-2. Ano bala ini? Nagapati ako nga amo ini ang ginatawag naton, nagalakat nga ang kabuhi naton may integridad. Ano ganito ginhambal naton sang nagligad? Ano ang ginhambal naton? Ini bala ang in the Bible we find words like honesty, purity, truth, upright. And kag kumpletuhon nimo ina, ma-translate ina sang the same word meaning integrity. Now, ano ang i-apply nato sa aton kagulingon? Siling sang Salmo 15:1-2. Ang pamangkot, who may worship in your sanctuary, Lord? Who may enter your presence in your holy hill? Those, verse 2, who lead blameless integrity, lives, and do what is right, speaking the truth from sincere hearts. That's why, kung ikaw nagalakat nga may integridad, botsing ganon, drawing all of what God's word says into your daily activities. It means we become doers of the word. Kung ginbasa nimo, gintunaan nimo, wala sang rason nga hindi mo ni pagsundon. Ano ba naging hambas ang James 1:22? Do not merely listen to the word, not hearers only, but doers of the word. So deceive yourselves, do what it says. Mga Kristohanon, ang pulong sang Diyos, God's word, pretty clear, nga naghatag sa aton sang instruction sa isa kag isa sa aton, nga kung

0: Himuo naton what God says. Dag-i-aplikar naton ina kung ano ang aton gintunaan sa aton mga kabuhi, we will become people of integrity. You know, we will have hope. We will have guidance, security, and protection. Kung aton ina i-aplikar sa aton kabuhi. But if we don't apply it, ano ang ginhambal sa Bible, sa pulong sa Ginoo, sa aton mga kabuhi, we become shallow and empty. You know, mga kauturan, may isa kuno katao nga luyag siya magpa-dry clean, magpalaba, pagpalabada sang iyang nga suit, no, nga suksukon, nga lago, nga kwan, nga mga bayo. Dari nadumduman niya nga may isa gali ka store nga may ara dako nga signboard nga nagahambal 1 hour dry cleaners. You know, kung ato talupang doon, nagkanto dito siya sa 1 hour dry cleaners, isa lang ka oras dry cleaners. Tinayo, isa ka oras. Gindala dito niya sa store, gindala niya sa laundry shop. Kag gindrap niya ang iya suit, ang iyang Amerikana, be. After siya nga gintagaan siya sa resibo, after nga kung gawa doon, maamon ni sir, amon niya ang akon nga amon nga sukot. Ginhambalan niyang clerk, ginhambalan niyang sekretarya. Siling niya, akon ina kinanglan, I need this in an hour. Ang sekretarya nagsiling, nga hindi pa ninakon matapos, sir. Kay kadamol, sini kadamol, sang higko, sang imong Amerikana, imong suit. Ayhan siguro, subong Lunes, sang hapon, basi Thursday morning, pwede na. Oh, siling sang tao, siling niya, abi ko, makadry clean ka mo sa sunod sang isa ka oras. Siling sang sekretarya, sang clerk, siling nga, hindi sir ah. Ngalan na na sang Amon store. Mga kauturan, we must live up to what we say we are. Kung ginatawag nato ng aton kaugalingon Kristuhanon, we must live as Christ did in accordance with the Word of God. 1 hour dry cleaners, katapusan, hasta pagali duwa, tatlo, pagali kadlaw, kay gali ngalan lang na. Di ko nagasiling kang kakristuhanon ka. You must live up to what you say. Kung ano ikaw? Amo na lang, tell me who you are. Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Kung taugo nato ng aton kaugalingon Kristuhanon, we must live as Christ did. Ang Ginoo nato, wala igarigin sa pakto mga tao nga nagayubit sa iya. Gin talupangod niya, gin kilala niya, nga wala ina sila sang pulos kay man nagayubit sa iya. Nagpanugid siya, nagpadayon siya sa pagpanugid sang maayong balita, kag madamo man ang nakabati, kag madamo man ang nagbaton sina, kag nagbaton kay Ginoong Hesukristo nga ila personal nga manluwas. Mga kuturan, when we say we are Christians and we live contrary to the Bible, ano lang buwa sinaman? It is going to disappoint some people, di ba? Kag ayan, we take others off. Even worse, hindi ba? Naghatag ina sa Ginoo sang ginatawag naton malain nga ngalan. Kag ayan, madamage sa ngalan sang Dios. Nga madamage pala kung kaysa ang ngalan sang Ginoo nga hindi na kita maka-share sang gugma sang Ginoo. Mga Kristuhanon, kung tuduod kita nga Kristuhanon, then live for it. Kay ikabuhi ina. Siling James 1:22, do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Be not only hearers but doers of the word. Ang matawo nga ang person of integrity, ang sa sulod sina di same kag ang sagwa amo man. Because a person of integrity is the same on the inside as he is on the outside. Kag naga-requires ina mga kauturan that we apply the Word of God to our lives. Kita na ito, dira, apply God's Word to your daily activities, to you and your daily activities and in your work. Number 4, dira nga makita nato, hindi lamang pangayo kita asking God to test us, hindi lamang tunan naton ang kamatuuran halin sa pulong sang Ginoo, study to know what is true and apply God's word to our daily activities. But number 4, remain faithful in spite of circumstances. Remain faithful in spite of circumstances. You know, nakaabot na bala kita. Have you ever gone through one of those times sa aton kabuhi nga ayan na patyagan nimo nga ang bilog nga kalibutan daw nga kontra sa imo. Ha? It seems like you won't be able to handle another day of calamity, another day of problems. You know, if one more thing ayan goes wrong, ayan masiling kita, I'm gonna lose it. Hindi na ko gusto nga matabo pag ini sa akon kay basi ko hindi na ko makakaya sini. Mga Kristohanon, ang pulong para sa aton sa siningadlaw mo ini. Don't ever give up. Don't ever, ever, ever give up. Himua whatever you can to remain faithful. Ano pala ginhambal din sa Job chapter 2 verse 3? Then God said to Satan, have you noticed my friend Job? There is no one quite like him. Is there honest and true to his word? Totally devoted to God and hating evil? Si Job amoy ni, he still has a firm grip on his integrity. He was a blameless person. He was an upright and honest person. Sila niya sa Yawa, you tried to trick me into destroying him, but it didn't work. Yun ang mga kuturan, si Job diri, si Job diri was a man who went through sa ginatawag na ton, an awful lot but remained faithful. Grabe niya ang na-experience niya. Masubo ini. Apang nagpadbilin siya nga magmatutom sa iya Diyos. That's why, no wonder God commended Job for his character. He was blameless, as I have said, upright, feared God, and shown evil. Ang iya kinaugali, maayogin. Ang iya character, goodgin. The fact nga gintipigan niya ang iya kinaugali, ang iya character, intact, in spite of the best efforts ni Satanas, and made him a man of what? Integrity. Nadula ang iya panimalay. Nadula ang iya mga kabataan. Nawadaan siya sang manggad. Nagmasakit siya. But he never give up on God. Mga Kristohano na mo ini. You know, if you feel like you are about ready to give up on God, take time today nga magpakamuyo kang magsiling sa Ginoo, Lord, renew my strength. Find a friend or a brother or a sister sa aton iglesia ayhan, sa palibot nimo. Mga Kristohanon, kaghambalo nimo, please pray for me, brothers or sister. Oh, kung amo ini mga top times yung mga abot sa aton kabuhi, madumduman ginakon dayon ang Isaiah 40:31. But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Remain faithful to God, mga Kristohanon. He remains faithful to you. Lastly, nga makita natin diri, refuse to be persuaded by others. Refusing. Ano ginhambal sa Mark 12:14? They came to him and said, teacher, we know you are a man of integrity. You aren't swayed by men because you pay no attention to who they are, but you teach the way of God in accordance with the truth. Is it right to pay taxes to Caesar or not? Now, si Job diri during this time had three friends ang aton example ng tao nga si Job. May tatlo siya ka mga abyan that were not the kind of friends you want to have, di ba? Ang tatlo ka abyan ni Job nagsikway man sa iya, nagkantyaw sa iya. They keep trying to convince Job that he had sinned. Nga nakasala ka, batok sa Diyos. Kag ayhan, kinahanglan mo, you get right with God. Apang ang Ginoo, why sa may nakita nga sayo kay Job? And Job knew better. And if they weren't enough, siling sang asawa ni Job mismo. Siling niya, kaanga hindi ka siling sa asawa niya. Sa Job chapter 2 verse 9 and 10, his wife said to him, are you still trying to maintain your integrity? Curse God and die. But Job replied, you talk like a godless woman. Should we accept only good things from the hand of God and never anything bad? So in all this, Job said nothing wrong. In all this, Job did not sin in what he said. Mga Kristohanon niya, siling ni Job si asawa niya, gusto mo lang pero may mga good things, mga good times. Kung may araabi anything bad nga matabo sa imo, hindi kaya magsiling niya nga kagmagdayaw sa Ginoo because of that, nadumduman mo siya. In application to this mga Kristohanon, we must never let others dictate what we do. They must never come between us and what is right. what is full of integrity. To become a person of integrity, dapat naton himuon kung anong insakto. Kag mag-refuse kita, magpamalibad kita, nga ayhan i-persuade kita sang iban nga mga tao, sang iban nga mga katawhan. Ayhan na batian man naton, bala ining mga praise kaya silang, nga everybody else is doing it. Bawa amo ining mga rationalizations sang nga ginagamit nila nga ma-justify nila ang ilang mga actions. But you know why? To be a person of integrity means we are willing to go against the crowd. If the crowd is wrong, it means you are being willing to stand alone. Di ba? Kung kinahanglanon, himua ang insakto. It means peer pressure is no pressure for you. You see, mga kauturan, kabay pakuntanay nga aton ini matalupang doon. We all will agree sa ani nga mga paminsaro naton, nga mga ginhambal naton, that the only thing that counts is what God is going to think and say about us. Kaya ano ang ginhambal sang pulong sang Ginoo? Sa Job 8:20, certainly God does not reject a person of integrity or give a helping hand to the wicked people. Oh, kung malakot yung mga tao, hindi ginaya magbulig ang Diyos. The fact is, ang integridad has a much higher value than riches or fame. Ano ginhambal sa Proverbs 19:1? It is better to be poor and honest than to be a fool and dishonest. Ano sila isang Proverbs 28:6? Better to be a poor person who has integrity than to be rich and double dealing. Apang ang integridad, kinahanglan must be worked at. Ano sila isang Psalm 101:2? I will try to walk a blameless path. Nagalakat na ikaw sa dalanon nga wala sang sayop. But how I need your help when walking through the path. You need the help of God. Especially sa aton panimalay, sa aton opisina, where I long to act as I should. Yun ang mga kauturan, kung wala ayhan, charity begins at home. Kung hindi ina magsugod sa aton iglesia, sa aton panimalay, it doesn't work at all. It has to start in each of us, being deliberate about modeling it. Botsing ganon, ginasigurado mo na kung ano ang imo ginhambal, kag kung ano ang imo ginahimo, no matter what the circumstances line up with each other, it means himuon nato ng aton mga action, line up sa aton mga kasing-kasing, and making sure that our heart is in tune with God. Gabay pa nga ini, nakahatag sa aton ligwa sa aton mga kasing-kasing. Be a woman and a person and a man of integrity. Like Job, ginsikway siya sang iya mga abyan, sang iya asawa, ginkantyawan siya, gitagaan siya sang masakit, gintagaan ginadula ang iya manggad, apang siling niya, wala bala kita nakahibalo, kag wala man ang Ginoo naghatag sa aton sini, ang tanan halin sa iya, kung malain bala nga mga bagay, hindi tanagalay siya pang dubdubon? Oh, mga kauturan, should we accept only good things from the hand of God and never anything bad? Apang siling ni Job, bad or good, I will still honor, glorify, and serve the Lord. Inisagyapin niyo lagad, Pastor Gideon Kahilig. Good day!
1: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

ha ang mga biyan kag mga utod sa Ginoo sa aton programa Wonderful Words of Life. Iniinyo alagad Pastor Tito Hope Batikados, nagakalipay gid nga ang pulong sa Ginoo magalabot naman sa inyong apuluyan kag gamay pa makabato naman kita sang pagpakamayo sa pulong sang Ginoo. Daw anong katahom last time sa aton nga introduction sa pagtuon sa James chapter 1 kag subong ato na diri pagasugdan ang pagtuon sa James chapter 1 verse 19 pagkadto sa verse 25. Gintagaan lang gid nako ang emphasis ang introduction sini bangod kay katahom katama sang pag-express sa psalmist hindi lang paano niya gin-appreciate ang pulong sa Ginoo kag ano yung attitude toward the scripture. I hope nga amuman sa aton sa dugay na naton nga pag-alagad sa Ginoo, sa dugay na naton nga paggaboy bilang Kristiyanon, importante gid ang aton attitude toward the scripture. So nakita naton mga example sa kabuhi ni Jeremiah sa mga katawan sa Ginoo, ang pagpayag sa Book of John, no? Until nga aton gid na sapuan nga ang pulong sa Ginoo hindi naton i-disregard sa aton kabuhi. So, we hear His word, we understand His word, we obey His word, we proclaim His word, and we rejoice in that and are blessed. And it is how we express our love to Him sa aton nga pag-reflect sa pulong sa Ginoo. Hindi lang gani reflect, but the way we understand sa mga principles sang pulong sa Ginoo nga ginatudlo sa aton. Ano ayan imo attitude abyan utod sa Ginoo? Okay? So, ang James chapter 1, nag-remind ang pulong diri sa aton sa Ginoo, nga nagasiling, wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath, for the wrath of man worketh not the righteousness of God. Wherefore lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness, and receive with meekness the engrafted word, which is able to save your souls. That be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. For if any be a hearer of the word, and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass. For he beholdeth himself, and goeth his way, and straightway forgetteth what manner of man he was. Verse 25, but whoso looketh into the perfect law of liberty, and he continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the word, this man shall be blessed in his deed. So kabayong Ginoo, magapakamayo gid sang iyang pulong. Si James naghatag diri sa aton sang simple, a very sort of primer lesson on how to listen to the scripture. So, ang pamangkot sa aton man subong, paano tuod kita mamati sa pulong sang Dios? Ginmention sa verse 21 nga may aradra sang phrase nga nagasiling receive the implanted word of God. Di ba? So, how are we to receive the word? How are we to receive that word that implants itself into our hearts and produces fruit? Now, sa aton nga pagtuon diri, may ara sing apat ka kinanglanon o kon essential attitudes. Kag ang apat nga attitude diri amo ini ang submission, kadua purity, ikatatlo, humility, kag ikaapat, obedience. So, magakanto kita anang sa una nga attitude nga kinanglanon sa kabuhi sa isa ka Kristiyanon sa pagmamati sa pulong sa Ginoo, una gid, we are to listen with submission. Okay? We are to listen the word of God with submission. Amo na sa verse 19, this you know, my beloved brethren,
But everyone must be quick to hear, slow to speak, and slow to anger, for the anger of man does not achieve the righteousness of God. Now, this is a very interesting. Ining lines nga nagasiling, my beloved brethren. Di ba? Na-mention sa verse 19. Kumbaga, he's talking to believers. Si James is talking to the believers. Gintawag niya diri ang ining attention sa mga believers ara sa verse 16, my beloved brethren. So it's clear nga si James nag-address siya sa sining pampulungon sa mga anak sa Diyos, mga Kristiyano. So this is instruction to Christians. Kaya nagsiling siya, first of all, sa verse 19, this, you know. Ang punto din James amo, nga kung ikaw isa katumuloo, if you are part of the beloved brethren, then you already know the power of Scripture. Amo na, kumbaga, ang point din ni James sa ila. Gani gusto din ni James to make sure na wala ta sang lack of clarity on the fact that it was not only necessary to hear the Scripture to be saved, but it is necessary to keep on hearing it to be sanctified. Amo na ang point diri sa pagsiling niya, this, you know. So gani, this is critical instruction ni James sa mga tumulo. This is the most important thing sa kabuhi man sa isa Kristiyano. This is the basic attitude toward the Word of God na nag-determine sa aton nga sanctification and sa aton nga usefulness. Di ba? Importante gid nga mabatian ta ang pulong sa Diyos nga masanctify kita. Nan. Makahatag sa aton sang pag-apply sa pulong sa Ginoo nga ang atong response when we hear or listen the word of God, i-apply gid naton ang pulong sa Ginoo. Na amo na ang point diri abyan. Basic attitude toward the word of God nagadetermine sang aton sanctification kag sa aton ni usefulness. So nagsugod siya di sa verse 19 sang sining lines nga nagasiling, this you know. Okay? It refers back sa verse 18, you know that the Father who gives every good and perfect gift. Di ba? Muna dragin siya sa verse 18. Of His own will begot He us with the word of truth that we should be a kind of first fruits of His creatures. So since we are new creation, Christian na kita, anak na kita sa Ginoo, we already know the Scripture. And since we know the Scripture, i-allow na ton na ang pulong sa Ginoo gid magtudlo at magsabdong sa aton. Because we know kung ano kita sang unang nga wala pa kita Kristo. And now we know how the Word of God mag-change sa aton. Hindi naton i-belittle ang power sang pulong sa Ginoo. Hindi naton i-belittle ang the power of the Spirit nga nag-change sa aton paagi sa pulong sang Diyos. Okay? So since you have already had a life-transforming connection to the Scripture, Kristohanon na kita, sa liwat, i-remind ko nga nagiging Kristohanon kita because sa aton faith sa Ginoo, faith cometh by hearing and hearing the word of God. Kaangay pagsiling bala ni Peter, kung kita ara na sa Ginoo sa 1 Peter 1:23, siling sang pulong sa Ginoo, being born again not of corruptible seed but of incorruptible by the word of God which liveth and abideth forever. So katahom abyan sang sining ginhambal man ni Peter sa aton. Literally,
We are born again by the Word of God. Daw kaangay isang pag-humble sa Ginoo sa creation. Kagsang pag-create niya paagi lang sa iyang pulong. Di ba? Ano kagamhanan sa pulong sa Ginoo? So he speaks also into the soul of a sinner. Kag ang ina nga person nagiging Kristwanon. He speaks of life and new creation. So he speaks it into us through faith, believing in the gospel. So naintindihan naton ang gahom sang pulong sa Ginoo. Kay man ang pulong sa Ginoo nagasiling sa Psalm 119 that the law of the Lord is perfect, converting the soul. Amo man si Timothy, siling niya, nga ang pulong si Ginoo makes us wise unto salvation. So since nabalaan naton ini, ang point din ni James, magapadayon kita sa pagpuon, sa pagpamati sa pulong si Ginoo. Kay bilidon ang pulong si Ginoo. So as we go forward sa aton Christian living, there needs to be a continual hearing. Amo na nga, sa verse 19 next link siya, everyone must be quick to hear, slow to speak, and slow to anger. Since God had brought us into spiritual life by His Word, ang Hebrews chapter 4 nagasling na ang pulong sa Ginoo is alive. Di ba? Hebrews 4:12, the Word of God is quick and powerful, sharper than two-edged sword. So meaning, kung makita natin na ang pulong sa Ginoo may gahom gid sa pagkambyo sang kabuhi sang tao. Hindi natin mabilitel ang pulong sa Ginoo, gamhanan gid ang pulong sa Ginoo. So bisan sa aton pagkakristiyano na experience natin kung ano kagamhanan ang pulong sa Ginoo sa aton kabuhi. So if we're going to make the commitment the way the Lord wants us to make the commitment to hear His Word, it has to be an all-encompassing devotion. Abiyano tod, it is a general command. Kaangay isang din-mention sa psalmist sa Psalm 42, his heart panted after God. Amo man ang expression ni David sa Psalm 119. As the heart panted after the water brooks, so panted my soul after thee, O God. My soul thirsted for God, for the living God. When shall I come and appear before God? So if you're a true believer, you hunger for the Word of God. It is your food. Okay? Ang pulong sa Ginoo is our meat. It is your milk. It is your bread. Masubo lang sa subong panahon, madamo sa mga Kristiyanon nga na-waste nila ilang time sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Kay wala ginatagaan bili ang pulong sa Diyos sila kabuhi. Nga sa diin ang pulong sa Ginoo, taku nga importansya sa gabuhi sa isa ka Kristiyanon. We spend so much time sa internet, sa aton cellphones ayhan, sa kasakuon sa atong trabaho, kung ano padra nga mga sirkumstansya, kung kisa wala nato natagaan bili ang pulong sa Ginoo sa atong kabuhi. So madamo sa mga Kristiyanong failure sina. So ano ayhan ang imong response sa pulong sa Ginoo? Gani, submitting means we are great listeners. We are slow to speak. We do not retaliate in anger when we hear the Word of God. I hope nga i-allow nato ng pulong sa Ginoo nga magtudlo kay magsabdong sa ato. So, amo niyang context of hearing and teaching the Word of God sa ato. Kabay pa nga may ara kita sang submission when we listen to the Word of God. Saliwat! Padayon naton ini aton pagtuon sa dasun naman naton nga pagpamalandong ang Ginoo magpakamayo sa aton tanan. Damo nga salamat.

Mainit naman nga pagpanamyaw sa inyo sa ngalan sang Ginoo. Ini si Pastor Daniel Salcedo sang Hinobaan Baptist Church, kag ikaw abyan nga pamati sa Hour of Hope. Sa gyapon programa sa radyo nga ginadala sa inyo sa mga kauturan, mga abyan namon padayon nga nagabulig kag nagapangamuyo sa sini nga hilikoton. Sa inyong mga questions kag prayer request, palihog, text lang kamo sa aton numero 0919-228-2263. Ginoo, kaaglangit no naman nga Diyos, salamat sa liwat nga makapadayon kami sa pagtuon sang imo mga pulong. Mga balaan mga pulong nga sarang makahangkat sa amon, kag makasaway sa amon. Mga pulong mo nga sarang makatuytoy sa amon dalanon. Mga pulong nga sarang makapaligoon sa amon. Bisan pa, makatudlo sa amon sa pagsalig personal kay Jesus nga amon maluluwas. Ginoo, gamitan nga may kaala mga imo ilagad, kagbisan pa abrihi ang painuino sang mga utod namon kag mga abyan nga magapamati sini. O Diyos, dungga man ang amon pag-ampo nga ikaw magahimuno sa makinanglanon sa amon mga utod kag maga patigayon sang maing lawas sang may ginabatya Ginoo nga mga balatian. Tagai man sang kaalam, tagai man sang pagtipig mo. Kagbisan pa man amay, nagapangita gid sang paglaom tuytuy siya nga makadangat sa grasya ni Jesus, makahinulsulin ang abyan sang iyasala, makabaton kay Kristo nga iya manluluwas. Amay painita sa gyapon ng amon mga balatyagon sa pag-alagad. Ibisan patagaay pagid kami sang masanag kag matayog malapad nga palananawon sa pagbulig sa imong hilikoton, sa pagbatyag man sang kinanglanon sang iban, kag bisan pa man Ginoo. Inang kainit sa balatyagon nga may kaluoy sa mga kalagwala pa Jesus. Hubuloy gigid kami kag amon ning amon pagtugyan in Jesus name. Amen. Salmo 90. Lord, through all the generations, you have been our home. Before the mountains were born, before you gave birth to the earth and the world, from beginning to end, you are God. You turned people back to dust, saying, "Return to dust, you mortals." For you, 1,000 years are as a passing day, a brief as a few night hours. You sweep people away like dreams that disappear. They are like grass that springs up in the morning. In the morning it blooms and flourishes, but in evening it is dry and withered. We wither beneath your anger. We are overwhelmed by your fury. You spread out our sins before you, our secret sins, and you see them all. We live our lives beneath your wrath, ending our years with a groan. 70 years are given to us. Some even live 80. But even the best years are filled with pain and trouble. Soon they disappear and we fly away. Who can comprehend the power of your anger? Your wrath is as awesome as the fear you deserve. Teach us to realize the brevity of life so that we may grow in wisdom. Diri mga utod ginapahayag ni Moises sa iyang ambahanon sa sining salmo. Ang eternality sang Ginoo kag ang brevity iya sang kinabuhi sang tawo. Ang Dios wala sang ginsuguran kag wala sang katapusan. Apang ang tawo may ginsuguran kita iya kag aton kinabuhi magatapos gid ning mortal tanga kinabuhi sa sining kalibutan. Of course ang aton kalag magaatubang ini sa eternidad. Kung ikaw nakabaton kay Jesus, ka nakasaling ng imo person nga manluluwas, palangit ka. Apang ikaw abyan, kung padayon ka nga magapakatigas ang imo kasing-kasing, kaga magareject sining offer sang libre nga salvation, pagi ka Ginoong Jesus, magaantos ikaw sa kadulaan. And so firstly, consider naton diri ang pagka-eternal sang Ginoo. Naong matahom diri mga utod, personal testimony gyapon ini abyan sang isa katawo nga nangin leader, although apprehensive siya sang primero, gingamit sang Ginoo sang makatilingala sa pagdala sang deliverance sa iya mga katawhan. Malawig-lawig man, of course, ang pag-esklabo dito sa mga katawhan sang Ginoo sa Egypt, mga 400 years. Tubtog nga gintawag niya si Moises. Kabalo naman kita sang istorya, apprehensive siya sang primero. Tubtog na sa din ang Ginoo, nagtudlo sang iya physical gidiya, ngalawas, siya sino naghimo sang baba mo, Moises? Sino naghimo sa imo? Utod, kabalo ka mo,
ang kinanglanon sang Ginoo sa aton, amo nga mag-say yes lang kita sa iya. Una, sa kalawasan. Amen. Kung wala mo pa maagda si Kristo sa imo tagipusoon, agdaha siya subong. Say yes to Him. Luwason niya ikaw, tinluan niya ikaw sang imo mga sala, damo-damo kag sulit-sulit nga mga sala, hungod sa buot nga mga sala. Pagkatapos, sa bugay kag kaluoy man sang Ginoo, sino nakabalo sa aton? Gamiton niya ikaw nga iya mangin witness sa pagwali sang iya grasya nga naglambot sa imo, kag mag-convince sa sining mga tao nga isa ka the best nga butang, nga isa ka kalag magsali kay Jesus nga iya manluluwas. Amen. Di amo ini. Kabay pa nga magsiling ikaw sa yes sa iya, kag subong man sa pagalagad. Aring pila diri ka mga bagayo, striking kaayo para sa aton utod. Silingya, throughout all the generations, you have been our home. Di magsiling kita balang apuluyan, dalangpan, ano ini ang butsing anon mga utod? Okay, safety. Amo gini na? Masiling ka inconsistent sa tinaga nga home, ang isa kabalay nga may danger, dira? Usually, ang huna-huna tayo pag siling nga home, house, physical house, or something like a family, ara da ang siling naton pagkanlong, pag-aruga, hindi ba? Ang pagtatap, ang safety, ang pagpalangga. Mga utod na kun, ang Diyos naghahandumgid nga mag-extend sang iya pinaka-the best nga tinutuyo para sa imo kag sa akon. Amen. Di pa silong bla kita sa pangginahom, sa grasya, kag subong man sa personal nga pagtatap sang Ginoo. Admittedly, utod, amo ni abing nagakatabo sa madamo sa aton eh. Matumatuan ta ang aton kinabuhi. Desisyon kita sa mga bagay, nga way gani kita kapangamuyo. Plano kita kaghimo sang isa kabagay, kag i-charge talang dayon sa dibuinas kag dimalas. Abyan, kabalo ka mo, ang Diyos siya gusto ginya nga mag-achieve kita sa aton kinabuhi. Ang gusto sang Ginoo nga i-bless kita. Amo nang ako na sapan. Kung basahon tabla kag tun-an mga utod ang Gospels, Matthew, Mark, Luke kag John, ang ginhimo ni Ginoong Jesus nga mga pagwali, ang ginhimo ni Ginoong Jesus nga mga milagro, balo ka mo, isa ka bagay nag-aabot tayo sa akong huna-huna, nga ining Diyos nga nagtugas ang tanan, ginkabig din ni Moises nga puluyan namon, palasilungan namon, iyahandom kaayuhan naton. Amo na abyan, nakita na kun. Example, sa kapakanan sang kalag sang mga tao sa tunga tsimpo ni Kristo Jesus, hindi yan naniwalihan mo. Kung nakita niya ng mga tao nga madala lang man sa ila matumato, personal nga pagpanghikot, nga makaangkon sila sang kapahuwayan, sang sala sa ila kalag, kagkalinong sila kinabuhi, apang wala. Nag-pause si Ginoong Jesus ang invitation niya, karibla ka mo sa akon, nabugatan ka mo, ginakapoy ka mo, tungod sang load sang sala, niya papahuwayon ko ka mo sa inyo mga kalag. Pagkatapos mga utod, sa mga minuro nga makawali ang aton mahal nga Ginoo, nakita niya na nagtubo ng pagtuo sa mga tagipusoon ra sa mga tao, nagapangayo siya physically. Sa iya nga paghimo sini utod kag abyan, ano usually ang ginahambal sang Ginoo? Nya anak ko, babae man ko, lalaki na, ang imo pagtuo nag-ayo sa imo. Amo na abyan. Natisa sining duha ka mga avenue sa kinabuhi sang tao sa physical, kag subong man sa espirituhanon nga bahin, kita tadang kasing-kasing sang Ginoo. Gusto niya nga himuan kita sang maayo. Ang problema lang sa aton kun kaisa, amo tong ikaduha, nya ang imo pagtuo nag-ayo sa imo. Siling naman sang pulong, kag wala siya makahimo sang madamong kalatingalahan tungod sang katig-asang ila kasing-kasing. Patawarong kita sang Diyos. Ano pagid abyan? Masapwa naton nga ang mga immediate nga kinanglanon sini nga mga tao, ginasugata sang Ginoo. Kinanglanon na, hindi kay gusto. Matapos ang pilakaadlaw nila nga pagtipon dito sa deserted places, nagsiling sa iya mga disipulo, niya pakananyo ng mga tao. Di anong siling sa mga disipulo, niya pilakabulan nga swildo, hindi ni nga mas ang makatigsim sila sang jutay nga pagkaon. Sa siling ni Ginoong Jesus niya, anong arada sa inyo? Pilakabilog tinapay kag mga isda. Niya papungkuan niyo sila.
kita naton bala nga ang Ginoo isa sa ka Diyos ang milagro kag ano pagid order. Di gustong mga tao to nga magdinaguso kuha sang tinapay pananglitan kun magmilagro gin man nya pa pangkuha nyo sila. Ginkuha niya itong pila ka bilog ng mga tinapay kagista kagin pa kamaayo. Niya distribute nyo to sa mga tao. Pila ka libong nakakaon. O madamo mga uton. Amuna abyan, tikon ibalik natin bala sa aton nga punto. Ang Diyos gusto gid siya nga maghimo sang mga maayo nga mga butang sa aton. Kaluwasan, gina-require niya lang sa imo kag sa akon abyan. Tuuhan ta siya. Amen. Hinulsulan ang sala. Pasudlon si Ginoong Jesus sa aton tagipusoon. Amuman sa aton mga kinanglanon, amuman sa mga siling naton pagsabat sa aton pangamuyo, ginahambal sang aton maluluwas bisan anong inyo pangayoon, nagatuo ka mo, patigayuno na sang Diyos sa inyo. You see? So, madamo nga mga beses ang aton kinabuhi kag pag-alagad, nga sa diin wala masugata ning aton mga immediate kag necessary needs, nauuna sa tanan, posible na kulangan kita sang pagtuo. Nakulangan kita sang opportunity sa aton nga pagpangayo sa Ginoo. Or dako ang posibilidad man nga ang aton motibo sa pagpangayo sang pila ka mga bagay sa Dios nga tagaan sang siling naton pagdamog ang aton mga kailigbon. Ginhambal niya sa libro ni Santiago, nga awala kamo kay wala man kamo nangayo. Nya nga awala kamo tungod kay nangayo kamo lain ang inyo motibo. Abyan, magsiling dire ang manong salmo, ikaw balang amon palasilungan, halin sang una sa tanan nga mga kaliwatan? Gahambal ang Ginoo sa aton, palangga ko kamo, gusto ko nga mahimuan kamo sang maayo. Abi, hindi kamo magpalayo sa akon, hindi nyo pagpatigaha ang inyo nga kasing-kasing, hindi kamo magpangpangduwa-duwa sa akon ikasarang. Sali.

nga comparison, ho? For you, 1,000 years are as a passing day, as a brief as a few night hours. You see? Kag sila nga sa verse 5, dire sa second part, they are like grass that springs up in the morning. Kag sa verse 8, we live our lives beneath your wrath, ending our years with a groan. Tihamak mo na. Do pangayhay lang. Do pariulos ang tanong. Nag-sprout kun aga. Nagakalaya kun hapon. Anong butsing anon mga utod? Lipot ang aton kinabuhi. May isa kabagay nga certain sa aton kamatayon. Na in between sa aton pagkatawag sa kamatayon, ara dira ang mga struggles. And so ang hangkat ko sa imo, sa wala pa mag-abot ang katapusan naton sa sining kalibutan, itugyan na ang imo kinabuhi sa Ginoo. Amen. Pabulig ka abyan sa Diyos sa pagpatawad kag pagluwas sang imo kalag. Pabulig ka abyan sa Diyos sa paghimuno sang imo kinanglanon. Ngayo katuytoy abyan sa Ginoo. Kaalam sa mga plano kag desisyon mo sang imo kinabuhi. Kag masig katumuloo nga pareho ko, ngayo kita gahom sang Ginoo sa paghimo sang iya kabubuton, agud nga mangin pagpakamaayo kita sa mga katawhan. Amen. Well, paalam na kita sa inyo. This is the Hour of Hope. Kag once again, nagapamati ka mo sa kay Pastor Daniel Salcedo upod sa Inobaan Baptist Church. Maayong adlaw sa inyo nga tanan.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

Mayugid nga adlaw liwat sa inyo tanan mga kauturan. Salamat naman sa Ginoo sini nga pribilehiyo nga ginhatag niya sa aton nga maka pabalandong kita sa iyang balaan nga pulong. Sa liwat ininyo nga kubos nga lakad Pastor June Vic Regalado kag welcome gid sa aton nga programa diri sa 1233 DYVS, and at the same time sa Danbanwa Gospel Radio. Mga biyan, ako diri pagabasaon sa inyo Psalm 15:1-2. O Lord, who may abide in thy tent? Who may dwell on thy holy hill? He who walks with integrity and works righteousness and speaks truth in his heart. Ang Ginoo maga pakamayo sang iyang pulong. Mga biyan, ato nini pag tunan, integrity means no compromise. Christian integrity has been defined as the absence of compromise and the presence of biblical convictions. In the words of the psalmist, mga biyan, diri sa may Psalm 15:2, means it is to work righteousness and to speak truth from the heart. Mga kauturan, sa Bible, kadamo sa mga examples dira nga naga demonstrate about integrity. Kisa na dira mga biyan na mention gani si

0: Daniel. We know naman nga isa inik sa mga famous nga characters sa Old Testament, kilala. And diri gin describe si Daniel as a man of uncompromising integrity. Kag makita man natin diri nga ang example niya, no? Daniel's example demonstrates the power, characteristics, and at the same time, blessing man sa Diyos. Kaya hindi siya nagpangabuhi, nagpanglakaton nga may kahadlokid sa Ginoo. And we see here kung paano man ang Ginoo nagagamit sa mga difficult circumstances in order to test us and to refine our integrity. Another term gani dira mga biyan sinang word is being consistent. Kung ano makita sa private amo man sa public, sa aton nga gawi, sa aton nga nga pagpangabuhi bilang isa ka Kristohanon. So diri kaya importante gini sa aton mga kauturan, knowing that God is all-knowing na. Kay sa tud lang way makita may itago sa Ginoo. Diri no ma tun-an naton mga biyan nga importante gini kay hindi naton pag i tolerate sa aton nga kabuhi. This is an special and timely topic, no? A special and timely topic for our day. Kingaman. It is because the spirit of compromise is flourishing nowadays all around us. Grabe katapat kita nga mga Kristohanon, sa tud lang isa ni sa mga battles naton very challenging ini katama, especially in politics, in sports ayhan, in business, in school, and sadly even sa sulod sang simbahan. Di mo na nga ang aton diri nga basihan is ti ano ang ginasiling sang pulong sang Dios regarding diri. Kay ti kaklaro gina diri nga ang pulong sang Dios nagatawagid sa aton to an uncompromising standard that reflects the integrity of Christ himself. Even si Apostle John naga siling gitani ginsulat niya man ni sa 1 John chapter 2 verse 6, the one who says he abides in Christ ought himself to walk in the same manner as he walked. So we see here nga ang aton nga example gidya, role model naton diri si Jesus Christ kit. Sang ari siya diri sa kalibutan, damo nga mga pagtilaw, damo nga mga temptations sa iyang nagyan, na-experiensyahan. Pero sa bugay, kag sa kaluoy lang gid na overcome yaman. gapanugod pa lang siya gani isang iyang ministry ara ng temptation. Diba, gin attack na to sa dayon sang yawa. Halin sa bato, ngayon muon sa tinapay, sa mga possessions, kung ano may ara ang kaaway natin, timakon mo na, o siling niya, ihatag ko hindi nga mga lugar sa iyo, basta simbahon mo lang ko. Just imagine. Ngayon, ang pambato lang gidiri ni Jesus Christ is to use the word of God. It is written. Man shall not live by bread alone. It is written. Thou shalt not tempt the Lord thy God. In Him only thou shalt serve. Ito sa ito niya kabuhi mga kauturan. Importante gini ang pulong sa Ginoo nga mo ni aton nga kapyutan, basihan as we walk in what we call integrity of life. Pulong gid sa Ginoo. Ano gid ba lang ginasiling sang pulong sa Dios? Because siniya panimpo, kung sino ang damo, daw sila pa ang insakto. Majority wins, majority right, hindi man sa tanan. Ngati yun. Because, maski ara ka lang da, naga, sa few, pero kung nagatindog ka sa kung ano ang ginasiling sa pulong sino, hasta nga ikaw lang isa, you are still unshaken. Tungod kaya ang pulong sa Ginoo, amoy ni aton nga pundasyon, basihan, ginakapyutan, kagawa na sing iban pa. Tiabyan, kaklaro diri nga in order for us to stand good, to stand firm sa ginatawag ang integrity, we must use and live based sa kung ano ang biblical principle. Amo ni aton nga basihan, amo ni aton nga stand. So kaklaro diri sa Psalm 15 rather, O Lord, who may abide in thy tent? Who may dwell on thy holy hill? He who walks with integrity and works righteousness and speaks truth in his heart. We know naman niya sa inibla nga passage kinapakita diri nga sino maka palapit sa imo presensya, sino ang makatindog kag makapangatubang sa imo. Because we know naman abiyan that God is holy, di ba? God is just. Di sa tuod lang kung alang-alang agad niya magpalapit sa Ginoo kag may ginatago-tago ka. Why kita may matago ya? Tuntuod yun na ya. Oh? Maski sino yung magpalapit sa Ginoo kag may ginatago-tago, mapatay gid mo. We know naman nga maski ang mga high priest sa una, mga priest na walang kawala na sila kay may ginatawag yan ikita nga holy of holies. Tingko may ginatago ka da nga sala ya, sulod ka da sa holy of holies ya. Mapatay ka gid ya. Kaya wala kita or waay kita sa may itago-tago sa Ginoo. Even si Moses gani, kinabalan siya sa Ginoo. Remove thy sandals because the ground where you're standing is holy. di amo iniabyan nga makitanta nga ang Ginoo. Hindi iya tiyaw-tiyawan nga usisinoon lang dahil makapalapit sa iya. And sa tuod lang, kung aton lang yun nga righteousness ya. Kung sa aton lang yun nga own effort nga magpa-righteous ta. Kapoy man, kagkabos ginaya. Kaya ang ginademand sa Ginoo is 100% na holiness, na purity. Titinta na kwaon man. Kaya kita mismo nakakumit ng sangsala. Good works, religion, hindi na maka reach sa standards ng Diyos nga 100% holy. That's the reason nga nakita sa Diyos nga hopeless kita. Hindi natin na makaya. Di, ginpadala niya diri si Ginoong Jesus, iya nga bugtong anak nga muna mangin matay dito sa cross sa Kalbaryo para ikaw kag ako makangkon sang kaluwasan. Ti amo ni bala mga biyan niya by faith in Christ alone nangin righteous kita. Pagilangin sa bugay sa Ginoo, kita mismo napatawad sa itong mga sala kag nangin balaan kita. That's the reason mga biyan niya why kita sa may ipabugal sa itong niya kaugalingan. So karon tungod kay nangin na Kristohanon kita, naluwas na kita, napatawad na kita sa aton niya mga sala. Amo niya ang desire sa Ginoo sa aton niya magkabuwi sa ginatawag nga integrity. Mangin consistent kita. Hindi ni saya pakitang tao nga publicly amo kini ka balaan, ka righteous, pero pagabot sa private life mo, perte nga pagpakasala. Ang gusto nga makitaan sa Ginoo sa iyang mga kanakan is we are consistent both in public and in private. Nga pagpabuhi naton because that is what we called integrity. Because at the end of the day, every work nga ginahimo naton, itest mo nagyapon sa fire. Tiyan mo nablano nga may baluan magyapon kung sinsiro ang aton niya pag pangabuhi bilang isa ka Kristohanon. Kung sinsiro gid man ang aton niya pag serbisyo sa Ginoo. Well, if we do it heartily for the Lord, hindi man nagyapon masunog. Pero kung sa layo mo motivation kag motibo, masunog yun na iya. Amo na blang silin sa kanta, when I am tried, I shall come forth as gold. When I am tried and purified, I shall come forth as gold. It is because nagsalig kita sa Ginoo. It is because nagkabuhi kita based sa kabubuton sa Ginoo, sa prinsipyo, sa pulong sa Diyos, kag nagkabuhi kita sa ginatawag nga integrity. So, biyan, kabay pamugin niya ito niya ipangamuyo sa Ginoo. That the Lord will strengthen and encourage you, and that you will be one who truly walks with integrity and works righteousness and speaks truth in your heart. Hindi ni saya basta-basta biyan. Damo giniya makontra. Damo kagindi may kwintro nga wrong judgments, accusations tungod kay ti kung sa ano pa lain kaya sa iba mo. Hindi ka pareha sa ila. Oh, si Daniel, silingan is chapter 1 verse 8. But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with a portion of the king's meat, nor with the wine which he drank. Therefore, he requested of the chief of the eunuchs that he might not defile himself. Ito yung pamangkot. Sang si Daniel nagtindog sa kung ano ang ginasiling sa pulong sa Diyos. Kaya hindi niya gusto nga mag-compromise, mag-participate sa idols or idol worship practices. Ang pamangkot kin pabayaan siya sa Ginoo. Kung lang taon tabian, waay siya kin pabayaan sa Ginoo. Siya pa kaninang influence kaya hindi siya pareha sa ila. Hindi na iya lugar, ara siya sa grabing pressure sa palibot niya. Pwede, ara siya sa Babylon. Grabe pa ang threat sa ila. And yet, waay siya gin pabayaan sa Ginoo. Kaya mo niya biyan niya na even ini sila ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Why man sila yung pabayaan? Silingan isang king sa tungatay kung sino pagkatunog sa trompeta kung sino ang hindi magluhod. Sunugon. Ang pamangkot, ini sila, why sila nagluhod? Tikibot man eh, kibot man ang ari. Ini sila ni Shadrach, may siya kinabinig, why na nagsulod, nagluhod? Na. Di, why man may maimo ang ari kay nakabuya na siya sang iyang na polisiya, no? Nga kung hindi magload, isunugon gid, maski kilala pa. Tignan mga kilala ni sila ni Shadrach, may siya kinabinig ko. Tindugan gid sa ngari, kay karon question noon na siya nga binutig. Huwa isang tinindugan. Ang pamangkot, tinpabayaan ni sila sa Ginoo, sa ginsunog ni sila ni Shadrach, may siya kinabinig ko. Huwa ay man. Ginupdan pagidyani sila sang Diyos. Di amon ni sato na biyan, grabe nga persecutions, grabe nga pagtilaw ang aton nga ma-experience yun sini. Or ayan, gina-experience mo subong. Doon kay katindog ka kung ano ang biblical, kung ano ang insakto. Pero amon niya ang promesa sa ginobiyan niya, upda niya kita kag hindi niya kita pag pabayan. To love Christ and to be characterized by ever increasing fidelity to biblical truth is the heart of true integrity. Well, damo nga mga followers ang Ginoo nga gin pampriso sa una, giningabot tungod kay nag-stand sila kung ano ang ginasiling sa pulong sa Diyos. Nagpadayon sila sa pagwali sa mayong balita. Pero amo na bla, no? Ang ila prinsipyo lang idya is for to me to live is Christ and to die is gain. Pagdaog ina. Ang tuntun nga security na ito na biyan is hindi lang Gakabuhi kita di sekalibutan. But maski mapatay kita, madula man kita di sekalibutan, ang tuntun niya security ta is that dito man kita Japon matupa sa presensya sa Ginoo. Dito sa langit. Dalon kita dito sa Ginoo. Hindi nga ihaboy kita sa impyerno. So bian, speaking of integrity, una diri, we use the word of God as our principle. Pangadua, hindi lang ginagamit, kundi ginakabuhi, ginaton ang pulong sa Ginoo. Ako din, hindi kita mag-compromise. And last diri, we claim God's word, especially ang mga promises, that as we stand, as we live in integrity, hindi kita pagpabayaan sa Ginoo. Kabay pabian, hindi kita magsalig sa aton nga own effort, kundi salig lang tayo nga may Diyos kita nga nagaupod kag hindi magpabaya sa aton. Tabian, ikaw nga nagapamati sinatiun, ari lang o, hindi ka nag-iisa. Damo mga Kristiyano nga tindog, maski siya nalanggid, pero at least importante, hindi compromiser. Importante, gina-please niyang Ginoo kag hindi ang tao. Bugayan kita biyan. Kay kadamo naman sa mga illustrations, examples nga na-share na kon diri kung paano ang Ginoo nangin blessing kag nag-upod kid sa ila. Because they walk uprightly, they speak the truth, kag ini sila nakahatagid himaya sa Ginoo. Ang Ginoo magapakamayo sang iya balaan nga pulong. God bless.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyo mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, P.O. Box 393, Bacolod City, o kung mag-email sa dybs_febc@yahoo.com.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat. Until

0: Philippine Standard Time. It's 7:02 in the morning.
1: Buong taon na!
2: Ahay! Tuyo pa ko!
1: Aliyo ko ba yan? Bangga lang, bangga lang. Oh! Oh!
3: Yari na ang programa nga magahatag kahulugan sa aton kabuhi Kristiyano kag magpasanyog sang kulturang Pilipino.
4: Oras na Pilipinas.

0: ikaw ng hampas na
1: may... Mayingaga, Western Visayas, Negros Island Region. Magandang umaga, Pilipinas! And good morning, world! Nakabalik ang programa, ang ako-upod ninyo sa pagandong para sa pagbago, ini ang oras na, Pilipinas! Monday edition, mabiyan na ang jigs, sinilya, ako-upod ninyo sa Siningadlaw, sa Siningaga. Sa ato naman, bago naman nga programa. Monday, mga mayanaan, ha? Monday edition, 24 of August. Wow, kalapit-lapit. Lagi, mga mayanaan. Isa na lang ka. Dumidyoga sa Graktao. Isa na lang ka, si Mana, mga mayanaan. Isa na lang ka, si Mana, mga mayanaan. O, kag, mabatsyaga na natin ang ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting. No? Hindi mo inakala bago lang ng New Year, subong Agosto na. No? And we are entering mga kabiyanan into the Christmas season mga kabiyanan. No? Pilipinas pa. Basta Pilipinas ya, Christmas season starts at September. Okay? And amunang pinaka unique mga kabiyanan, no? We are the most unique people in the entire world. ano ay ha, no? What is the psychology behind our Christmas season, mga biyanan? Gusto ko na blatunan, blahaw. Ano ang psychology behind? It's a psychological thing, eh. It's a psychological thing. Kung nga, kay kadamo pa di blah, mga celebrations, antes mag December. Pero kuro sa aton mga Pilipino, tungod kay wala na taga, wala mo taga masyado kasi celebrate Halloween, di ba? No? In a worldly perspective, blahaw, hindi, well, Christians, wala gin man taga celebrate Halloween. No? Pero hindi man masyado, pero suni nga mga tinuig, no, gasaka ang celebrations ang Halloween nga ginatawag. No? But we are, as a Christian country, mga kabiyanan, tiara tayo sa Christmas, yung atong nga celebration. Wala naman taga-celebrate sing ano? Sing, ano na tawag naman? Thanksgiving. Okay, ang Thanksgiving, pang-Amerika lang man. Although, nag-Thanksgiving kita, nagpasalamat kita, sunod kita sa Amerika, kaya naging ano to sa Amerika eh. Ha? Naging bata ta sa Amerika at one point in time. Ha? Naging ampon kita, naging... Ginalalay kita sa Amerika at one point in time. Oh, ginparty kita. Oh, United States of America, Philippines. from being a colony of Spain, ginbaligya kita sa mga Amerikano, mga binanan. Thus, the American-Filipino War started. Oh, so, ginbaligya kita, mga binanan. Oh, naginparty kita at one point in time. So siguro tungod sina celebrate kita juta nga Thanksgiving, no? No, pero hindi gidya pareho sang celebration sa Amerika. Kaya ang Thanksgiving na iya, mo nang yang kun nimo bala lang taon ang ilang history, pagpasalamat na sa mga tawo nga nakalampuwas sila, nakalambot sila sa bag-o nga duta sang Amerika, halin sang ilang nga pagbiyahe halin sa Europa. Oh, mo nang Thanksgiving mga kabiyanan. No? Amo ng background, the duty ng background sa Thanksgiving, no? Pero ang aton nga focus ang Thanksgiving, sila historical moment na eh. Ang aton nga focus ang Thanksgiving, more on pasalamat sa aton Ginoo for the past year, ha? Amo nang aton pasalamat ang aton focus sa Thanksgiving eh. Pero hindi gid nga sila nga pinanimalay, sa ila ya pinanimalay ang pag-celebrate sang Thanksgiving. Kagakaon sila ya pabo. Kay amo na nga season mga kabiyanan sa ila ang damo turkey, ha? Damo pabo. O, ang pabo diri sa aton kaiwat ang pabo to sa ila ginatiro nila. No? O ginatiro na nila daw pareho bla. May season na eh. No? Turkey season, may season nga pwede ka manghunting usa, no? May season nga hindi ka pwede manghunting usa. may season nga pwede ka manguha lobster, mag season nga hindi ka pwede manguha. Ma na bla season season. Pilipinas siya pagustuhan eh, hindi. Wala taya. Wala taya mga pugong-pugong. Oh. So, tayo mo na season damo na turkey. So, kakaon sila turkey. Kitaya, September pa lang, pak, pagsunod sa September, Christmas na dayon. Oh, so, munang pamangkot ko, ay, ano ay hanang psychology behind the early celebration? Ako nga, tunan ta na, kag-storyahan ta na si September. Pagsunod gin si September, be, anong add-down ni September? Next week, o sa Martes, next week, munang dayon na nga storyahan, okay? Do ka na, maintindihan na ton. Kung nga aga amo ni mga Pilipino, kung nga aga mo tani, ano ang aton niya nga nagyan, ano ang aton niya nga, ha? Ano ang aton niya nga mga mindset, ano ang aton niya nga, di ba? But as of now, 24 pa lang sa August, let's still enjoy the month of August, mga kabiyanan. Ang siling nila nga tigriwi, life is normal as it is. Life is normal as it is with all the improvements and with all the unimprovements. Pero damo nga mga bugay nga ginhatag ang Ginoo sa aton. Especially for the past weekend, mga kabiyan, ano? I don't know kung din ka mo nag-church, din ka mo nag-kadto. But I hope nga nag-church ka mo kag nag-refresh naman ka mo sa inyo mga kalan. O kagapon dito ko sa, nagwali ako sa Mansilingan First Baptist Church. So sa ato mga kabiyan, andara sa MFBC, mayong aga dira sa inyo. Siling ni Pastor Ronnie Argolas. Ako kuno ang suki sa kahanginan, kag suki sa Mansilingan. Mayong aga dira mga taga MFBC ha. Good morning dira sa inyo tanan. Salamat kasi Ginoo kay tada pirmi. Sa sining si Mana, medyo mapaang-paang na for the past few days, Butter Jewel, no? Medyo mapaang-paang na. Okay, natapos siguro mga inulan-ulan. Kag, ambot kon may ipik, ito nang ginatawag ng El Nino, ha? Kung may, diri sa aton, ha? Pero sa Manila, yaw, wala, damo ito wala klase. Sa Luzon, I mean, nun. Damo ito wala klase. Sa Abra, sa Benguet, may mga lugar na ang mga wala klase. Kaya nagasigigi hapon ng ulan. Pero diri sa aton, for the past few days, although nag-ulan kadali, pero for the entirety of the day, perti ka paang kagapon, perti ka paang. No? Hindi man siya sila nga ginot-ginot, paang lang niya, humid. Ha? Pero amo ng kabuhi nato, no? Enjoy nato ang humidity. Kahit kung mag-ulan, kapangakig man ta eh. Wala may mo. No? Mag-ulan, mangakig. Mapaang, mangakig. Ano na lang? ano na lang aton nga gusto. But anyway, ha? Alas City 11, mga biyan, nanti sana yung mabala yun sa ito nga Soriana sa Sininga, mamati kita rin siya sa kampano. Balagat yung ngayon, ibabalik pang oras na, Pilipinas.

0: oras na Pilipinas. Oras na Pilipinas.
1: Nakabalik ang oras na Pilipinas sa 7:15. How are you, my friend? How are you, my brother and sister? Oh, kamusta ikaw? Ano ang imoyang storya sa siningaga? Every morning is a different story, mga biyanan. And every story has a different beginning. And every beginning has a different start. Daw naka-English na kadali, no? Basta, kung may makita ka lang sa ampat sa imong kabuhi, hindi ko tumalipat sa ginhambal to nagligan nga, ikaw ang tabagak sa maaslom ko nga sinamak. Kung nag-asudaan ko subong sa tabagak nga may sinamak, baksa ka na miton, ged. Ha? Ka na miton. Pagpulik ko sa balay, maprito na lang ito tabagak. May tabagak, huwag ko ito sa rip mong. No? Ginarip ang tabagak, Pardon Jol, nga ano. Ate, abi ko, ako lang ang nag-rip siyang. Kasi hindi ko kung hindi ko i-rip, kasi bala maunahan ko bala sa mga masasamang elemento sa buhay. In-rip ko to ang tabagak. Ang tabagak, ang Paris, tambok, kababoy. Tabagak, Paris, tambok, kababoy. O, tsak to gina. Yang guwa mo ko ron, high blood. Oy, by the way, salamat kay nang Michelle, no? Padayon nga nagapadala sing nang Michelle Tugiwalo, no? Padayon nagapadala sing pangpahubin. Uy, may kalukalo. Kalukalo, fried rice, gilino. Tabagak, fried rice, tambok sa baboy. No? Pwede man, nga unahon mo anay patunaw, pahilis ang tambok ka baboy. No? Ang lawin mo bilang chicharon, blakit ka namit na isaw-saw sang sinamakan eh. Unahon mo anay. Prito, mawala mantika, blahaw. Butang mo lang siya sa kalaha, pabayaan mo lang siya. Dugay-dugay, itom na. Gutok. Batok na batok. O, ibulubuliskan mo man eh. O, siling kuno nila kuno. Ang technique na kuno, may technique na kuno eh. Siling sa mga kilala ko, mga eksperto. Antes ka kuno magprito, o good kuno nga hindi magtapik ang imo yung nga ginaprito. Ang imo kuno nga kalahat. Samtang wala mo pa na butang bala sa stove. Wala mo pa na pasigan. Trapuhan mo nung kung anay langgaw. Amo na ko nung technique. Siling sa mga eksperto ang kilala ko eh. Trapuhan mo ko nung langgaw anay. Bilugid nga ano, tissue lang gamiton mo. Ibilugid nga kalaha, langgaw. Tapos pag painit mo, ipamalhon magiging kuno ang langgaw sa kalaha. Amo na ko nung technique eh. So, antes mo butangan mantika. Kag pagbutang mo na sa imo nga ano, painiton mo gid. Kaya kung hindi gini mag-init, tapik na yan. Hindi na ko nung matapik. Yan, but ano na, itistinga ko man nagligad, pero hindi wala mo ito nagtapik. Ano na ganing gagmay, ganing isda, partner Joel, nga may dumay alom bala sa buli, sa ikog, bala ng isda, bala? Gagmay mo na, oh. Ang gagmay, dumay yellow, bala ng ano, nalipat ko sang pangalan, paborito ni Mrs. Nga, gagmay ng isda. Sige ko, namian, kagin magkaon sang gagmay ng isda, no? Nagkabudlay ka unon bla ho. Ano na tawag siya naman? Kilala nyo na ang isda. Ang gamay nga may yellow na sa nylon. Doon daw may ikog na. Ano may ikog? Daw may alom sa bla ho. Abuta ng pangalan. Nalipat ko sa pangalan. Oh. Pero namit na sa kuno pritohon. Namit pa na sa himuon nga paksyo. Oh. Tangan mo sing basta butangan. But anyway, mabiyara na natin sa Masuria. I-research ko ano yung pangalan ng isda. Mamati kita na siyang dalagan sa itong panahon. Ara sa piyak linya si Sir Dave Quahaw para sa aton nga weather update. Good morning, Sir Dave. Hello. Kumusta?
2: Yes, thank you, Pastor. Mayong aga si mo, Pastor. Okay, good. Gag mo yung aga man sa talante palamati sa simulisasyon. Yari, atin lakas ang panahon Agosto 24 to 2025. Southwest monsoon, padaan nyo nag-apikto sa northern kag central Luzon, no? May tatlo kita kabagyo, Pastor. Ang isa kabagyo, ang tropical depression si Gainari, formerly naming niya ang iyang angalan. Tapos location niya 520 kilometers north of Bitbayat, Batanes, coordinate niya 24.9 degrees north, and 119.4 degrees east. May kabasugunin sa 55 km per hora malapit sa sentro, kag may pagmadlos sa 60 km per hora. Moving sa west-southwestward, sa kada sigon sa 15 km per hora. Samtang sa kabagyo, wala niya siya ngalan, iya location mga 1,330 east of southeastern Luzon, may coordinates ka 14.1 degrees north kag 136.6 degrees east. Ang yakabas kugun 55 km per hora manapit sa sentro kag may pagmadlos sa 60 km per hora. Moving siya northwestward or northeastward sa kada sigon sa 10 km per hora. Samtang ning typhoon o kon bagyo nga si Saudel, iya location 1,660 kilometers east-northeast of extreme northern Luzon. May coordinates nga 23.3 degrees north and 137.7 degrees east. Moving niya siya, ora, may kabaskugun niya sa 165 kilometers per hora malapit sa sentro, may pagmadlos sa 215 kilometers per hora. Moving niya siya west-northwestward sa kadasigun sa 30 kilometers per hora. Ang batanes maka-experiensya sa occasional rains, tugas ng southwest monsoon, sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Desertive Region, subang man sa Central Luzon, kagibang nga bayang Cagayan Valley, Cavite, Batangas, and Rizal, makaagom sila sa cloudy skies with scattered rain showers and thunderstorm, dala sa southwest monsoon o konhabagat. Nagresok sa Lunta, lakit ng siyudad sa Bacolod, sa Giyapon, makaagom kita sa kasarangan ng parahon, luwas ang umalagi ng pagunggoong, inipagupdan man sa laksa ng pagsupa sa ulan, pagpanagoo, pagpangilat, dala naman iniya sa mga localized mga thunderstorm. So kasarangan, tugtog may umalagi ng pagmulamad, sa ngayon sa hangin, nagikan sa nabagat ng tugtog, nabagat na nakatundan, pala yung nag-influensya sa kabusan sa probinsya. So ang kadagatan sa probinsya, mangin kasarangan, tugtog, mabulubalod. By the way, Sir Pastor, ining bagyo gali nga si Saudel, ginalantaw na ito, no, nga magali-ili ni karon sa aton, no, this day. Kaya tapos hindi man siya mag-efekto, hindi diri sa aton. May mga some areas lang sa Luzon area na iga-induce sa liwatang aton ng southwest monsoon. May mga possibilities sa babaw-babaw nga area, no, ilabi na sa Luzon area, ang pagbunok sang ulan. Pero diri sa aton niya, daw malayo kasi layo niya kayo si Saudel. So saluat si Dave Quahaw sa PDRMO. Madam, salamat. Good morning, Pastor.
1: Sir Dave, daw si ining si bagyo nga si Saudel, daw si ano nigli Jose Maricha nagli-ili lang.
2: Do amo na Pastor sa Facebook.
1: Anyway, salamat gid Sir Dave sa imong update sa sining aga.
2: Yes, oh ga panglimpyo kami di medyo mayabok kag soya. Sorry, nakapangati ko kami bisita kami.
1: Ate, mga mugi.
2: Yan ni Guru Sanggawad Kalasag, dala kay iti na content na isa kami to sa mga contestant man. Tinagapanglimpyo kami subong, do medyo sako-sako di kami subong. Amo lang ang ginagi na tawag ko to sa punta. Kagapanghugas pa ko. Kagapanghugas pa ko sa yamon naman nga mga kalat diri.
1: Oo, tsak
2: ka gina. Mula sitwasyon din naman sa buong panilhig, pang-map.
1: Pang-panlimpyo, pang-map. Mayroon lang nga pang-panilo, Sir Dave.
2: Thank you, Pastor. Good morning.
1: Okay, daming salamat. So, wala naman biyan ng update natin. Kung lang tawon nyo, kung gusto nyo ba na makita ang live nga ano mga biyanan, ang satellite scanning yet shot kanto lang kamo sa Pag-asa, i-type nyo lang sa inyong mga browser Pag-asa kag magguha na sa dayon kag makita nyo da kung diin na ang barko ang bagyo. Sala na naman ta ang bagyo mga kabiyanan. So matabo sini tungod kay wala na ato na sa Luzon na yun ang ulan eh. O, kung lang tawon yung mga biyanan Mindanao kag Visayas, clear. Ha? Clear mga biyan, mabalaan nyo na kay may mga ano na sila eh. May nakabutang na da kung ano, kung may ulan, kung may clouds. So, do medyo naka-infrared blahaw. So, diri sa aton, subong, oh, medyo clear gid. May jutay-jutay nga clouds. Pero ito, medyo mapaang-paang kita subong. Update ni Sir Dave. Kung gusto nyo gid makita blahaw ang dalagan sa ano, DOST Pag-asa GK2AENHC color basta makita. Kita nyo na da oh, sa dalo mga kabiyanan ang Pilipinas kagang bagyo kag ang mga low pressure, kung diin na may ulan, no? Kag kung diin na may mga flood advisory, for example, sa Central Luzon, Bataan, Zambales, o may general flood advisory, moderate. O, dasun diri sa Region 1, sa Ilocos Region, o general flood, o sa Cordillera, sa Carbla, o maara na na mga biyanan, pati sa Cagayan Valley, sa Batanes, sa Cagayan. O, dara na kabakita nyo na na mga biyanan, ha? Ibutang sa inyong mga browser, Pag-asa. O, and you will see the hope. The Esperanza. anyway, mamaya na naman yung aga, no? Uy, by the way, ha? Palakpakan na ito ng ato niya nga first honor sa siningaga, si Sir John Huatas. Good morning sa iyo, sir. Kay Ma'am Eleanor Doresa at the second place. Palakpakan na ito, ha? At si... bilog nga Panimalay Doresa, no? Kay Nanay Connie, kay Tatay Benny, Doc Gracia, kay Darrell, kay Daniel, kay Diana, kay Pastor NN Ambid and family, kay Mami Kling, Daddy Sammy Cascalia, o sa mga members sa City of God, may agad na sa inyo. Sa January, Iloilo, ha? Kay Tito Jimmy, Joanne Jason Pescadera, may agad na sa inyo tonight. Kay Sir Ray Ramos, uy, may aga. And especially man, no, kay... Ma'am May. Okay, Ma'am May. Kay Rin, kay Catherine, kay Ron, kay RJ, kag sadanan nga mga members ang BMOCF Church Family. Good morning, dira sa inyo tanan. And especially man sa Win Youth on the Rock. And sa CHMSU BSCE Faculty and Staff. Morning sa inyo. Sa kay Ma'am Edimni Galon, good morning. Maying aga dira sa inyo sa La Carlota. Kay Sir Alberto Norbing Loreno sa Talisay City Zone 15, Negok. Good morning kay Sir Robert Hisulgon. Good morning. Please greet sa akon manugang si Geraldine Hisulgon sa iya birthday. Oy, Agosto 24 sa Siningad lang. Daw si Robert daw damo ug birthday sa inyo kun Agosto ha. Daw kada semana kamo may party roy. Geraldine Hisulgon,
3: happy birthday.
1: Happy birthday. Okay. Sir Jules, uy, may aga sir, kamusta sir? Kamusta? Sa bilog nga Panimalay, Divina Gracia, Vallejo, Zamora, Moran, Azercon, ining mga Panimalay may aga diri sa inyo tanan, no? Sa City Prince kay sa Bible Center Church Family. May nga kay Ma'am Roslyn Pantunyal.

Tol, may nakita ka kaon iba, magkita ka kaon in Jan Mingo. Dog pa nga sluman mo ba, bablaw? Dog pala nigay mo dila. Why ka makatilaw? Why ka man kaano? Nga mo nang ginatawag o mga kabiyan nga connection siyang ato niya nga sense of sight and sense of taste. May mga connection na mga biyanan eh. Ang sense of smell and sense of taste, may connection mana. Napagsimot mo, do ka mo tao namit, siguro ay pagkaan mo. Kaya kung nakaabot ako, nakatilaw ko mo sa tiyon sa COVID, o sa mga na-COVID, o nga, biskan ano ka namit sa pagkaon, pero hindi mo mas timahuan, hindi mo gin masaburan man. Biskan ano ka namit sa pagkaon, o, pagkaon mo, wala gin sabor. O, ako daw, nakaagi man ko na o na kaagi mo ko COVID. Nag self-isolate lang ko eh. 14 days gito nga. Wala gid siya sa borya mga kabiyanan niya. Nagkaon ko ya sing intestingan ko gid bala. Nagkaon ko sing isa ka kalamansi bala. Aswaslam gid man ang kalamansi. Kaon ko kalamansi. Da wala lang agarin na gutnot lang. O, tiyan mo itong ginakaog ko na adlaw, partner Joel, ang kapitana, as kapitana, arami, kapitana. Ang mo itong ginakaog ko na adlaw, kay vitamin C, kung namang, o. Pero wala mong kukabatsyag kasiling, ito, ano, kay nakapabakuna mo ko to at that time, eh. Alam mo lang, hindi lang ko ka timaho, hindi lang ko ka sabor, o, ginakaog ko ang kanadlaw, ang kalamansi mo. Pag nabatsyagan ko na nga aslo mong kalamansi, siguan, ayon ako. kalamansi. Oh. Te, amulan na guro ang amulan ang connection sa aton nga senses, bala. Sense of sight, sense of taste, sense of smell. Ang wala, gindi guro, ang connection sa sense of hearing, sa sense of taste, inabalang magkaon ka, charon, bala. Mabatian mo sa ibang nga, ngayon sila ka doon kanamit kiti guro sa ginakaon niya nga chichero kaya giraragomo kid. Amo na ang connection mga biyanan sa aton nga senses. Senses. Ma'am Teresita Juliesa, maayong aga. Uy, kag maayong aga manggalino sa bilog nga pa ni Malay Pantunyal. Bilog nga pa ni Malay Alfonso, Pastor Benji Alfonso. Kay Ma'am Annie ng Suping kagdaday sa Kawayan. Maayong aga daro sa inyo. Ma'am Ruth Kiman, maayong aga. Kay Ma'am Elena de la Cruz. Ay, by the way, mga mayroon, dumduman ko ng isda nga namin itong gagmay. Dalinoan. Siling niya yung kapitana, dalinoan. Gali. May alom. Hindi gali sa ikog ang alom. Sa may iyang ulo na yon ang alom. Oh, namit na sa prituhon, namit paksiwon. Ang iban, ginasabawan pa lang sa iban mong. Oh, pero ang iba niya ginakilaw. Pag sa ako yan, namita ko na sa pinirito. Ang pinirito bala nga medyo crispy bala. Crispy on the outside, juicy on the inside. Yeah! Kung gusto niya magprito manok mga kabiyanan, nga crispy on the outside, juicy on the inside, simple lang. Mag-brine ka mo sang manok. Muna ang technique na. Dumduman ko naman eh. Kaya muna pirmi ko ginahin mo. So dapat, you need to plan your meal. Brine mga kabiyanan. Ha? Brine. Kung ma-brine ka mo, anong po sila mo sa brine? Ina ba lang i-balance, ibabad nyo bala sa tubig, bala nga may asin. Wet brine nga ginatawag. Ang inyong manok or inyong baboy or whatever ang naprito nyo. So, ang ratio mga bayanan, 5 to 7% salt concentration by weight. For example, may isa ka ka ang tubig no 1 cup per gallon ng tubig kunda mo ka prito pero kung jutay ka lamang matamataha talaga basta pag i-check to pag tilaw mo hindi masyado parat ang imong yang tubig kisa agi na matamata ko naman gani ah ginagamitan ko sang tanchameter amo na nami kay ang kung mag-brine ka mga biyanan wet brining man na tawag bla ginaislan niya ang tubig sa sulod sa imong manok sang parat nga tubig. So, hindi ka na naginanglan magtimpla, mabreading ka na lang na. Pag prito mo sa iya, pag crispy sang breading, pag luto sang manok, pag buka mo sang manok,

juicy na siya, katama mga binan. Kag may sabor ang sulod sa manok. Hindi pariyo sa ginakaon natin nga pagkaon sa manok. Daw gapas. Hindi ko sa gapas. Ang cotton bla. So, may sabor na siya. Kung naka-wet brine ka mo, maayo na ang wet brine nga mag-overnight, butang nyo lang sa dalom sa ref. Hindi sa freezer ha. Siyempre, pag ibutang nyo sa freezer, pagkabuhas, ice na iya. No? Sa dalom lang. No? Hindi na siya mapanos ha. So, pag-aaga, pamal. Hindi nyo na paghugasan, pamalhon nyo na lang. No? Gamitan nyo siyang towel o kag hair dryer. E ipat nyo lang sa inyo ng mga kitchen towel. Mga ano lang, tissue lang, dagko, blaw. Oh. Gusto nyo, ibutangan nyo siyang butter, kung gusto nyo butter, or butangan nyo lang sa inyong breeding mix, kung may ara ka mo mga breeding mix. Pero hindi na masyado ang medyo parat kay may timpla na yung manok tungkol sa brining eh. Oh. Trust me, it will be crispy on the outside, juicy on the inside. Yeah. Wala ginahimo ko mo biyan ano. Sabi pa ko magprito ko blasing chicken wings. Oh, chicken wings or chicken isol. Nami to prituhon ng isol mo biyan. Damo wala ka kaon sing isol sang manok kay siling nila kuno. Dimalas. Apo na ako sa dito, pero ako mabinan, amo nang pinakanamit ka party sa manok ang isol. Ang aga mandira kay Ma'am Elena De La Cruz, kay Tita Ligaya Bawiin, good morning. Kag sibilog nga pa ni Malay Bawiin, mga aga doon sa inyo. No? Ma'am Lucita Alegrado, good morning. Kay Ma'am MCV Villarus, mayang aga. Ma'am Irma Banyas, good morning. Kag good morning man kay Nang Fe Abilarde sa Maao Central Evangelical Church. So, good morning sa inyo. Kay Tita Zu Valero Torrecampo, good morning. O kag sa bilog nga FBC family, Pastor Noe Caballero, may aga doon sa imo, Pastor. Kay Ma'am Ninette Pisaga, maayong aga. Kag greetings from Unity Christian Church sa Araw, sa Vista Alegre. Good morning. So good naman takadlaw. Siling ni Ma'am Ninette. Maayong aga man sa aton mga kabiyanan dira sa Sipalay, no? Sa bilog nga pa ni Malay Capindo. Oh, good morning dira sa inyo. Kay Nanay Linda, kay Sir Gideon, maayong aga. And also man, siling niya, ang nasiling mong isda nga mapula kag may ikog daw lawihan na ang tawag. Ang hindi sa mapula, yellow, oh, dalinuan, amo to sa ang dalinuan, no? Ang mapula daw lain man to sa guro nga daw lain man to sa nga style guro ang dalinuan. Ang lawihan. Ang lawihan daw medyo may lawi. Okay, Pastor Jume Gutierrez, so ay aga consolation prize lang ko ati sige. Ay aga dra pas. No? Kay Ma'am Jeneline Reichert, maayong aga, ari ko ni sa garden ko, dala ko ang akon Bluetooth speaker para malayo ka man ay malapit pa din bawag daw. Daw ano ba daw patalastas basang daw patalastas ang internet ba? Malayo ka man ay malapit pa din. Ito ang radyo ng ating bayan. Ma'am Josephine Kenyosa, maayong aga gid. Oh, good morning dito sa inyo. Kay Ma'am Feli Bidona Falco, good morning. And especially man sa aton mga biyana dito sa IB Magalona, good morning. Sa especially man no, sa kay Ma'am Itchel Opson and family, kay Nana Elsa Castroneuvo and family, sa kay Ma'am Sonia Glaran and family. Anyway, mga biyanan, natin sa magbalayan ng City 38, kanto kita anay sa aton nga pabaon sa Siningaga. Hebrews chapter 4, mga biyanan, verse 16, siling sa pulong sa Ginoo, let us then with confidence draw near to the throne of grace that we may receive mercy and find grace to help in time of need. And ang ning writers ang Hebrews mga mayanan naga-encourage ini sa mga Kristohanon nga nagapangatubang sing pressure, okay? At the time of writing, damo nga mga Kristohanon sa una, mga Hudiyo nga nagapangatubang sing pressure, suffering, tentasyon nga mapalayo sa Dios. And throughout the book of Hebrews, si Jesus Christ gin-present as our great high priest mga mayanan. No? Nga, as the great high priest, siya niya makaintindi sa aton nga weakness,
kag magarepresentar sa aton sa tubangan sa Dios. Kag tungod kay Kristo maminan, we don't have to approach God nga may ara kita kahadlok bala or uncertainty. And we can draw near to God. And if you notice in the verse, if we draw near to God, ano makita natin, ano makuha natin dito? Huh? We will find there mercy for our failures and grace for our needs. Muna ganyan siling, no? Let us then with confidence draw near to the throne of grace that we may receive mercy and find grace. Okay? So, but the first step, mamiran, is coming to God. Okay? Siling siyang writer, let us then with confidence draw near. Ha? Huh? Pag-abot pala siyang mga... Well, he was talking about Jesus in the context in chapter 4, mamiran. Tungkol kami ara kita, great high priest. So ano may muna ton? We can then draw near to the throne of grace. Okay? Sa tiyon nga mabudla itong kabuhi. Ha? Sa tiyon nga mabugat na mga sitwasyon. Palapit kita sa Diyos. Kay normally, ang aton nga instinct is to withdraw. Right? Ang munang instinct sa tao ay kung mabudla na gani, withdraw, hindi na kuha. Okay? Well, may mga tinuon nga daw nahuya kita tungod kay nag-fail kita. Mabatsyaga natin nga unworthy kita tungod kay nakasala kita. Discourage kita tungod kay daw wala ginasabat ang aton nga pangamuyo. Pero ang Diyos naghambal sa aton, palapit kita sa iya. Okay? We have this confidence. Okay? So, siling sang writer, let us then with confidence because of Jesus Christ, not because of us. Okay? And when you come to God, you don't need to fix yourself. You can come with your weakness. You can come with your questions. You can come with your burdens. You can come because Christ has opened the way. It's not because of us na makapalapit kita sa Ginoo. It's because of Christ. Amo nang hindi kita mahuya, mga biyanan. Kasi Kristo, siya na ang nag-abli sang dalan. Siya na ang nag-lead sang dalan, mga biyanan. And we can come to God and we can claim His mercy. Anong hambal? Silindro, draw near to the throne of grace that we may receive mercy. Okay? May mga tiyon sa atong kabuhi, mga biyanan, nga gusto natin liwato na langgid. Okay? May mga tinaga kita nga sila kita tani no way ko na to ginambal do naglain pa may mga decision kita nga nagregret kita no mo nang ining siling sa kanta regrets I had a few ha damo kita mga oportunidad nga ginuyangan lang naton no may mga sala nga ginpasulod naton sa aton kabuhi no. So these are the moments nga masiling that tani no maliwat ko to bilang mga muniblaw. No? Pero kung lang tawon no benan ang trono sang Dios gintawag nga throne of grace, trono sang bugay. Okay? Draw near to the throne of grace, trono sang bugay mga biyanan. Ha, kay kung mapalapit kita sa Ginoo in repentance, ha? Hindi kita mag-atubang sa Diyos nga nagapangalipay sa pagguba sa aton. No. We find mercy. Ha? Well, pastor, ano po sila kung sa mercy? Gina-excuse sa Ginoo ang aton nga sila. No, no. Ang mercy sa Ginoo, mga minan, wala nag-excuse ang sila. But it provides forgiveness. Ha? Sa mga tao nga nagapangayo, sini. Okay? Wala nga nangihambal sa 1 John 1:9. If, again, conditional, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness because of His mercy, mga kaminan. Okay? So we can go to the throne of grace, we can find mercy, and we can count on His grace. Ano hambal? Huh? Draw near to the throne of grace that we may receive mercy and find grace to help in time of need. Okay? And if you notice, ang bugay kay ginhambal diri mga biyanan is always available in time of need. Ha?
hindi lamang kaysang okay ang tanan, hindi lamang kaysang nabatsyagan nato nga mabaskog, mabakod kita, hindi lamang nga sa tiyon nga daw ka okay lang ang dalagan sa atong kabuhi. In time of need ang ginambal, mga minan. Ha? Kung ano man ang ginadala sa subong adlaw, ang bugay sa Ginoo is sufficient for today. Managana, you know, when the Apostle Paul prayed for the healing niya. Well, one of the ministries of the Apostle Paul was healing, mga minan, di ba? Ginaayon niya, ang ginapangamayuan niya ang may mga masakit. Kag nag-aayo sa ilang mga masakit. Now when it was his turn nga mangamuyo sa Ginoo, tatlo ka beses na nangamuyo sa Ginoo nga kakso nang iya turn of the flesh, wala gin pasugdan sa Ginoo nga man. Siling sa Ginoo, "My grace is sufficient for you." Muna galing mga biyana, no? Kasi ang mangamuyo kita blaho. No? Wala ginahatag si Ginoo sa atong ginapangayon natin. Kaya nga man siling si Ginoo, "Ara ng bugay ko sa imo. It is sufficient for you." Hindi mo na kinahanglan ang bugay para sa buwas nga kuhaon pa sa subong. You need today's grace for today's responsibility. Kamuna nga niyong mga biyanan, sa sining aga, wala pa mangkutunta atong kaugilingon. Ano ayhan ang pwede ko dalawin sa tumangan sa Diyos? Kapalagyo ko blayhan sa Diyos o kapalapit ko sa Diyos? Diin ko kinanglan ang iyang kaluoy. Diin ko kinanglan ang iyang bugay. And always remember, kung ano man ginapangatubang sa siningadlaw, there is always grace waiting for you at the throne of God. So, we can come to God honestly. We can confess our need for His mercy and count on His grace to sustain us today. Alas 7:45, mamaya ng 46. At isang magpadaan, mamati kita na isang pipila ka mga panamdam. Di ba lang katimilin, kaya mabalik pang oras na Pilipinas.

0: kasabayan.
1: Para sa mahusay na manggagawa, narito ang Pro Tips.
2: There are good decisions and there are decisions that we regret for life. Paano ka nga ba gumawa ng mga pasyahin? Pinag-aaralan mo ba ang magiging implikasyon nito sa iyong buhay bago mo sabihin, this is it, this is my final decision? Tingnan natin ang buhay ni Iso at isa-isahin natin ang mga bagay na pwede nating matutunan patungkol sa decision making. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran Salubides, partner mo sa Inspiradong Buhay at Trabaho. Esau, the twin brother of Jacob, had made a decision that he truly regretted. Ito ay mababasa natin sa Genesis 25 verses 29 to 34. Minsan, si Jacob ay nagluluto ng sinabawang pulang patani. Siya namang pagdating ni Esau mula sa pangangaso. Sinabi niya, gutom na ako, bigyan mo naman ako ng mapulang niluluto mo. At dahil dito'y tinawag siyang Edom, sumagot si Jacob, ibigay mo muna sa akin ang iyong karapatan bilang panganay. Payag ako, ang sabi ni Esau. Aanhin ko pa ang pagiging panganay kung mamamatay naman ako sa gutom. Kung gayon, sabi ni Jacob, sumumpa ka muna. Sumumpa nga si Esau. At ibinigay kay Jacob ang karapatan ng pagiging panganay. Ibinigay naman ni Jacob kay Esau ang niluluto niyang gulay at binigyan pa ito ng tinapay. Matapos kumain at uminom, umalis na agad si Esau. Iyon lamang ang halaga sa kanya ng kanyang karapatan bilang panganay. Ipinagpalit ni Esau ang kanyang birthright bilang panganay na anak sa isang mangkok ng sinabawang gulay. Was this a good decision? Obviously not. Kahit nga ang aking anak na nasa grade school ay nagkomento ng ganito, how could he give up his birthright for a bowl of lentil soup? What can we learn from Esau when it comes to making decisions? Unang-una, decide when your state is right. Decide when your state is right. Iwasan mong gumawa ng major decision kung ikaw ay gutom, galit, malungkot, pagod, o inaantok. A good decision is a well-thought-out decision. Hindi ka makapag-iisip ng tuwid gaya ni Esau kung physically at emotionally ay hindi stable ang iyong kalalagayan. So decide when your state is right. Pangalawa, avoid hurried decisions. Sellers will often pressure you into making a decision dahil gusto nilang makaklose ng sale. Ilan sa mga ginagamit nilang tactic sa atin ay, bumili na po kayo ngayon dahil ito na po ang last na stock namin. O kaya naman, kapag bumili po kayo ngayon, may discount kayong makukuha. Don't give in to such pressure tactics dahil maraming minadaling desisyon ang hindi napag-isipan at sa bandang huli ay pinagsisihan. At panghuli, think long term. Bago ka magpasya, bago ka mag-commit sa isang bagay, pag-isipan mo muna ang magiging long-term impact nito sa iyong buhay. Gusto mong bumili ng condo unit, meron ka ngang pang-down payment, pero ang tanong, saan mo kukunin ang pambayad buwan-buwan, lalo na sa mga panahong ito? May invitation para sa iyo na tumulong sa isang project, excited ka at gusto mo itong gawin, pero mapangangatawanan mo ba? Bago magpasya, bago ka mag-decide, pag-aralan mo muna ang long-term impact ng desisyon na ito. Esau gave up something very valuable for temporary relief from hunger. Ang desisyong ito ay kanyang pinagsisihan at maraming opportunities ang nawala sa kanya dahil sa maling pasya. Decide when your state is right. Avoid hurried decisions and think long term. May God give you the wisdom to make the right decision today. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today.
1: Pro Tips, maayos na pagtatrabaho, mahusay na patotoo. Hatid sa inyo ng 1233 TYVS Bacolod. the sweet voice of salvation.
0: Ikaw, ako, kita tanan, Pilipino. May nagkalain-lain nga pagpati, may nagkalain-lain nga pagtuo. May nagkalain-lain man nga dialekto. Apang kung lingwahe ang pag-aistoryahan, isa lang ang nagkakonekta sa atong tanan, ang lingwahe nga Filipino. Lingwahe sang kahiluwayan, paghiliog yon, kagpagka Pilipino. Ang 1233 DYVS kaupod sang kada Pilipino sa pagselebrar sang buwan ng wika siningabulan sa Agosto.
3: Feeling gutom? Kahit rice naman ang kinain? Feeling bloated? Na parang hindi ka natunawan?
4: Subukan ang masustansyang brown rice. Mas nakakabusog kumpara sa white rice. Kaya kontrolado ang pagtaas ng timbang.
3: Ang brown rice ay sagana sa fiber, vitamins, minerals, at antioxidants.
5: Visit Be Responsible Facebook page for more information.

0: público. Oras na Pilipinas.
1: Nagbalik ang oras na Pilipinas, mga binay. Sa Kapakdol, antes mag-alas 8, alas 7:59. Alive, alert, awake, enthusiastic, tick, tick, tick. May nga ganun ano, sa itong mga biyanan. Uy, kay Tita Nancy Dulka, balita ko, Tita Nancy, do arikri sa Bacolod, lamong. Oh, kamusta ka na? Kamusta ng imong pangadlo-adlaw, dira nga mga helikoton, no? Kay Sir Tristan Gulay, good morning. Kay Ma'am Wela Familiar, mayang aga. Ma'am Sonia Caldillero, good morning. Kay Ma'am Bilgera Balayo Marski, ang mga utod ko sa AGMM Kulasi, ahoy. Mayang aga dira sa inyo. Kag, sino pa ni? Si Ma'am Feli Falco, good morning. Kay Pastor Jenny Cordero,
2: happy birthday!
1: Yes, happy birthday, Ma'am Yanan. Oh. Kagarin kita, Ma'am Yanan, sa unang gabayan sa itong sa tingog publiko. Senado sa Pungsod, Pilipinas, Ma'am Yanan, natunga sa ang BSKA postponement. No? Ano man, ipostpone naman eh, kung hindi. Daw ang kapilana ni ginpostpone, kagawad ang si Kagawad Joe po na ito, Kapitana Julie. Daw postpone na naman ang ato niyang eleksyon ng Habyanan. Ano ni Manong Matabo sini? Ti kung ma-postpone ang eleksyon, ti malipay naman ni ang mga barangay officials. Eh, kay pwede pa kalon liwat. Pwede pa kalon liwat. Sa mga ato niyang mga barangay officials, mga kagawan, mga kapitan-kapitan na dira naton. Now, siling siyang ato niyang Senado, mahiring sila karon, no? Karon bala siyang hapon. Mahiring sila kay istoryahan nila ng postponement siyang BSKE election, mga biyanan. No? Di election na ginaman na, Barangay SK election. Oh. So, BSKE, wala na election sa punta. Kay di, ang e-election na eh. So, hearing sila karon sa hapon to deliberate on this proposed postponement sa November 2 barangay and sangguniang kabataan election sa mga biyanan. Siling ni Senator JB Ercito sang kagapon 23 mga biyanan. No? Kay nagkadto ni si Senator JB sang sa Negros aras sa Silay mga biyanan kagapon. Ba't ko nakapuli na siya? Why, gidya ka-chat-chakol ko nakapuli na siya? Kagawad yun, nag-chat-chat sa imo? Wala ba siya ka-chat sa imo, si Senator JB? Ginsin mo lang. Wala gin... Oh, si Senator JB, nagpasilay sa mga mayanan. Oh, kag ang Senado, tunga pa sa isyong postponement. Mayanan. Nagligan ka tuig, amo ni dapat eh. Nagligan ni dapat nga tuig eh. Galing kay gin-postpone man to, tungod sa damo lang ang mga rason. Subong, tiyan mo naman ito. Nga naman sila kung ipospon, kung hindi. Okay? Kay siling nila, with almost half of the members, ang nagapabor sang delay, kag ang iba niya, ang tunga, nag-advocate sang pag-proceed sa schedule. No? So, buta doka garot, no? Doka garot, eh, ma'am. Alicia Garcilante, ano, ma'am? Balmon si ni ma'am. May nga gadala sa imo. Kay ma'am Ruby Rufon Durepes. Ano, ma'am? Imo nga, ma... Anong imo nga... I-postpone na naman nila, no? So, tunga sila. So, tagaan nila sing pagtagad karon nga hapon, mga binan. They will deliberate on the proposed postponement, mga binan. Well, siling nila, as of now, kuno, siling ni Senator GB, base sa mga informal survey among senators, no, grabe ang labanan, neck and neck siling niya kagapon. No? Ang in favor sang postponement, siling niya, medyo may slight lead. No? Pero ang iyang